0: The day.
1: Kahibaw ka ba?
0: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
1: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
0: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug.
1: Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente
0: o kapadako sa inyong electric bills.
1: Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step.
0: I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
2: Join Oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: Kaklarik sana.
6: Anxiety.

0: Zone Plus Gold ug Sun Zone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Sun Zone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sun Zone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sun Zone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sun Zone Gold Herbal Capsule og Sun Zone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sun Zone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Sun Zone Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay good ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sun Zone Plus Coffee Mix.
2: Sun Zone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sun Zone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Sun Zone Gold Herbal Capsule, ang Sun Zone Vitamin C, ang Sun Zone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kabalo ba kamo nga ang Sun Zone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Zone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Sun Zone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Ayaw ibaylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting! Summer man nakatrupa.
10: Ang saya na summer!
9: Sa tibok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa!
7: Summer na! Katropa!
10: Kaklarek sana!
9: Exciting!
8: Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: FM.
1: Bakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are.

0: Unplug Unused Appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Oras sa XFM, alas 9:03 sa buntag.
7: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Extra, extra, balita.
8: Extra, extra, balita.
9: Extra, extra, balita.
6: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zamthone Plus Gold. Sa detalya sa atong ekstra balita, BIR nakakolekta og 279 billion pesos sa bulan sa Mayo. Niabot na sa 279.135 billion pesos ang nakolekta sa Bureau of Internal Revenue sa bulan sa Mayo ning tuig. Mas taas kini og 14.15% kung itandi sa koleksyon sa samang panahon na itong miaging tuig, bisan pa sa nagpadayon nga energy crisis. Matod sa BIR, ang maong resulta nagpakita sa padayon nga kusog nga tax collection efforts sa gobyerno o sa pagdako sa economic activities sa nasod. Naglaw mga hensya nga mapadayon na positibong trend sa koleksyon aron masuportahan ang mga programa o serbisyo sa gobyerno. Tapos ang anigsatong ekstra balita mga katropa, 8 katao gikatahong namatay sa pagkahagsa sa US Air Force sa B-52 bomber. Gikatahong amabot sa 8 ka mga individual ang nabatay human mahagsa ang usa ka Air Force sa B-52 Stratofortress bomber. Pipila lang kagutlo human kini mulupad gikan sa Edwards Air Force Base sa California. Sumala sa militar sa Estados Unidos, nagapadayon pa ang investigasyon aron matasuta ang hinungdan sa aksidente. Nasairan nga ang B-52 sa salabing iladong strategic bomber sa US military o dugay nang gigamit sa nagkalain-laing operasyon sa depensa. Kinakontak na sabo, nakontak na sa mga otoridad ang pamilya sa mga biktima samtang gihulat ang opisyal nga resulta sa investigasyon.
9: Extra, extra, balita.
6: Alas 9:05 na mga katropa og makatanag langkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ang matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na ang programang Centro inyong makauban katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa nyo sa balita, inyobos nga lagad sa kanginan katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan.
9: Extra, extra balita.
6: Alas 9:06 sa buntag.
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
11: Alan Abais, Andy Causon.
10: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
9: Express Balita. Express Balita.
12: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Life Talk with Angel Heal.
13: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fernflex.

0: Elka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, Og Solomon Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Alan Abay sa XFM Davao.
0: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran og dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy og maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya og integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya-saya.
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
5: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras ka tropa, alas 9:10 na sa buntag.
4: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuklan. Sentro. Sentro.
5: Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay ng Diyos sa way katapusan katropa ni Adlaw Martes kita karon mga higala. Pizza 16 sa bulan sa Hunyo 2026 mga kaingsunan. No? Ara ang panahon katropa sa kadlaw human sa kinig nga sweldo ang pangutana na pabay na bilin diha. Ang pangutana mga kaigsunan kaya pabani mo abot og pizza 30. Ano mga pangutana sa tuwa mga katropa. Kita welcome sa tuwa katulamanon mga higala. Aga programa ga Sentro dinhi gyapon sa XFM 89.1 Davao
1: Sentro.
0: Kumusta tuwa mga katropa karon nag Miss Guapo na ako agapaminsan na isa man sa kininga program. Miss Olod, kini si Katropang Jubit. Oo, oh, yun na Katropang Jubit ha kay sabi na akong sa imo gatoy, sabi na akong emergency.
2: Pinawa!
0: Oo na, kumbaga napa ko sa intro nga bahin ba? Kumbaga ka nga ni ano pabitaw ka Katropang Engineer Romil na ni Hunat pabitaw ka? Nga, nisulot og galit, sabi na akong sa nga emergency, mga katropang, wala mo po'y linog. Ikaw katropa, welcome si katropa Jasper Magoon sa magtimon sa programa. Mayog daw niya mga alas 10 imidya mga katropa sa paghagpad balita impormasyon para servisyong katropa. O usap upan pa na itong pag-aisgutan sunahan sa natan sa politika. No? Namingaw ang natan sa politika katropa. Ang mga tao diri napadpad sa paghatag og simpatiya mga kaingsunan ngadto sa ito ang kining MVP nga si Rene Baterbunya. Kaingon ta mga tropa nga na wala ang kining grabe nga pamulitika o politika mga kaingsunan. Umikan kay mga netizen nagkatuon dito sa paghatag o pag kuan ba kining pasubo ngadto sa pamilya mga kaingsunan. Labi na ngadto sab kay Baterbunya o kay Adili mga igala. 16 sa tuaga panagbanuban. Ito ang sparring partner mga kaingsunan. May lain katropa nga nagdihatag distraction sa tuwag sa tuwag gasogol. Katropang Jovette Espanyol!

0: Good morning, katropang Jovito.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Happy Tuesday morning ka na itong tanan.
0: Kalamig yun yung makusni itong katropang Jovito. Baka lang, nakahunat pa, nakahunat
1: na. Nakahunat na di ay katropang Jovito.
0: Ako na ako kining round girl ni Sulod ba? Yan ay gusto yung istorya.
1: Naano lang ito katropang Jazz na narato lang po katropang Jazz. Ayan, bitaw mga katropa, good morning sa inyo. Adra, kumusta ba inyong adlong Martes, no? Sa mga katropa
0: okay, na ito. Okay, ako katropang Jupit, at least gamay-gamay ko sa screen.
1: Ay, alam.
0: Ikaw, Miss Muda, ka nang halos makonsumo ni mo ang frame.
1: Murag makuha na itong isa ka frame. Pero in fairness, gamay kayo katanawan sa screen ka, katropang Jazz. Murag ka na high school, bitaw nga sa
0: high school pero panglawas, mura na college.
1: Ayan ito mga katropa ha. Uban-uban na punta sa programang Sentro Taman ta 10:30 karon mga katropa. Daga na punta gisgutan. As mentioned ni katropang Jazz, medyo nahilom ang politics mga katropa. Tungod lagi no sa nahitabo previously, Linog and the kininga kay Baterbonya. But mga katropa, nagpabilin gihapon.
0: Pero nagparamdam sila katropang Jubil.
1: Nagparamdam katropang Jazz.
0: Nagpa-first ko na ba ito kagahapon ng mga prosecutor?
1: Nagparamdam na po sila. Nanapod sila yung gusto ipaabot mga katropa. Unsa ka na sa ato na isgutan sa unahan. But sa pagkakaroon mga katropa, well, naguban-uban ta sa tuwang programa, higupin na og Zantown Gold Coffee Mix diha mga katropa. Aron nga, dali na ito mag-grasp ang mga information.
0: Grabe, grasp, grasp.
1: Nagalunatay ka ng mental clarity and focus, mga katropa. Og kining manghimisong gihapon tabi sa pamanong
0: bisikay. Katropang Jupit, napansin ako, ikaw lang hindi patimpla diha.
1: Oh, ganito kung action-action ganina, katropang Jazz.
0: Kung magpatimpla ba ko?
1: Kung ano ka imong tasa, kay para timplahan ta. Kaya nga naman na ang pagsugod sa morning, mga katropa.
0: Okay, kung wala man lang diha, si katropang Sasi, gano'n magkatimpla na karoon bitaw. At ang tawad ng mga inom ta si katropang Jovin sa ang nakatimpla karon sa Toga Santon Gold Coffee Mix. Mga binipisyo ni ini, mga katropa, mga kaingsunan.
1: Ayan, katropang Jazz, no, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Aduna ni siya ay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and kining glutathione og collagen. Mo to kung ganina katropang Jazz, makatabang kini no, aron malabanan ang fatigue, ma-boost ato ang natural nga energy, makahatag sa tuwag focus and mental clarity, and of course, no, makapanghimisong mga katropa.
0: Ayan, mga reaction sa tuwag ang motivational quote, your present circumstances don't determine where you can go. They merely determine where you start. Yung pani Lado Cobain.
1: Ayan. Ang imuha daw ang present, ang imuhang karon nga ginapanghimo katropang Jazz, dili ni maka-determine no, kung asa ka padulong mga katropa. But, maka-determine kung asa ka magsugod.
0: Kung
1: sa'yo mga binuhatan karon ba, maubagin niya ang imuhang sinugdanan.
0: Rason
1: no?
0: Kung asa ka magsugod.
1: Yes, mga katropa. Ang ato ang present circumstances. So, for example, kita diri katropang Jazz, no? Sa pang-adlaw-adlaw na to, nahimo na nato ning routine, no? Pero, kung naatay buhaton karon mga katropa mo, ni ang makadetermine sa kung unsa ang ato ang sugdan.
0: Katoy mong ingon nga muskwila ka.
1: Oo.
0: Di mo ka magsugod kung asa ka pa, ingon
1: yes,
0: katropan Jovet.
1: Yes, katropan Jazz.
0: Pero dili ka muskwila ka, kaya nakita ni mga uban, nilampos na. Or ang uban ni skwila po.
1: Oo, kumbaga dili tungod kay, gusto na ako makikumpit sa ilaha. Oo. Bali, madetermine siya nga, sugdan na nako ni para sa kuang kaugalingon.
0: Ayan, mga katropa, alas 9:20 na sa tuaga para gubunuban sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita ni panahon na nagpadala aga City Government of Davao og 4,000 kakahon sa welfare goods og 3,000 katag-usa ka litrong butilya sa inumong tubig ngadto sa mga lugar nga grabing napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog lakip aga Jansan City sa Rangani Province og Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gipanguluhan sa 42 ka team member gikan sa CDRRMO, CSWDO, City Engineer's Office, City Mayor's Office, Security Cluster ug uban pang mga frontline offices ang relief operation aron masiguro nga ang paspas nga paghatod sa tabang ngadto sa mga apektadong komunidad. Kabahin kini sa padayon suporta sa Davao City alang sa mga lugar nga napiktuhan sa kusog nga linog nga mipugos sa libuan ka mga pamilya nga muhikling sa mas luwas nga lugar og itabo og daghang kadaot sa kabalayan og usab imprastruktura. Sa kaging semana, mitabang usab ang Davao City LGU sa pakigtambayayong sa OCD Laman sa paghatod og inumong tubig ngadto sa mga apektadong komunidad. Usab pagbalhin sa mga pasyente gikan sa Rangani ngadto na sa Southern Philippines Medical Center aron makadawat or dali kini matiman labi na sa medical.
1: Sa laing bahin sa tuwang sentro, balita mga katropa na record sa FIVOX ang magnitude 6.6 nga linog alas 5.18 kagahapon sa hapon Hunyo 15 na namatikdan 164 kilometers sa Habagatan, Sidlakan sa Governor Generoso Davao Oriental. Ibati kini sa nagkalain-laing lugar sa Region 11 o Region 12. Samtang alas 11.30 kagabi, misunod usab ang magnitude 5.8 nga linog nga natala dool sa Glan Sarangani. Ibati kini sa intensity 5 sa Kiamba, Sarangani General Santos City o sa Sarangani, Davao Occidental. Sumala sa FIVOX ang duha ka panghitabo kabahin sa padayong aftershock sequence sa magnitude 7.8 nga offshore earthquake na migo sa Sarangani nitong Hunyo 8 ning tuig. Nagpadayon ang pahimangno sa publiko nga magmatngon og musunod lamang sa mga giya sa lokal nga motoridad ilabi na sa mga lugar nga dunay peligro sa landslide og structural damage.
0: Alas 9.22 ka tropa, gibutyag sa National Housing Authority kon NHA na makadawat og 30,000 pesos nga cash assistance ang matag pamilya nga hingpit nga naguba ang ilang balay tungod sa kusog nga linog. Nasikutan kini atol sa meeting tali sa NHA, DSWD o mga opisyal sa Sarangani Province aron mapaspasan ang rehabilitasyon sa mga napigtuhang komunidad. Subay sa pinakabagong datos sa Provincial Government of Sarangani, nabot na sa 5,423 kakabalayan ang total damage samtang kapin 56,000 kapamilya usab ang napigtuhan sa maong kalamidad. Gilauman nga makatabang ang maong mga assistance aron makasugod pag-usab ang mga pamilya sa pagtukod og pag-ayo sa ilang balay.
1: Samtang sa laing anig mga katropa, gi-question sa PNP-CIDG ang pagpili sa Saka Beach Resort sa Dipakula Aurora isip venue sa team building activity sa Ateneo Blue Eagles human sa pagkamatay sa mga basketbolero nga sila si Rene Baterbonya o Divine Adili. Sumala sa mga investigador, ang maong baybayon dili sagad languyan sa mga lokal tungod sa kusog nga balod o peligro nga kahimtang sa dagat. Sa laing bahin, nagipahayag ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap SJ nga dugay ng tradisyon sa men's basketball team ang pagpahigay ng team building activities bisan sa wala pa mahimong head coach si Tab Baldwin. Padayon karon na investigasyon aron masuta ang tanang kahimtang nga mitultol sa makapasubo nga insidente.
0: Sa Pikas Bay, nagpahibalo si Senador Erwin Tualfo nga dili siya mutambong sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee labod sa giingong nga flood control scandal. Kinahuman siya giakusahan sa 18 kakaning bodyguards ni kanhi Congressman Zaldico na nakadawat patulpa kini og malita nga dunay kwarta. Atun pa ni Tualfo, si Senador Francis Pangilinan ang maoy mangulo sa usab ka subcommittee nga mutan-aw sa mga investigasyon. Magkabilin nga sensitibo ang isyu samtang ipaabot ang dugang nga ebidensya o usab testimonya sa mga hingtungdan.
1: Katapusan lang hanig sa tuang sentro balita mga katropa, may pahibalo si US President Donald Trump nga nagkasabot ng Estados Unidos o Iran sa usa ka kasabutan o peace deal o sa immediate and permanent nga paghunong sa military operations sa nagkalain-laing front. Sumala sa mga taho, formal nga pirmahan ang mong kasabutan sa Hunyo 19 uban sa pagpataliwala sa Pakistan. Gilauman nga makatabang kini sa pagpaubos sa tensyon sa Middle East o hingpit nga pag-abli sa mga importante nga ruta sa international nga kalakalan o enerhiya. Padayon nga gibantayan sa kalibutan ang kahimtang aron masiguro nga mapadayon ang maong peace deal.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9.25 na Katropa
2: Sentro.
0: Atong kumustahon Katropa Jovita, ito ang mga Katropa nagpaminaw. Asa man sila sa kalibutan o gubanga bahin sa kalibutan Pilipinas, Mindanao o Davao Region mga Katropa. Good morning, maing aga.
1: Good morning! Ayan, good morning sa mga Katropa na ito nga nagpaminaw karon pinaagi sa tuaga sa dial sa ilang mga radyo Katropa dyan sa 89.1. Asa man mo naminaw karon sa inyong mga kabalayan, diha ba sa inyong mga sakyanan o sa mga karinderya karon Katropa dyan nga nagpalanog-lanog no sa tuang programa karon. Ingon man sa mga Katropa nato na sa online world, good morning Katropa. Danny Crystal Echo, good day Katropa. God bless. Ayan, good morning. Katropang Elmer Curioso Cabillo, good morning Ma'am Juvet og Sir Jazz. Good morning kanimo diha Sir Elmer. Ma'am Jing Pegarido, good morning all mga Katropa. God bless sa tanan na mga Katropa nato. Ayan, salamat kayo Ma'am Jing.
0: Si Katropang Marvin Ibano, wag ko nang kaulahi. Good morning kanimo da og Katropang Dakuykoy, Kuya Roger Kapangpangan.
1: Good morning. O dili gini sila mabitin katropang dyan sa tuag
0: basta,
1: programa.
0: Ako lang tabag sa inyo, eyes on the road, not on the legs. Sa kilid sa dalan.
1: Ayan, good morning katropang Jeannie Hamito Marata, ka-cutie sa tiktok ni Ma'am Juvet. Ah, cutie daw lagi katrapang dahan.
0: Kauban na sa cute on. Bitaw,
1: Laban, namawi katrapang. Alangan, ako lang ihangig na cutie, no? Good morning, Sir Joss. Karun pagyud na ako, naklaro, Sir Joss, ang bungan mang gidiay ka.
3: Binuang!
0: Ako na nga, binuang.
1: Oh. Ah, grabe. Bawing-bawing. Oh. Kayo katropang Jazz. Bawing-bawing.
0: Oo. Oh, kung ano mga 4-15 years na karama ko gaing na anak. Bitaw katropa.
1: Kaya sa mga. Tanawan, bagit na ito. Kung abungan, bagit be.
0: Bungan na lang. Nawala lang Bitaw. Katropa. Sa ito magkatropa nagpamina karon og sab na sa ito aga Facebook Live Katropang Jubit.
1: Oh, good morning sa inyo. Tanan sa mga nagtanaw po sa itong YouTube channel sa Katropa Digital na YouTube channel mga katropa. Pangitaalan na ninyo og i-follow, subscribe, no? Para po da sa dugang ang mga impormasyon mga katropa. Katropang Carlo Jose James Torre Franca nag-subaybay po karon sa itong pagpanaguban-uban.
0: Ayan, katropa, nag-libot. Sorry po si Katropang Marvin Ibano kay naghatag taga stickers and the D&B Bake Shop Katropa. Diyan mismo sa itong mga taxi drivers. O gato ang mga POV drivers, katropang Jubita, within the Davao City, mga kaigsunan. So, da, kining pagkita. Dawatan na o sa kining main kabubuton si katropang Marvin in tawa nyo diha, mga katropa sa gawas.
1: Maila-ila nila si katropang Marvin Ibano, katropang Jubita. Sa tuang small but terrible na reporter direct sa
0: FM. Ayan, kumbaga mawala lang tanan, ayagod si katropang Marvin. Bitaw katropa, Danny Crystal Eco, good day sa tanan. Oh, salamat kay Sir Dan.
1: And kay Tito Renz, good morning kanimo diha. Ingon man kay katropang Justin May Mamitas Magliwanas.
0: Ayan, good morning. Katropa sa tuang ka mga kaisunan ha. Keep sharing and commenting sa tuang programa kay naagi hapon na ang New Year's Peak Mountain Resort. Okay, pila na ni winner sa bunuto ni katropang Alan na ugma og na nato ugma.
1: Kung makabot ugma si katropa Alan, mabunot siya ugma and then mabunot tapos siya pagka Friday. So nagandaghan na ni kini mga nag-comment diri matigom na ni tanan katropang just daghan gid ang bunutono ni katropang Alan.
0: Ayan oh, tama gyud pagbalik katropang Alan nga natay mga winners sa New Year's Peak Mountain Resort mga kaingsunan. Siya magud ang mabunot ana katropang Jubit no. Actually pwede ta mabunot pero siya ang mabunot katropang kasi man ang CEO ba ni siya katropang Alan.
1: Sagid na oh, murag tagapagmana.
0: Sa New Year's Peak Mountain Resort. Alas 9:29 na sa tuaga panagaban-uban mga kaigsunan. Oy, katropang Jubeto. Si Kinsak haya ni siya katropang Jubeto. Oy,
1: Kinsak hana.
0: I-check siya na katropang Jubeto. Kaya kung pag ina-plaster din ato ang hoyo mga kaigsunan. No? Hoyo katropa. Kinsa ni siya mga katropa. Ato ang kining paminaon. O niya, pag muhatag na migo signal kung kinsa ni siya, tawag mo diretso o niya katropa para makadawat mo ga Gcash. Dri, gikan sa tua mga higala. Kinsa ni siya, hoyo.
4: During pre-trial conference is the schedule of trial dates.
0: Atong Osbon, once again.
4: Part of the things to be talked about during pre-trial conference is the schedule of trial dates, no? And that includes, of course, the number of schedule that we will be needing for the purpose of presenting the prosecution's evidence.
0: Of course.
1: Of course.
0: Kinsa to siya katropa huyo niya magmugo signal mi sa tawag
1: mo dayon
0: sa ang kining hotline natong hotline mga higala 0969-3-0537 mangos pa katropa 0969-3-0537 sa pwede mo sa tawag reaction opinion o niya dapat mo agi mga katropa mga kaigsunan sa tawag magbalik katropang Jovet no atong i-check no kaning dribanda sa may sanitary landfill kung ato na makauban si kapitan kung available si kapitan o niya mga kaigsunan mag-isayod na katropa sa may status diya karon sa may barangay New Carmen Tugbok district sa Davao City. Usap atong iskulang katropa, kinig Senate Blue Ribbon, Gibarugang, dili autorisado ang unsamang hearing, ugma. Ugma pa yung special session, no?
1: Oo.
0: Tambong ba ito sila? We will, sa to, we will be there.
1: We will be there. Oo. Kasi naman ang katropang jazz, I'll be there.
0: Oh, if you were not there, will not be there. At ang iskulang nun, yung katropa mo lamang, sabila ka magpahinom-dum oras, mga higala. Alas 9:31 na sa bundag.
5: Oras, hatod ganin niyo sa Windsor.
6: That time check was brought to you by Western Union.
3: Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM 89.1 Davao City.
6: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: New Year's speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
14: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
14: Zach Tabudlo.
15: Flo G.
14: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
14: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
14: Panduway First Five.
15: Brought to you by Panduway,
14: the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
15: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
15: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
14: Drink responsibly for 18 years old and above.
10: Kaklarex. Sana.
11: Exciting!
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
21: Kaklarek sana!
11: Exciting!

0: Alas 9:40 katrupa sa tuaga pa nag-ubaduban sa kiniga programa ka Sentro. Ma'am Jean, good morning kanimo. Ma'am Lovely Con Lucernas, good morning Sir Jazz. Ma'am Jovita, God is good all the time. Salamat kayo.
1: And salamat kayo. All the time, God is good mga katropa.
0: Kay Sir Danny Crystal Eco, good morning po Danny mo sir. At mga katropa mismo sa Davao City Police Office, no? O usab sa tuag baga police station diri sa Davao City mga kaigsunan. Muling ingong katropa taliwala sa mga revamp kaniadto, mga pag-usab sa mga tao, mga personnel, outstanding kaya po na ito ang otoridad, ito ang LGU sa Davao mga kaigsunan. Kanang mga pamulitika katropang Jubit mo labay rana. Pero lagi paglabay napiktuhan kaya punta.
1: Yes, tinuod.
0: Kanang gumikan lagi sa leadership. Kanang change of leadership mga kaigsunan nga mapagan ang katubito ng trabaho sa tiunoy nga trabaho.
1: Yes, katropang Diyas. Tanan, halos sa maigo, no? Mahimong maapekt Tuhan, aning ilang gihimo.
0: Mahimong kaswalti ba?
1: Yes.
0: Actually, daghan, no? Agikan sa uban nga mga lugar katropang napiktuhan. Grabe ko, sugas lang tingog sa
1: boss. Nadunggan po.
0: Inahinayan yung tingog na kay mulagbas din ang inyong tingog sa amua. Abin ako nag-iaway, nag-iaway din sa tuwang nga studio mga kaigsuna, no? Pakisirado kong tarong anak palihog katropang engineer Romil or katropang Jovre.
1: Kay silid kayo ka nang nadunggan jud na
0: katropang. Niya tuang main katropang Jovit kay bisag ka nang hung-hung.
1: Madunggan. Oh?
0: Kaya bitabing ko nga andam na ka.
1: Klaro gihapon kayo. Klaro kayo katropang Jazz.
0: Naman na ni magkao ng steak. Kana man ang katropang Jovit ba nga? Ayaw kayo sabah kay play water na ba? Makarelate ka katropang Jovit to.
1: Dalas makarelate ka na katropang Jazz.
0: Kana nabi tao ngayon mga maguwang na panis sa kupon ban. Maguwang sa kupon ban mga kaigsunan. Ay mo pa stress nga na katropa. Before mag-ana, inumo sa kinig Turbo Man Enhancer. Sigwita katropang Jovit, Turbo Man Enhancer.
1: Oo, katropang Jazz, alangan naman, no? Ang kinatong Turbo Male Enhancer, mga katropa. Makatabang ni Aramo Sugakod ang inyuhang pagkalalaki katropang Jazz. So,
0: labi na. Bisan maglood.
1: Bisan maglood katropang Jazz. Labi na sa mga katropa na to. Gani ka, ganina na sila katropang Sir Danny Crystal Eco. Ato ang mga tropa na to, no? Nga
0: sige
1: mga
0: na, pangayog turbo.
1: Mau ba?
0: Oo. Saan ko patawan nga? Waman ko niyan, eh. Apo na Sir Eco.
1: Napagid katropang Jazz. Kini daw sila katropang Jazz, no? Kusog po daw ni sila mong inom og turbo katropang Jazz, of course, para lagsik kanunay kay nag, ano man ni sila karon, nag-schooling man niya itong mga tropa karon. Good morning sa Team Habagat, no? Sa Class OAC. Good morning sa inyo, Hadra. Ingon man kay Sir Sid Baleros, no? Nagpaminaw karon katropang Jazz. Nag-monitor sila karon sa tuwang Facebook Live. Good morning sa inyo. Nakaturbo ni sila kanunay katropang Jazz para kunting klase. Hindi sila magluya.
0: Hindi magluya. Actually, pang ano po ni pang booster ni sa tuang kanang luya nga panglawas. Dili nga purely dito rin ni Pudsa kaming
1: ana-ana. No? Dili na ni siya pang performance, mga katropa. Like pang ito, ano po ni siya, pang sports. Energizer. Pang sports pa.
0: Alas 9:44 katropa sa tuag ya panag-ubanuban. Katropa nga Jovit, no? Actually, gikan kagahapon sa buntag mga kaigsunan. Hangtod na unto na hapon nag-ulan dito sa laing probinsya mga katropa. Dito ang funeral convoy katropa nga Jovit ni Bartibunya mga kaigsunan. Nanilang kadlawon bandalauna katropa nga Jovit in town, no? Naabot na ang kining funeral convoy ni Bartibunya sa may Talakugon Agusan del Sur. Ana ka adugay, no, ang ilang
1: yes,
0: latas gumikan kay gumikan sa mga supporters o kining mga fans o katong mi paabot og paano ba?
1: Nagpaabot nga moagi siya. Kanang nagpaabot pud sa ilahang pasubo.
0: Masubo.
1: Ilang suporta, no, ngadto kang kining bebot ang tawag nila, no, kay
0: Bobet.
1: Bobet pala ang tawag nila kay Bartibunya. Pero katropang Jazz, diri magud kagahapon nakita po nato, no, ang video sa mama mismo ni Bobet, no, nga nagpasalamat ngadto sa mga supporters sa dihang
0: naa. Actually, sa kuan sa panabo to.
1: Panabo pa. Oo, napa sa panabo.
0: Kita niya isa-isa, no, ang kaning kutong salamat niya nga po sa mga supporters.
1: Yes, and kumbaga, bisan sila no, na-shock nga, ingon, anak ka, daghan ang suporta nga nadawat nila katropang
0: Jazz. Ni, sa mama ni Rini nga, di unta siya magawas, kaya masakita na po siya magtanaw, but kumbaga, diha po siya ni kuhag kusog, nga yan ni kadaghan,
1: ang nagmahal.
0: Ang nagmahal siya ang anak in taon mga kaigisunan. Katropang Jubit, ato lang yung isigutan, nga nung daghan ang nagpaabot o kining niya pasubo. O ganun daghan ang makarelate. Kay typical nga isa ka bata ba nga sa kapubrihon mga kaigsunan o yanong nga pamilya kanabi taong mangarap o
1: yes,
0: kini mangandoy
1: nga
0: kini ako ang mga igsuon matabangan ako ni baga parts ako nga sacrifices as a player gikan sa mga training gikan sa probinsya na padpadri sa Davao City sa syudad busab dunay mga oportunidad nga moadto sa Manila daghan ing ana nga pareho og sitwasyon mga kaigsunan. Ang kalainan lang kay intawon si Rene kini si Bartibunia mga kaigsoon lahi ba Bartibunia ako baga lahi ang na sangputan niya katropang Jovet.
1: Kumbaga instead nga musuporta ta sa iyaha nga mudula no makita nato siya mu cheer ta sa iya nga mudula mga katropa ang nahitabo money no ang ato ang gihimo karon kitang tanan halos sang tibuok Pilipinas gani tibuok Mindanao katropang Jazz nagsubo no nagmourn sa passing ni Rene. Nakita na ako ang post no sa katong lolo ni Rene katropang Jazz nga nagpalit sila and I mean nagutang siya kumbaga na sa post niya nga nangutang gid daw siya og dako kaayong LED TV kay para makita niya yung apo nga mudula makita niya yung apo nga sa TV suportahan niya and then karon kinsa naman daw ang tanaw niya kumbaga sakit kaayo ba napuntay nakita ang posting pod mismo sa mama ni Rene nga nagahimo siya og keychains nga na ay pirma niya sa likod no na ay nakabutang Rene pirma niya and nawong ni Rene ang keychains nakabutang kato daw grabe daw ang pagpaningkamot ni Rene that time na maligya before siya ni biyahe pa Manila kay katong profit adtong yahang mga keychains nga gipanghimo gigamit niya as allowance padulong sa Manila katong time nga nagpa-add na siya katropang nagpa-add muna siya
0: kumbaga paingon dito
1: kay
0: kung na lang ka dito na naman kay allowance
1: no? Katong biyahe katong iyahang allowance
0: niya,
1: pocket money niya. So ang gigamit niya nga pocket money gikan adtong halin niya sa gipanghimo niya nga keychains before siya nilarga and then wala na muna to ang last katropang Jazz nga murag nakita nga paningkamot ba grabing paningkamot ni Rene para lang gid makabot ang iyahang mga pangandoy
0: ang biyahe nga gikan Davao paingon og Talacogo naaraw ni Katropang Jubit sa mga around 5 to 6 hours no but
1: paspasang dagan
0: but niabot kinig 17 hours mga kaigsunan or almost
1: from
0: na
1: Davao.
0: From Davao gumikan kay di mapungan po ang mga katong
1: nagpaabot supporters
0: so dagit po madugayan kay ang muhunong siyempre ang agipag respect po sa kining pamilya ngadto sa mga naghulat nga mga supporters ako matter supporters ni Katropang Jubit sa pamilya eh actually klase-klase na ni mga kaigsunan no ang naghulat da sa dalan aron lang makita no ang kining funeral convoy ni Bartibunia di man na makita personally ang kantong dagway ni Bartibunia but kumbaga
1: ang
0: uban sa to mga kaigsunan nga kumbaga nagrespeto sila nagpaabot sa ilahang kining pasubo basta naa lang kasadalan enough na kumbaga ana bitaw katropa Jupit nga
1: mapaabot nimo
0: no kumbaga para ato ang malabyan sa kining convoy lahi nga mga lugar tapos di mo tumuhunong gyud nga kanang naay viewing pero naa lang kadto sa kining kin sa dalan na paglabay sa kining funeral convoy kumbaga
1: ang feeling nga murag nakigsimpatika
0: nga sa kining pamilya pila sa kining ano sa pamilya kay gani katong si mama ni Rene na ay time ato ni Hono nga napotoy bata yang kaistorya nga pagkita to yang jersey pod kumbaga makita nimo ba nga nahangop pod og multi nakita na to nga ang kusog ba sa kining pamilyang Bartibunia ang suporta sa kining netizen ang public katropang Jubet.
1: Nakita na to no grabe ang pagmahal no sa kadaghanan kay Rene. Kumbaga all of a sudden ba di ba kay isa ka student athlete na nangandoy nagbiyahe og
0: typical lagi typical.
1: Nga nangandoy para makabot ang iyang mga pangandoy para sa iyang pamilya no specifically katropang Jazz mojud ang iyang manggunggi kuha anog kusog nga para gid ni sa makahuman iyang maigsuon madato sila puhon para subtabangan iyang ginikanan. Mo gito ka ng tipikal, tipikal nga nangandoy ragid nga usa ka batan-on ba. And then karon makita nato daghan kayog apektado, daghan og nang hilak bisag dili nila personally kaila si Rene ha. Nakita nato sa social media mga katropa, very vocal ang kadaghanan nga pila ka gabii na pud sila nga gahilak every time pud nga makita nila.
0: Actually lahi mag istorya gud na mga istorya banga kubaga samba atong before pa sa balik klase nagbrigada eskwela. So katong mga stories na sa mga person nga na meet yes. sa life ni Mater Bunia.
1: Kumbaga, ni gawas sa iyang journey. Oh.
0: Oh, itong yung kaubanan po, niya, close niya, itong Inchikon bitaw.
1: Oo, oh, si, ni, ano, si Pellegrino.
0: Di ito na pa isa.
1: Si Matt.
0: Oo.
1: Si Matt Cayetano.
0: Oo, oh, kato siya nga, daw kuya-kuya na ito niya, di ba? Ang kako siya, murag wala, ikaw na, murag siya best friend nga, manghood yun niya, kung lang taon po itong bataa. And kuya niya si Rene, kung itong nag-champion sila, nagdula sila, basketball sila, magkulitay sila, nasulay ka ng mga nga...
1: Nag-share po nung oh, siya.
0: Oh, kumbaga, makita niyo ba nga, lalahi sila o ipagawas nga mga, kumbaga, story.
1: Oh, story oh, nga, na before. Kauban, oh, kauban nila si Rene. Kumbaga, nakita, napamatudan through sa kinatibukang journey, yes, mga testimonies, no, sa nagkalain-laing individual, nga nakauban ni Rene, kung unsa siya ka maayong bata, unsa siya ka humble, katropang jazz, o unsa ka dako iyang mga pangandoy para sa iyang pamilya. So, dara siya gilove, no, sa kadaghanan, dara siya karon nakadawat o grabe nga pagmahal og support.
0: Kumbaga, attitude in basketball, yes, in court, and outside sa
1: yes,
0: court.
1: Yes, yung character.
0: Humble kid kayo ang kining mga bataon mga kaigsoon. Makita mo to, di ba?
1: During siya mga game?
0: Games, kumbaga, muna akong ingon ba nga, imbis sa, kumbaga, masungot ka, malagot ka, pero cool ka siya, mutap siya, birahon pa niya, tabangan niya.
1: Oo, tabangan pa niya. Imbis, nato siya video nga, gihapak siya katropang jazz. Nato siya video no, nga, gihapak siya, medyo ni-react siya. Pero pagkatotod siya, gihapon ni Duol o ni Tap. Oh, good. Mga oh, okay ra to. Siya yung nag-ingon.
0: Muntang ang giingon gani nga daw sagpa ni nga to sa mga professional yes, basketball player oh, nga mag-away diha sa kining ano, maglalis o magpasakitay pasulod sa basketball court. Kining bata, bataon pa ni.
1: Kabalo na.
0: Kabalo siya kung unsa ang sa, ano, sportsmanship.
1: Yes, katropa
0: siya. One thing katropang Jubit, no, ako kinabasa sa kining mga netizen ba, mga gibash nila ang kining Ateneo Davao kay mahulog daw nga katodong nag-grant og scholarship sa mga kuan sa yung mga isuon. So, actually, kuan na siya, no, kanang dili man sa ingon nga kumbaga gistorya kay kang dili lang mo kanang mo reklamo ang pasabutan ng katropang kumbaga mo ni mahimo or gihimo sa Ateneo nga yes, in Leo ba sa kanang future ni Rene nga gidala sa Manila para unta sa maayong kaugmaon pero na disgrasya man din taon dito na doon na may ano kanang kanang kuan ba na namatay man dito sa tungkol sa kiniga training and maoy ma-offer sa Ateneo ngadto pud sa pamilya labi na sa mga kining igsuon nga mo'y gusto ni Rene nga makalampos sa iyang pagsikripisyo nga mo'y sa Manila.
1: And katropang Jazz, mga katropa, note nga ang Ateneo de Davao is dili gid sila kanang ma-hold accountable. No? Oo. Kay, sila ang nag-mold kang kining Rene, pero dili sila ang nag-gunit kang Rene. Panahon nga niabot na kini sa Davao, ang Ateneo de Manila na. So, supposedly, dapat ang Ateneo de Manila ang maghatag adto. No? Kumbaga, pang ano na lang na pampalubag loob, inliw na lang katropang Jazz ba. Pero kay ang Ateneo de Davao, no, wala po sila nagpasagad.
0: In fairness sa Ateneo Davao, ha, mga katropa. Wala tayong question dito sa kinig ilahan dito, sa kinig kauluhan. Nasa iba accountability dito, tulubago, negligence mga katropa. But in fairness sa Ateneo de Davao, kumbaga gihima po nila ang tanan mga kaigsunan. Diri, no? Kung magta, katropan Jubin, no, natin makita ang mga reaksyon ba? Kumbaga, huwag na iwag ipasulod. Irespeto po na ito na community man sila diri sa Davao City mga kaigsunan. No? Gusto sila nga dili mahaluan o unsaman niya mga istorya o baka politika tingali muna ipagpasabot po nga to sa kini Ateneo. Batay nitigog naman itong Ateneo katropan Jubit nila sila gusto nga ano ba kumbaga dili ma ano mahaluan o unsaman nga basina na po'y masamok ba unsabay gusto nilang purpose ato nga dunay mga individual nga wag ipasulod ya mismo during sa kini nga week mga kaigsunan. June 24 no ang gitakdang paglubong ani katropang nga Jubit but naa na siya karon sa may Talakugo no. Imagine ni mo gikan kagahapon mga 8 or 9 to nagsugod katropang Jubit niabot kag inang kanlawon pa da sa may Talakugo mga kaingsunan kining pating lawas ni Rene Bater Bunia mga katropa. So ngano makarelate ang uban mga kaingsunan tungod kay halos tingali dili man tanan but majority sa tuag mga kaingsunan pareho o kining mga pangunahuna ba nga sa kayano kabata nga
1: nangandoy
0: mo sakripisyo para sa iyang pamilya. It could be sa iyang parents, it could be ngadto pud sa iyang mga igsoon. Nganong ing anak ka grabe ang suporta to nakita pagpadayag og pasubo sa ngadto sa pamilyang Baterbunia sa ato ang mga kaigsoon, especially sa Mindanao, kung asa siya gikan, Davao region man, Maagusan del Sur, o mga bahin sa Mindanao.
1: Grabe, gid katropang siya. Nakita na to, na yung mga videos nung nag-circulate online, mga katropa. Nagahulat, di ba? Nagahulat sila kay Rene, ang pag-agi niya. Naiuban nga, padulong pa lang, pero nagahilak na. Kanang ma-feel yun ni mo ba, nga mura silag part sa family good, mura nilag giisip nga pamilya si Rene, kung tanaw na to, kung ang ilang reaction, nga grabe ka masulubon ka tropang Jaso. Imagine ingon ana ka emotional ang kadaghanan karon tungod sa passing ni Rene. Nga lagi usa ka very humble student athlete nga nangandoy para sa iyang pamilya.
0: Ayan, mga tropa. Kuno kani kubag mahimo ni siya kining ihang attitude no before na kanang mahimo nga modelo ba ngadto sa mga student athlete or atleta karon. Mga estudyante nga doon na po'y pangandoy mga kaigsunan. Usab mismo, kanang ilang relasyon sa within the family katropa nga Jobet. No? Kung giunsa pagmatuto, kinito makita magun sa mga interviews mga kaigsunan. No? Kung unsa ka humble kining nga mong pamilya, pag pamilya nga daghan member sa family, pero humble mga katropa naning kamot para mahawas sa kalison. Alas 9:56 sa tuag panaguban-uban mga kaigsunan. Tristan Wyatt Gulay, maay nga buntag katropang Josh, katropang Jov. Mura lang mo kining kuana, kanang partner, no? katropang nga Jov.
1: Kaya marangga, dugay na may nga friendship katropang Jazz. So, dugay na may nga katropa.
0: Usab si ato ang timburad na katropang Jubit. Good morning sa inyo, Hada.
1: Ato ang Team Boga.
0: Team Boga.
1: Lahi po itong Team Boga. Lahi po itong katropang Jazz. Ato ang Powerpuff Dragons. Good morning, Junamil Vidal and kay Michelle Anyana Coronel. Good morning.
0: Ayan.
1: Sige, good sila yung nga. Imo, good may ginagreet adlo-adlo. Kano mo nag-duda, good sila sa ako.
0: Sila. I-review din sila sa ano diya sa Facebook.
1: Duda gin sila ba? Kana kami pa katropa. Sige sila yun. I-send daw lagi na ako ang clip. So everyday jud ko mag-send og clip sa ilaha.
0: Pagutan na kung itanaw ba punto bisan sa sending ng sakit.
1: Grabe gini ka nung grabe na ginilahang pagduda sa ako.
0: Kali naman na katropa Jubet kung gigreet pag yun ka. Ano na good ka nga si katropang Jub atong patawagon para maratol lang sila pag si katropang Jub ang mutawag. Dito ay ang mga kaigsoon na nagpaminaw karon. Kung sa ba ito mga tropa, kumusta ba inyo ang limutangan da karon? Okay pa mudha? Among gina-check usab karon mga tropa, dagay di mga no mga lugar katropa Jupit ko pagun nakuha intaw ng basura, no. Dala gud sa atoan ang discipline mga kaigsoonan, kumbaga kung napamanday di pa ta pwede kalabay kung nasa mga lugar nga kuan lang regulated ang paglabay katropang Jubet. Plaster
1: on na sa mabalaan na to nakatropang Jazz kung unsang dugang update ani kay dunay pahigayon nga press conference unya no ang ato ang Committee on Environment diri sa tong Davao City Council. Unsa na ba yung mga update kay matud palagi nga ablihan na no ang kining bag-ong landfill.
0: Karon matong gitakda.
1: Karon daw to no.
0: Nadayon ba to? Madayon
1: ba to sa ang buhaton ani katropa kung maabrihan to unsa bay una nga lugar rumbohon asa na bang pinakadaghan karon. Asa ba diri sa Davao City ang dunay pinakadaghag basura? So kana ato ana nga subayon.
0: Okay, na ano katropang Jubet nga nag-istorya nga ato ang Davao City LG yung ato sa Panabo City for ano kumbaga
1: tabangan nga dito sa
0: temporary ona. Oo. Apa gid chick si Mio sa Panabo, si Mio Relampagos. Kung same papagyapon tong iyang contact numbers katropang nga Jubet kung interview siya before. Alas 9:59 na sa tuaga panaguban-uban mga kaigsoonan. Tod na kanyo sa Premium D3 Coffee Mix and Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa.
1: Mapalit kini katropang Jazz, ha? Diri sa tuang studio, mga katropa, XFM Davao. Diri sa may Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City. Mamahimo sa mapalit atuang Premium D3 Coffee Mix ug Premium D3 Soft Gel Capsule sa tuang Yes to Health Clinic sa Door 3 Salpol Building, GSIS Heights. At bang lamang kini, mga katropa, sa Kawayan Drive, Matina, Davao City og sa inyong mga suki nga butika.
0: Ayan, kung kamo gusto katropa nga kini gabitaw nga pag mata ninyo kanang grabe mo ka baskog mga kaigsoon kung gabi imo katropa nga Jubet sample na antay mga plano ang team nga mag booking. Kini pagkagabi maluya. Pagkabuntag katropa pag mata nyo inom mo sa kini nga Premium D3 Coffee Mix o baka Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Okay. Para baskog
0: mas,
1: kayo.
0: Ano? Mas
1: nabi uban nga pag
0: nagsik.
1: ana maguga ka ng pag mag-bend ka katropang jazz or mag-stretching-stretching ka, maglaguto na siya ba? So, ito mga kabukugan, sakit ka ayong mga katropa, pero pag abaga na itong premium D3, makapa... ligon makapabaskog sa tuang kabukugan mga katropa dili na kaayo ta makafeel og kanang sakit once magstretching ta.
0: Ayan mga ka-age sa Pikas Band katropa kung gina-check pod kay unya pod katropang Jubit gitambungan ni katropang Marvin Ibano ang adunay first regional media forum karon nga gilusad diri banda sa may Apo View no sa may J. Camo Street Davao City kining yakap for media. Yakap for media. PhilHealth ni ang
1: event. Oo, kasi naman tay yakap na program ang PhilHealth mga katropa. So, naana day yakap media. Lahi mong gusto nga yakap ang gusto sa media katropa.
0: Lahi itong nga yakap to kay
1: yakap patalikod.
0: With ano to? Basig lahi itong nga yakap katropa ang Jubit kay yakap to nga with the steak. Bitaw katropa to na yung suta, no? Ato yung check ang linya ni katropang Marvin Ibano. Taod-taod. Ipanda sa first regional media forum sa Yaka for Media sa Kiliga PhilHealth 11. Atong oras mga kaigsunan alas 10:01 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM 89.1 Davao City.
5: Exciting!
6: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency.

0: 5 minutos ka tropa naman ni Lagapak Clarex ayong alas 10:05 na sa morning. Kita batag pen karon ka tropa nga Jovet. Ang uban na ito lang itagaan sa katong school supplies.
1: Yes, ato ang balik at eskwela school supplies mga katropa. Dagan kayong salamat sa ito ang mga sponsors and partners katropang Diyas. No, labi na sa mga nag-sponsor sa ito ang school supplies. Ayan, dagang salamat o good morning sa inyuhang tanan.
0: Ubay-ubay ito sila katropang Jovet. No? Ito ang mga katropang nakig doyog sa ito ang ito ang mga public service partners sa kini mga programa Dres Ag sa Tamdabaw.
1: Napadito kay katropang Jovet para mapreparahan nato ato ang certificate no para sa to ang mga partners and sponsors tungod ato tong gipahigayon nga balik eskwela activity.
0: And June 24 katropa nga Jovet no kita-kits ta diri pandar sa may barangay Sentro Agdao sa to ang free taste sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Eh do na ilo sa katropang Jovet nga Bang Karira Race diri nga to ang barangay. Kauban sa kitanda karon mga kaigsunan, yata magbasa-basa katropang nga Jovet.
1: Mabasa na gyud.
0: Pagdala na lang gyud og towel katropang nga Jovet kay yata magbasa-basa.
1: Pwede magpayong katropang Jovet.
0: Or pwede ka magbasa na lang kadaan para
1: maligo na lang kadaan para pagabot dito.
0: Kadaan bason ba? Maulan na daan mo basa sa imuha kay basa na magdaan.
1: Grabe na ni ka basa si Madam.
0: Oh, si Madam, naon sa man ni si Madam in town nga maluoy mo ta bason ni. Mohulma naman ang mga...
1: Ano ba na? Oops! Ayaw na kay wet look na ko.
0: Ano sa'y wet look? Why wet look kay dire? Alas 10:07 na katropa sa toag ang panagubanuban. Ito i-check una ang kinig ka... Kayak... Isa kang kayakap ni Marvin da karon.
1: Oo, sana all may kayakap. Oo, sali sa yakap.
0: Marbs kadang sa tanan gi dispatch nimo katubang Marbs bro kini ang ganahan nimo nga yakap.
1: Oh, mo ni ang pinaka
0: favorite ni. Kaya na siya posting katropa nga Jovet nga kung balon ay imong kayakap, okay ba daw? Ngayon mo ka balon pamangka ganan mo kay kayakap. Bitaw sa nga program katropang Marbs sa ning mga media forum da regarding sa kining yakap program sa tuag PhilHealth. Live report. Marbs literal ba ni nga yakap?
2: Yes, so depende ra jud sa pagsabot sa atong mga kaigsoon ng katropa just for kay daghang klase ng yakap gani gani na gisugot ko kog gakus.
1: Ay, sana
0: all! Asa atong barbs katong katong sa laing estasyon?
2: Yes, katropa just.
1: Oh, yes, yes, confirmed!
0: Lahi biya po itong katropa barbs, kaya lapot nag i-post nga napanaog sila sa bungton.
2: Lahi ito,
0: bitaw. Okay, go ahead, barbs.
2: Yes, katropa just for katropang Jovet. So karon baguhay lang yun mga katropa.

0: nagasugod kini mismong PhilHealth Media Forum, mga katropa, labot usap kay special mong kini nga yakap para sa media. So para ni sa ato ano sa mga media personalities, mga katropa, kaya sanglit so far paguhay pa lang ito nagsugod and ongoing ang kini mismong pagpahibalo. Pinakauna gyud dagi dali din mga katropa ang impormasyon labot sa kung unsay angay himuon atol sa emerensiya, labi na kung talking about evacuation time, mga katropa. So wala pa yung mga speakers nga nagpadayag sa ilang mismong mga mensahe, mga katropa. Apan na kini mismo nga programa talking about yakap kung kining yaman ng kalusugan program sa PhilHealth kini, mga katropa, is nasabtan yung kini nga usa ka dako nga ikatabang aron na ma-eliminate nga aduna pay magasto, no, kung labi na talking about kung ma-hospital o baka uban nga magalasuhan sa pagpalit og tambal, mga katropa. So kini ato ang siren kung sa paaga dugang pa nga mga programa sa PhilHealth alang sa mga media practitioners, mga katropa, labi na talking about niining bisan-asang nga areas, no, maabot ning media personalities, mga katropa, kung sa mga kining naabay differences, no, ng siren, mga katropa, taon-taon, no, kay ato nang subayo na tunay pangutana kung unsa ka special ba kini ang mga pamaagi sa YAKA program sa PhilHealth alang sa mga media personalities, mga katropa. So sa kasayuran usaba sa impormasyon sa YAKA, labot ni YAKA aduna kini ginatagana, mga katropa, nga medications pun gamot ngadto sa 20,000 pesos annual coverage kini alang sa 75 ka mga essential generic medicines, mga katropa, labi na talking about sa diabetes, high blood pressure, ug asma. Kani kini mismo nga programa sa PhilHealth is ginadasig mismo mga benepisyaryo nga mo avail niini. But kini pod ato ang nasayran nga aduna lamang specific nga kining health care provider, mga, or kining gitawag health care provider ang accredited sa imong lugar, dira ra jud ka pwede maka-avail niini nga mga benefits sa yakap nini program sa PhilHealth, mga katropa. So karon mag-uhay pa lang yun, no, mag-start ang forum din mismo sa Apo View Hotel, mga katropa, sa Tok Siyudad sa Davao, labot ini yaka program sa PhilHealth alang sa media, katropa Gaspar.
1: Marbs, sigwin lang ta Marbs, no, sa kining gawas ang program sa PhilHealth karon nga magasugod taon-taon. Kumusta ito ang monitoring sa basura, katropang Marbs, dari banda sa may Davao City?
0: Actually, ato ang gisuroy kaganina, mga katropa, kaban si katropang Roger Kapangpangat, atong gisuroy ang sentrong bahin sa Tuaga Siyudad. Labi na itong gisubay din sa may barangay 24-C. Nabot pa taog Bonifacio, diri po sa may Monteverde, diri sa may barangay 24-C. Ato gisuroy dira, kanhi atong nabisita ning Milabay nga simana, medyo aduna pag yung magipangtapok nga basura, ipangtabunan na lang gani, o trapal ang uban. Pero so far kaganina, sa tuang pag-subay, mga katropa, wala na halos mga tinapuka nga basura. Diri sa may Monteverde area, na ay mga ginagmay lamang hinoon, katropa nga Jasper, hangtod na kada din sa may Uyanggurin nga part, sa hangtod sa Agdao part, mga katropa. Hinoon din sa Agdao, limit lang ang area to ang na bisita, pero wala na kayo tayo nakita nga mga tapunog nga basura kung itandi nga itong mga nakalabay nga mga simana, mga katropa. So kini, ato ang nasuta, mga katropa, sa itong pagpanubay-subay sa sintrong bahin sa ato ang syudad. Isip kabahin po kini, no? Actually, mga katropa, subay usab sa impormasyon na ito ay hipos ang Davao City LGU na tigalayo na sab kini nga ito sa Panabo City government, mga katropa, gani nagpahigay kini o courtesy visit nga ito sa city mayor din sa Panabo City alang usap giisgutan ang posibleng paggamit sa sanitary landfill usap sa Panabo City, mga katropa. So kinisab ang ato ang nakita nga development, mga igala, mga katropa, taliwala ni ini mismong sitwasyon sa sanitary landfill diri sa may barangay New Carmen, kung asa kini karong adlaw, no, sumala sa impormasyon kining magamit, mga katropa, pero dili pa tanting na fully gyud nga magamit ang maong sanitary landfill. So kana atong update, limitado na lamang ang mga tapunog nga basura atong naobserbahan dili sa may sentrong bahin sa Davao City, katropang Jasper.
1: All right, katropang Marbs, how's the weather karon, katropang Marbs? Okay ba mag-jogging taon niya, katropang Marbs,
2: or mag-walking?
0: Iya sa kasamtangan, katropag Jasper, katropag Javetta, malinawon na ito ang sitwasyon sa panahon. Dari sa ito ang syudad sa Davao, mga katropa, bisan pa man, ilalong gihapon kita sa weather system nga localized thunderstorms, mga katropa. Nini mga oras sa medyo nalay kalingiing gihapon, no, atong sitwasyon sa panahon na. Pero kung ato mamatikdan sa itong kalangitan, partly cloudy lamang, mga katropa, o akong bahin diri sa ito kalangitan sa akong syudad sa Davao, atong naobserbahan, malinawon na ini mga oras sa.
1: Alright. Salamat kayo.
0: Yes, mga katupan, mga informasyon, ato ang nahipo sa pagpanabay subay diri sa itong syudad sa Davao ni mga orasa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
1: Pagsalam, katropang Marvin Ibano, gikan da banda sa Mayakap program sa PhilHealth. Unta, Mayakap nila tanan.
2: Maapil ang tanan, Mayakap ang lahat ng media.
1: Kining, ano ba, matagan o tabang. Yes. Ito ang mga katropang nang inhanglan sa PhilHealth.
2: And ang nakaano katropang justice doon ay marag na specify kumbaga nalahi no ay programa pod nga nakatutok pod sa mga media.
1: Yakap for media.
2: Sana all media, sana lahat ng media mayakap.
1: Ang fourth state ba dapat panggaon pod sa gobyerno no? Nanay especially yung katropang jubit ba? Problema man pod tong vlogger kami. Asa dai mi? Bitaw katropa. Pero mo lagi na mga kaisunan kay lahi bitaw sa laing nasod katropang Jubit kay kumbaga grabe ang kumbaga hospitalization dito katropang Jubit as per information ba. Hindi mabalaka ang ato ang mga kaigsunan, kumbaga mga residente sa usa ka kining nasod. Sa dito mo specific usa ka country but kumbaga mo tag kining ilang health program, grabe. Ang ato ay tapon diri sa yes. Pilipinas. Grabe ang antuson. Ayha ka makakuha sa tabang sa health.
2: Diri man gud sa to sa Pilipinas, grabe ang allocation sa pondo. Pero wala na padulong sa
1: nalahi ang pag-allocate in town. Kaya ito ang napadpad sa lahi ng allocation ng mga kaigsunan.
2: Mga katropa.
1: Bitaw ka nang masakitan ka magsudong nga namin itong gawa sa SPMC. Kana mga gobyerno man ang kuhaan katropan Jupiter Hospital. Kini sa Davao Regional Hospital. Awas-awas na rin katropan Jupiter. Gumikin kay daghan sa itong mga kaigsunan. Nga di wag ikasarang kanto sa mga privado nga mga hospital. So di agad sila mapadpad katropang Jupiter. And pag-abot din muda in town mga kaigsunan. O niya kung sa kadaghang pasyente gamay ra ang mga personnel masabtan po nato nga di gyud matagad diretso
2: sa kadako sa pondo sa tuang health mga katropa no kung maghimo na lang day og daghang mga super health centers no para at least
1: kanang libre gyud ba
2: o kanang libre gyud
1: kanang ingon nga zero billing ba maglibog yung kuan ang zero billing katropang Jubit kay nganong daghan gihapon mga kaigsunan nga di ba kanang moabot sa tuad diri. Diba? Kanang mga itaabang kay ang bill, mapan ang bill. Nagdanting na sa mga private hospitals, mga katropa. Pero tali kung somehow, dripon sa mga gobyerno, zero billing lagi daw. Pero kumbaga sa requirements mo lang daan, dito po ka, ang katupong magproseso mo na po ito'y sunod nga masakit in town.
2: Yes. Saka stress katropang just.
1: Mo'y natingali, pag ingon ba nga, sige, money.
2: Zero na yun.
1: Espanyol family, pagkana, na zero dripso. Wala na yun. Nahunaon pa. Atuon pa ni papirmahan pa ni indigent ka mato pa dito sa imong tribo, mato pa sa imong kining kapitan.
2: Barangay.
1: Pay pa.
2: Oya ko ang nagastos-gastos
1: ang hospital way pamilya. Isa maintay mo proseso ato katropang Jubit kanang masabtan nato nga part sa requirements part mga katropa sa kining pag tawag ani kanang sa auditing ba?
2: Oo. Pero naa naman na, di ba? Makita raman po siguro na katropang just kung naalang gi budget sakto nga budget allocation
1: kung baga granting na budget kana bitaw sa proseso ba dugay yun ang proseso
2: no?
1: Kanang na problema pa in town ano voucher ba na pirmahan dito tapos ato mo kay congressman na pugka
2: oo
1: tapos mo ka dito doon na pugka sa party na. List
2: ang sala na katropang Jazz, iagi pa siya DSWD.
1: Molagi.
2: Ito, kaltasan sa DSWD bago molagi. I-finalize sa ospital.
1: Molagi. O sa kagato sa imo member sa pamilya, kaya dagay mo proseso niya, o ba nagtrabaho, ang uban, what if kung ikaw rin mismo nasa kalibutan, kisa mo may proseso sa imo ha? Diba? Mamarayag na po ka.
2: Pwede na ka, magbit-bit sa imong kuan.
1: Ano ba kanang hasul ba kanang uapunta kanang ipa simple na lang yun ba ang kining requirement niya o sige Espanyol tag-asa ka nag voter ka trike ang uban na di ba yung pirma kung di pa voter dito
2: isa po dyan sa ginatanaw
1: ay nako Pilipinas mga kaigsunan nalangingon nga only in the Philippines ragyod mga katropa ngayon nga in town na itong sitwasyon nang katong komedya lagi nga to gina komedya po nga ang kagawasan sa Pilipinas tama ba gito o gato ang pakiga ang sakripisyo sa to ang mga unang mga hero
2: yes atong katong pagsaulog nato sa to ang araw ng kalayaan mga katropa worth it ba nga gipaglaban ta sa to ang mga national heroes kay murag karon kung tanaw nato mga baga na manugnaw katropa
1: ang actually ang ato ang plastada karon na kumbaga na office of the president doka senate
2: senado black
1: Senate of the Balacan niya, ang Senate of the Philippines, naputa isa ka Congress, no? Ang isa ka Congress nakatutok dito sa impeachment. Ang isa ka Kamara nakatutok po dito sa flood control.
2: Mga katropa. Wala, Jay, paingnan mga katropa.
1: Okay, so ito ang huyo mga kaigsuna, no? Na ilakbit si katropa ang jobit sa kaning Baterbunya, nga kaning background. But sa itong huyo katropa,
3: during pre-trial conference is the schedule of trial dates, no?
1: Mm-hmm.
3: And that includes, of course, the number of schedule that we will be needing for the purpose of presenting the prosecution's evidence. Same is true with respect to the defense.
1: Da. Nang ko sa iyang ito pinataas na tuno. Yes. Oh. Tawag mo katropa 0969-3-0537. 0969-3-0537. Kinsa to siya? Puyo? O sa Tagalog pa katropang Jubit, sino itits?
2: Si Netch itits, mga katropa.
1: Kinsa to siya katropa? Tawag mo kung...
2: Tawag kayo.
1: Basta siya, kanto, mga katropa, permintin niyo makita na sa Kinig TV TV, sa inyo mga screen, sa mga flat screen, kina siya nga babae. Ba, ano ba, na-mention?
2: Ay, na-mention, katropa, just! Sige ha, sige. Tawag. Pero well, nagpaabot ang mga katropa sa pagtawag ninyo, no?
1: Na-mention, yun na ako nga. Tawag mo, katropa. Lahin ang ito nga, isa lang ito kaklog, katropa nga. Isa ka kaklog, pero... Sa'yo, magun, malagot ko, ano yung usahap, pwede li.
2: Sige, magpaabot na sa inyo. Well, magpaabot na sa inyo. Tawag mga katropa. Kini katropang just, no? Ang murag, ano lang, biography, no? Kanang
1: background.
2: Background lang gamay ni kining Rene Bobet Baterbunya, mga katropa, no? So, siya ang national and local highlights lang niya, katropang just, ha? Siya nga to ang 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist. Mm. No? So, he historically guided the Davra, mga katropa, to its first ever basketball championship, katropa.
1: Itong last 2025.
2: Last 2025 ka na. 2025 Palarong Pambansa Most Valuable Player po siya, mga katropa. Munang gitawag siya Mr. MVP. Oo, ayan, ay gapanawag katropang Jazz. Sige,
1: tumagan na lang.
2: Tumagan na lang. Na lang. Okay.
1: Hello, hey!
2: Hello, good morning, pangalan. O, gaasa ka na minaw karon katropa?
4: Sa
2: 76-A, ma'am. Ah, sa 76-A. Sa ito pangalan ni mo katropa?
4: Lovely Con.
2: Ay, si Ma'am Lovely Con. Los Cernas. Ma'am Lovely, kinsa to siya ang nag-ingon ato?
4: Murag sa ako lang na, murag si ano, Claire Castro.
1: Kisa daw?
2: Si Madam, ano? Si Madam Claire?
4: Madam Claire, ay Claire.
1: Sure na joke ka, ma'am?
2: Sure na joke ni ma'am?
4: Oh, sure.
2: Mali.
1: Ma'am, greetings lang, ma'am.
2: Basig na kayo sa
1: mas sure ang greetings, ma'am. Ma'am, Lovely Con.
4: Okay. Ay, greet ko na lang sa lang katropa na maminaw sila kay dire sa XFM, makuhalap ang tunay na mga balita.
1: Wow, alright, guys. Ayan.
4: Naghan po ma katunan, naghan kayo mga tayuhan.
2: Wow.
1: Dahil sa mga katunan katropa ang Jubid, sama sa kiniimuhang mga ano. Ito. Ma'am Lovely Con, salamat kay Ma'am Lovely Con. All right. Oh, tawag mo balik ka katropa, ayan, ka mo miss mo da, no?
2: Salamat kayo, Ma'am Lovely Con. Sige, padayon mo sa pagtawag mga katropa, ha?
1: Mm.
2: Oh, ato po ipadayon katropang Jaswell nagapaabot tag dugang tawag, no, sa tuang mga katropa. Si Rene, usap po siya katropang Jas, no, sa 2025 Palarong Pambansa Mythical Five Selection.
1: Mm.
2: No, so na-appeal siya na katropang Jas 2026 Palarong Pambansa Silver Medalist. No, so isa gyapon siya sa nakadugang og medal diri sa tuang Davra, mga katropa. Agusan daw sir Governor's Cup MVP.
1: Mm-hmm.
2: Siya po daw Mayor's Cup Tapal King.
1: Oo, grabe maka-block.
2: Oo, grabe maka-block, mga katropa, no? So nag-dominate siya sa mga local leagues, mga katropa, og makita gyud ang iyang blocking skills, katropang Jazz. Siya pod ang National Elite and sayahaning National Elite and International accolades, mga katropang Jazz. 14th ASEAN School Games gold medalist.
1: Mm-hmm.
2: Si Rene. Siya pod, kumbaga nag-represent siya that time sa Brunei. Nakuha niya ang crucial 21 points, no, sa gold medal match against Malaysia, mga katropa. 2026 NBTC National All-Star. So na ano siya, na pili siya sa National Basketball Training Center League, no? Kabahin sa All-Star. NBTC Division 1 Best Defensive Player. Mm. Katropang Jazz. So muna ang mga
1: background,
2: mga achievement no ni pipila lang na mga katropa, patagan pa kayo siyag achievement.
1: Kon siya kining isa ka high leaper ba? Kanang yes. Kusog kay mo
2: ikid. Layo kay tapos kusog kay siya mo. Kusog siya mo lukso niya. Pero mina ko maobserbahan katropang Jazz magbitay gid siya sa ring.
1: Mm.
2: Almost sa tanan ng mga nakita two na ko.
1: Two hand slam.
2: Two hand slam kanang pag
1: wala, gusto na katropang Jubit kung mudang kang aduha ka kamot.
2: Oo, mas dali pa isa,
1: di ba? Dahan mo makita kung unsa ka kusog mulukso si, any player siya. Mm-hmm. Kanabi itong nasa tungod niya mo.
2: Kasi ang isa ka kamot, dali lang man i-reach, di ba? Pero kung duha, murag kailangan, kailangan balance mga katropa.
1: Ayan. Plus, Jess 24 katropa, wala na kumagawa sila ka, anong,
2: wala, kiling, isang
1: nga bayhan na katropang Jubit, no?
2: Kinsa ka na, babae katropang Jazz.
1: Morning siya,
5: Part of the things to be talked about during pre-trial conference is the schedule of trial dates, no?
2: Mm-hmm.
5: And that includes, of course, the number of schedules that we will be needing for the purpose of presenting the prosecution's evidence. Same is true with respect to the defense.
1: Yan, kisa ni Engineer Romel? Nito bag mangkada, kisa ni Engineer Romel? Kisa man? Kika madunggan ka dire, kisa man? Si? Kisa daw?
2: Si?
1: Lovely kon? Lovely kon na Sirnas.
2: Madunggan ka daw mo, Dre, katropa.
1: Ayan, si Connie, Congresswoman Jerville Abanilia Jinke Beatrix Reyes Luistro. Ato ang
2: pinaka, congressman. Nana siya sa, pag sa side sa camera, katropang Jazz, siya po ang always nga makadawat o tamis nga mga
1: beat. Maghahawak niya ang
2: hawak niya ang B, mga katropa. Bashing, basta sa camera nga side.
1: Muna ang ato ang huyo, katropa. So, babae, ilado sa unsaman, kung baga bashing o dili, depende sa inyo ha, mga kaigsunan.
2: Pero kung magstorya siya, very witty siya paminaw, no?
1: Kung baga soft-spoken.
2: Soft-spoken siya. Bisa grabe na ang kanabitawang bato sa iya, ha?
1: Kung baga, normal ang iha ba? Kung baga, ang tira o dili sa iha.
2: Sa iya, ha, normal.
1: Mora nga page, no?
2: Yes, ang pag-block niya sa kanang.
1: Kung baga, manabang, Jubit, nitambok na ka. Ano, abitaw ka ng dili kay sa harsh.
2: Dili kay harsh, sakit.
1: Dulot na ba? Jubit ka ng dili kay kaputi. Ano na ba, no?
2: Oo. Pero ka na makaingon ka. Sakit.
1: Kumbaga soft lang baka salty. Sakit na mga Jubit. Nabukan na po din mo, uy. Jubit, tambok na kay ka. Ano na ba? Ano na ba? Moto katropa si Jerville Reyes Luistro or Jinky Beatrix ang iyong tawag, mga katropa, nga naapod siya ang bid kay siya manguna sa impeachment,
2: yes,
1: sa prosecutor's
2: katong
1: prosecution.
2: Time. Katong time nga ginano pang impeachment katong bitong case at ano, katong articles of impeachment, no, ginaisgutan pa siya gyapon ng ngulo ato, katropa.
1: Tama lang, katropa Jubit, kay nilabay na sa
2: agi na nagpadumdum na, katropa nga Jazz.
1: Simple ra to, katropa nga Jubit, nga pahinumdum nga pangundang na mo.
2: Nakita gina ko ang pag-ano, katropa Jazz.
1: Nilabay na.
2: May side eye, katropa Jazz.
1: Magadugay ay mahumaning duha. Okay, ako ng panahon. Ang panahon, dili na inyo, ha? Ikaw, katropa.
2: Imbis na excited pa man kay ko sa tuang trivia, pero...
1: Ugman na lang na imong trivia.
2: Ugman na lang akong trivia kay ato ning ikuan. Kanang atong tagag-chan si katropa nga.
1: Mapansin ko na ko na nga kanang paundang mo na bitaw, ta?
2: Mangihi dyan. Maagi dyan.
1: Maagi dyan sa tuang kiliran. Pasabutan na nga, time to stop, time to pause, kay lain nga program ni Banos.
2: Di ba, ang pagwapa na mag-una katropa, Jazz, mag-ano na ba, mag-freshen up na kay...
1: Katropa, una may mubiya, inumta katropa sa tuang mga produkto sama sa kiligya Santon Gold Coffee Mix, katropa.
2: Yes, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, always inumduma, mga katropa, makaboost din siya sa tuang natural energy, maka-fight og fatigue.
1: Mm-hmm.
2: Of course, maka-enhance sa tuang focus and mental clarity, and pinaka-importante, mga katropa, manghimisong jud ta kanuna.
1: Ako kita na ang kanang atong products diha, tulo na lang nabilin.
2: Actually, nakuhaan na
1: po.
2: Nakuhaan na po.
1: Lista na po ka.
2: kita mga choice, no?
1: Anak kapaspas ang mga produkto nga mahurot diri sa to ang mga isunan sa kinig labi na kinig Santon Gold Coffee Mix. Palitan diri karon sa to ang studio, usab sa to ang Yes to Health Clinic o ang butik ka dool sa iyong nahimutan nga. Katropa, wala tayo kong oras pa. Salamat sa pag-iuban. Gikan las nabihan to ning orasan itong ura. Alang sa updates mga balita, bisita to nga page.
2: XFM Davao Katropa Digital, ang atong Centro Media Facebook page, ang atong YouTube channel Katropa Digital.
1: Ang usab o niyang katawtaon, ubanos, ang rated PG, pampag-goodbye, pampag-wapa, o usab pampakalma katropa with DJ
2: Sexy Sassy.
1: Lahilahin pag DJ Ogo sab katropa, kanya alas 12 ang XFM News Nationwide ng Makauban, XFM Mega Manila. Sa ngalan sa Kiatibok Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gasentro, kamatuoran ang sandigan. Sentro. Oras katropa, alas 10:29 na sa buntag.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad quickly and easily with Envu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: XFM 89.1.
9: Yadex! Exciting!
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: XFM.
9: XFM.
12: Kaklarik sana.
9: Exciting!
13: Long have we waited.
14: Tanduwang First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Paul G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Tanduwang First Five.
14: Brought to you by Tanduwang,
13: the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduwang products in participating outlets.
14: Visit the Tanduwang First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
14: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robin with Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan gyud ka.
12: We set out.
19: Ka Clarex sana.
20: Exciting.
21: Exciting. Summer man nakatruba.
22: Ayun summer.
21: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
19: Summer na. Katropa.
22: Ka Clarex sana.
21: Exciting.
22: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated PG.
4: Puro greeting!
5: Oh!

0: 101.1 XFM Davao. Katropa mo, Digital. Alam mga katropa, maayong buhintay. Adlaw nga Martes mga katropa, June 16, 2026. Mga katropa, kamusta inyong adlong Martes? Kumusta ka itong kabuntagon? Hopefully, anaamos maing panglawan. Hopefully, anaamos sa mga maayong mga kamoy. And syempre, hopefully, huwag tayo ginabati ng mga sakit dihan. Sakit sa dughan. Wala baka gisikitan og ulo dihan. O baka gisikitan og tiyan. Hopefully, okay lang yun. Unta ka tropa, no? Nakatrabahan uban-uban kita sa pipila ka oras karong buntagan. Pampa good vibes sa pampawala sa kakapoy, pampawala sa kalaay. Siyempre sa itong programa
1: Rated PG.
0: Nakatropa, ako ang inyong sexy, sweet og sassy nga kauban sa kahanginan. Why lain? DJ Sexy Sassy. Katropa, welcome gayud. Ali mo dayon. Ayaw pag duha katropa dayon. Yan sa atong mga katropa dihano nga naminaw sa ilang mga radyo. Sa mga naka-monitor na karong oras sa mga katropa maayo nga buntag sa inyo ha. Og sa atong mga viewers, hilabi na pod sa atong Facebook. Yan live kita karon mga katropa no sa 89.1 XFM Davao. I-comment na diha mga katropa inyo mga panawagan. Panawagan, iuli among kagoran.
2: Pinawa!
0: Panawagan, reply na yung taon ko. Kay kahinam-hinam na sa imo ang mga reply. Mga katropa, pwede mong text sa tuang text line 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. At syempre mga katropa, ihilo na ninyo mga kagalingon diha, no? I-plaster na. Sa mga katropa na ito diha, while nag-tune in sa tuang programa karon, busy po kayo sila mga gipang... kuri-kuri sa ilang mga panimalay mga katropa no? Nag-prepare para sa ilang mga paniudtos, uban ga merienda, ang uban nagahigop og kape, bisag unsa lang ilang ginabuhat mga katropa no? Ang uban mao pa jud intay pagmata. Naol ang haba naman ng tulog mo. Alright mga katropa, more kwentuhan ta karon mga katropa no, more chikahan, more chismis. Syempre pampa good vibes sa pampawala sa inyong kalaay. Dili lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, Digital. Exciting.

0: Rated PG.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Gladys!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
7: Kaklarik sana.
3: Exciting!
8: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: sa Pilipinas, mga katropa, alas 10:51 sa kabuntagan. Mga katropa, ang oras atod kay nato sa Turbo. Mga katropa, gamita kini 30 minutes sa sa maglabing-labing kay Missy. Siguradong mas mulami o mag-ligon or muligon ang inyong relasyon. Turbo, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada. Huwag mga butika nga doon sa inyong mga lugar. Mga katropa, pag-turbo na riyan. Kung gusto ka nga mas buligoin o mulami pag-iwan ang inyong relasyon. Huwag kini mga katropa ang sikreto sa mga nag-asawa, sa mga managpartner diha no. Nga hangtod karon na grabe ka strong ang ilang relasyon. Bisag unsa pa man ka ganaganing kakusog sa mga pagsulay nga maabot sa ilang relasyon. Nagpabilin ni gihapong himsog o gahi ang ilang relasyon. Maayong buntag sa tuang mga katropa no, hilabi na gid sa tuang viewers sa tuang Facebook page. Ayan mga katropa, sa mawa pang nakafollow diha no, i-follow niyo mga katropa ang XFM Davao para updated mo sa mga impormasyon na mga balita hatod na mo sa inyo ha, matag adlaw. Ayan, maayong buntag or good morning DJ Sexy Sassy. Watching from Kalinan, DC. Hello po, Carlo Jose. Hello po, good morning. Pa-request po ng Kalapastangan by Feeter Karma. Ito na siyang pagitaon karon sir ha. Atong tuki-tukion. Antod makita. Hi, Christian White V. Gulay. Mayong ulto DJ Sexy Sassy. Hello, katropang Christian. Or Tristan. Kasag-asa kita, sunun kita ni Christian White V. Pangalan pa lang, healthy na? Diba, asa ka na, Gulay. Mayong buntag desay mo, ha, katropa. Thank you so much for watching. Og sa to ang mga katropa po dirino sa to ang TikTok live, maayong buntag sa inyo mga katropa. Madamo gid nga salamat sa inyohang pagsuporta kanunay. Hello Ma'am Juvie, maayong buntag diha noon. Shout out sa kay Ma'am Juvie kay bisag busy kay ni siya mga katropa, nagid siya time para muli-li sa tuang kagwapa mga katropa no. Thank you. And syempre maayong buntag Rex Ordiniza. Ayan kay Wanted the Sweetheart. Maayong buntag din sa inyo mga katropa. Hopefully nga naara mo sa mga iyong panglawas. Sana all na lang kunin mo DJ. Ngano man? Ngano man di ay na usap di ko. Good morning DJ. Musta? Wow, nice beautiful DJ. Pa-shout out ma'am from Dumaguete City. Hello sa mga taga Dumaguete. Nagkatropa ang atuang text line. Ayan na 0969-333-0537. Pwede pa mumutawag mga katropa ha. Kung namin mga greetings diha. Na gusto ninyong kamo mismo ang mulitok. Kung unsa ninyo siya gimahal. Ganana ba naman? Thrilling ka ayon. Panawagan ka, panawagan dahil ko sa ko ang kuay na sa ko ang love. Kanaminaw ka ron sa ilang panimalay. Ayaw pagpagutom diha love ha. Ay, sas! Ana ba? Sometimes mag mga katropa ato pong ifa-feel sa inyo mga, sa to mga partner. Kaya dili kay sa una lang juga sweet diha no. May pa flowers ka pang nalalaman. Tapos kadugoyan mga katropa. Halos dili na lang reply yan. Okay, nagsawa naman. Di ba? Ay DJ, kamusta? Ayos lang po. Malusog pa rin. Malusog pa rin naman. Shoutout na lang ko sa akong ex-DJ. Punta, malipayin siya karon sa iyang kaubay. Ay, mo man na ginatawag nga, paubaya. Inaubaya ko na lang. I love you too, DJ. Wala pa gani, nag-I love you too, dayon ka diyo. Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 10:56 na sa pagtuhoy. I'll be back. Ang oras sa tuig kanato sa Santon Plus Gold. May katropa adunay malunggay malunggay leaves. Nga dagkong tabang aron protektahan inyong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon og parat og junk foods. Mga katropa, ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold mapalit siya sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong dapit. Good morning, sexy sassy. Happy Tuesday from lovely Con Losernais. Hello, madam. Maayong buntay. Mga katropa, comment lang mo diha no kung naamoy mga hugot diha karong buntaga, mga katropa. Hala, ibuhagay sa to ang comment section. Yan, mga katropa, paitaa lang ang XFM Davao. Okay, comment diha inyo ang mga panawagan siya. Shoutout hugun sa paman, mga katropa. Siyempre sa itong pagbalik, more chikahan, good vibes pag yun, mga katropa. Binilamang sa itong programang
1: Rated PG
0: sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, Digital. Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Taklarik sana.
2: Exciting.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
8: Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santan Plus Gold Coffee Mix.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Exciting! Summer man nakatrupa!
8: Ang saya-saya!
7: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
5: Summer na, katropa.
6: Kaklarek, sana.
7: Exciting.
8: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: sa Pilipinas, alas 11.13 na sa Kabuntagon. Ayon sa kautuhin mga katropa. Ang oras atin kayo nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, doon ay mangosteen, malunggay leaves o soya bean. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, kamot pa. Alright mga katropa, welcome back sa itong programang
1: Rated PG.
0: Mga katropa, kamugyapon, nagpaminaw sa tuwang istasyon sa 18.1 XFM Davao. Ngayong buntag, maayong udto. May udto naman yun mga katropa, kaya alas 11 naman yun. Arti namang inita sa panahon. Paspasrapod kayo ang panahon mga katropa, no? Di lang balaan. Martes na karon mga katropa. Ilang balay nung mag-end na po ang bulan sa Hunyo. Basta dili lang yun na to. Sige, huna-hunaon mga katropa nga. Masang adlawa karon, masang pitsahan. Matingala na lang yung gang, hala? Kuwa na di ay? Hala! Nakalimot ko sa muang mansory. Hala! Kalimot-limot dayon. Anyway, shout out sa tuang mga suking di paminaw. Yan, sa tuang mga katropa nung hilabi ng Kedri sa Davao City. Yan, na maayong paghungit-hungit diha mga katropa no, sa inyong mga paniud to. Sa maninyo kang sudan diha karong mga katropa.
1: Ang siyang...
0: Uban iya sa nag-grave sila og kanang sabaw. May mga ng sabaw mga katropa kaya mapadungag o kusog ba no? Maayong buntag, Agaton Gonzalez. Ayan, maayong buntag, maayong udto diya sa inyo ano, sa may Mid-Sayap area. Ayan, sa mga Gonzalez family. Arellano family, hello. Shoutout diya sa inyo ang tanay na siyempre kay ating dalawa ting Melanie Bataga. Maayong udto. And hello, hi. Kay katropang Joseph. Ayan, shout out katropang. Ay, katropang Barbie. Hello. Nahimuot gid siya sa muang kuan gahapon sa muang pag-kiay-kiay. Bilang katropa kay more kiay pa man. Practice pa lang man to. Wala pa may nakahunad. Mabot ang time nga mga magkutok-kutokin ang mga bukog kini ay. Pa-shoutout DJ sa atong family. I'm sure di ko uy. Shoutout na lang kay mama ug papa. Kung naminaw sila karon. Oh, hi, Pops! May ngunto diya sa mga Pops. Nagkaon na baka, Pops? Kaya magpagpagutom diya mga katropa. Kaon na. Bunalan ti karon. Kusiyon, B? Wa na may angay katropa, oy. Big naman silang lang. Oh, kanaganing makayong kakao, eh, hapod, oy, pero... Pinawa! Sometimes, mga katropa, makarelate, pod ba yata nga, hala, oy, ha, di, I know. Pinawa! Oh, ma-realize, di mo, mga katropa, hala, kao, eh, day na ako. Kanang nag-sweet-sweet kasi imuhang, siguro ko ikaw, napakay-partner. Kung ka mo, managbulag mo, mga katropa, din ma-realize ni mo, hala, kao, eh, di, ay. Pinawa! Itlog na taon ang paniud to kay nag-diet. Personal nag-diet si Paps. Hello po, magandang tanghali sa inyo. Mga katropa, ang ating text line 0969-333-0537. Ayan, hello po, pa-request o kanta. Hello Sir Paul. From Tibungko. Ayan, magandang hapon. Kay Sir Paul, dyan po sa may Tibungko. May uto dyan sa imo, sir. Oh, Feliz Rino, anak sa mga yung panglawas. Ano naman yun mga katropa, hopefully nga ligo lang yun ganun ang ato ang mga lawas, no? Ang ato ang mga tuhod, aron makasugakod pag yun in town. Kailisod kayo ni mga katropa, ang dita kasugakod, no? Depende na yung mga partner diha mga katropa noon. Nga di nakasugakod, mag-agay-agay na. Karang may ngunog, ay, isa-isa-isa. Ay, isa-isa. Wait ng time, time purse. May ngunog na lang, take two, take two. Anak naman katropa, di naman ikayan, hilabi na good kung siguro na nasa pangidaron. Or sometimes, iskapoy good ang lawas, gigan sa trabaho. O nagkatropa nga, ato yung alalayan. Alalayan, gina siya panag sa mga katropa. No? Ulaw siya, pero kuan radyo na siya, that's normal. Ano pa si Rex, time out. Kung gusto ka mga katropa nga dili mabitin ni mong partner, para dili magmugot imong mong partner diha noon. Dapat tinang sayo pas kabuntagon mo ragwa na gud sa mood si partner. Di ka tag dun. O, why tinim plang kape? Tipla di ka diha, pungkul ka? Ano maingon na gud mga katropa? Alam mo na. Pero kung natimplahan gani mga katropa, naka-turbo si partner ana. Sa mga gusto diha no nga musugakod pag yun og mudugay og muligon pa ay inyo ang relasyon. Syempre mali pa yun. Mga katropa, gamita ang turbo 30 minutes before mo maglabing-labing ni misis. Siguradong mas mulami og magligon or mudugay pag yun ay inyo ang panag-loving-loving. Mabalit kini mga katropa sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong lugar. Ana pa si Pops, aray-aray, Taysa, naipit ko. Ay, nabitin na ba? Kabalo lagi ka, B. Ana pa si Ginexa, putlon lang, ma'am, ipakaon sa pato. Ang pangutana, huwag mukhaon ng pato. Diba? Una kung di mo gusto mga katropa nga putlon gamitan og turbo para mas malipayon ang kami niyo. Hey po, ay hello pa shout out sa Davao Buhayan family diha sa Turil. Sa Turil Eden Bumbaran og Tanang Buhayan. Hello po. Magandang hapon namin noon. Magandang tinghali po. Susan Rabutan Buhayan. Hello po. And good morning, ma'am. Watching from Iloilo. I miss my good morning. Nagkatropa, hato ang text line 0969-333-0537. And we are live po sa ating Facebook. I-search lang po ang XFM Dava mga katropa. At i-comment lang diha mga katropa inyo ang mga panawagan at song request. Kung na po may gustong i-shoutout diha mga katropa katong taganog pagtagay. Siyempre, ayaw mo pagbiya mga katropa. Ayaw mo balihin. Ayaw mo balik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Dini lamang sa 89.1 XFM Dava. Katropa mo. Exciting.

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: murakang martes. Kalit lang ni abo, ito niya kalit sad na wala. Pagkaungma. Alright, mga katropa, welcome back sa itong programang
1: Rated PG.
0: Muragyog martes mga katropa, kalit lang iabot. Kalit lang sa nawala pagkaugma. Ano dito mga katropang, wala kag expect mga katropang ni abot siya sa imong kinabuhi. Pero wa po ka nag-expect na kalit lang po siyang nahanaw sa imong kinabuhi. Kagilog man. Hi po, magandang tanghali. Viva, Vivo G. Shout out, shout out. Magandang tanghali sa inyo, John. Thank you so much, Jordski, sa mga Rose. Oras mga katropa, alas 11:44 sa Kauduhay na ang oras hatod ka nato sa Santon Plosico Femex. Ato na yung mangostina, malunggay libs o soya bean, Santon Plosico Femex. Kapi na, gamot pa. Shoutout sa mga katropa na ito diyan ang naghigop-higop sa ilang paboritong kape, which is ang atong Santan Plus Coffee Mix. Kaya sa mga katropa na ito diyan ang di dyan mabuo ang adlaw kung di makahigop sa tuang paboritong kape. Sa mga katropa na ito diyan, maayong pagpaniud to. Nanihunto na ba ang on? Or nag-prepare pa yun? Naguban mo pa'y pagtakang? Mo pa'y pagtakang kay mo pa may pag-abot mga katropa gikan sa laag. Alam yung magid mo laag mga katropa, no? Kaysa magdigamos panimalay. Mayang on to some sa itong mga katropa while nagabiyahi karong mga orasa, no? Kaya sa mga katropa nato, no, nagabiyahi. Kaya sa mga jeepney drivers out there. Kaya maayong auto sa inyo mga katropa. Muna'y ginaingon lagi. Tanaw sa dalan, dili sa dughan. Para tuloy-tuloy ang dagan mga katropa. Dagan, no? Tuloy-tuloy ang dagan sa inyo ang mga sakyanan. Tanaw sa dalan, dili sa dughan. At pag-iisa larawan mo at mga sulat ang kasama. Alright, magandang tanghali po kay Martina Navarez. Sana ang good morning natin. Record song nilunok kong lahat. Sana all gitulon tanan. Ana yud wal jud dapat sayangan. Kunlun yud dapat. Diba, V-boy? Kaya kung sayangan mga katropa, sayang po. Tawa diha CJ. Shoutout sa itong mga katropa, no? Hilabi na good sa Davao City. Yan sa ito ang mga busy person sa nasa salon. Ayan, ana sila mga shop, ana sila mga store. Busy kayo mga katropa, no? Pero naka-tune in good sila sa tuwa karon. Madamo gid nga salamat. Ayan, thank you pala kay Mama. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Okay, Madam. Nakita ko kasi kagabi, nag-send pala siya ng 10 stars. Thank you so much. Sa ako ang new friend here in Davao. Sa nagputol sa akong buhok. Siguro busy siya karong orasya. Nasa'y customer. Thank you kaayong madam. Pero late again siya nga mag-react kay eh. Usually mag-busy siya. So di siya ka-chamba mga katropa nga live tanon. Kasi ito yung pangalan niya man. Nakalibot ko mga katropa. Atong paitaon unya at yudiwan. Atong isyagit iyang pangalan. Nag-alias-alias po to siya. Pilit niya true name. Shout out Jennifer Alikaway from Negros. Hi po, mayong udto diha kay Ma'am Jennifer Alikaway from Negros. Mga katropa, comment lang mo sa tuang live, no? Research lang mga katropa ang XFM Davao. Pwede mong request ninyo mga favorite songs. Comment lang po diha and pwede pa mong mag-text sa tuwang text line. Tawag baron kung daghan mong mga load diha katropan sa 0969-333-0537. Ang kasama. Naminaw ko sa XFM Radio Network app. Wow! Thank you, Irene! Daghang salamat, Irene Alvarez. Yan, i-search lang katropa, 89.1 XFM Davao. Huwag lain si Sasi na imo madunggan diha. DJ Taga! Sinayo sa sinainim. Puro Kwan Barangay San Jose. Agusan del Sur po ako, DJ. Ah, okay. Yan, madamo nga. Salamat mga katropa. Madayaw nga uto sa imo DJ. Madayaw nga uto! Hello po kay Jaguar. Mayong uto sa imo diha. Araw-araw po ako nagunsa. Ikaw ha. 89.1 XFM Davao. Ayan, mo nakatropa no X 89.1 XFM Davao. Wala hindi ha mga katropa. Mauro na siya. Alright, alas 11.49 na. Saka, udtuhon. Mga katropa, papaniudto na mo diha. Kay udtoy na dyan. Listen na mapas mo ta mga katropa. Usually sa mga mapas mo ka ng wine, nag-remind. Kaya huwag man siya remind, mong napas mo. Muna ako nalang mo remind sa inyo mga katropa, paniudto na mo. Hay mong hawa, hay mong sibat. Mabalik pa si sexy sa si mga katropa. Dali lang sa XFM. 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

Pilipinas, alas 11:59 sa Kauduhay. Nagatropa ang oras, hatod ka na to sa Turbo. Gabita kini 30 minutes. Siya maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig on ang inyong relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o Lazada. O mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Sana all, nilunok ang lahat. Dunlun jod, dili sayangan. Alright mga katropa, kapaspas ba sa oras? Oy. Yan ang dali na dyan kayo ang oras. Okay lang naman katropa, nga mabitin ta sa itong programa, dili lang sa loving loving. Alisod ka ayang mabitin sa loving loving. Mga tropa, si graduang nga di mabitin imong partner di ha, gamiti og turbo or imni og turbo. Para masya. Lami pa gini yung pag-loving-loving. Alright mga katropa, no? Alas 11:57 sa Kabuntagon. Kautuhoy. Gigukod ta sa oras. Atong paspasan kay ba si Unyag ilugon sa lain. Alright, daghan salamat no sa itong mga katropa ka nag-send silang mga gift. Kaya nahilabi na kay Ma'am para Luman Alvar. O siya pala yun. Nag-send kasi siya ng 10 stars sa yesterday. At marami pa siyang na-send naman to. Na-send last few days. Karoon lang nato nakita mga katropa na kagabi na ko nakita. Kala nag-send siya o gift or stars. Yeah. Late siya nag-send. Huwag nato nakita daw yun. Anyways, hello kay Ma'am para Luman Alvar. Yan sa iyahang mga kaubanan diyan no, sa My Beauty Salon. Thank you! Madamong inyong salamat. Okay, gipabata ko daw ni kagipabata ko ni magsamot. Ayan, thank you so much. Mga katropa, nag-iigong oras, no? Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban sa pipila ka oras. Ugma na sa mga katropa. Ay mo kabala ka kanapay ugma. Same station, same program lang gihapon. Same DJ. Kagahe ba sa SIM? Ito na, SIM ka tong kuan? Mga katropa, dagang salamat. Sa ngalan sa tuwang station manager, Jasper Magonsha, huwag sa itong mga kaubanan dito sa XFM Davao. Huwag sa itong master control, dagang salamat. Yan mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-aingon amping kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno gyud sa pagsulay. Bye-bye. I love you all.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: At Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacañang.
2: Sa Baldwin at Ateneo coach Sandro Soriano hindi humarap sa NBI ngayong araw.
1: Balitang regional mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
2: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
1: Showbiz, Daniel Padilla is spotted sa birthday ni John Estrada.
2: Sa balitang sports, sa Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.

0: si Brian De Paz. FM News
1: Nationwide. Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakatakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idaos sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakayin sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
0: XFM News Nationwide. Hindi pinayag ang makapasok sina Senador Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem at sa Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayag makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon naman silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar. XFM News
1: Nationwide. Naka-deploy naman mga katropa, mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro-Duterte vloggers sa lugar pero inannounce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi autorisado ang nasabing aktibidad. XFM
0: News Nationwide. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ang kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdag pa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay. XFM News
1: Nationwide. Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa investigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report. Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng investigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang investigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa

0: XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang Makabayang Block sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang isyu umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No, ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No, bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag mag hinihimok natin si Rene Co Sara Duterte na umutin. Itong trial yung naka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensya, at na ebidensya ang pagsusuporta ng depensya niya. So, ito na po yun.
2: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang tamal, nasaan na siya, no? At bakit kung may mga ganong salitang binitawan si VP.
0: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomalies.
1: XFM News Nationwide.
2: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Webes, June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Bagay rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
1: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan habang 33 na katao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatalakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields. Kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamon sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisinilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumaba rin ang karagdagang serbisyo o gastusin para sa mga pass-through service na nagbumula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Bateborna o Baterbonia Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasahan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa umano ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung napapahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, katropa 104.7, XFM 96.5 Kalibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang regional. Labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
1: Live report.
6: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talacugon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clert Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila, habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23 taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Roveline Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
7: Dili lang din nawadaan ko og anak, pero inyong ipakita sa ako ang magindog yapon ko dire para sa akong unong anak. Sakit man, pero tala, tabangan ko ni Lord na mahinay-hinay ang madawat. O tabangan ko ko ni Bobet na maangkon ako, madawat na nako ang iyang pagkahinuna. Then salamat ni Ini, salamat sa inyong mga tabang. Dili na ko may isa-isa, pero na nitmurag ni Lord, kita akong una-una tanan. Gikan sa 1-year-old, hangtod 90 years old, nagduyog sa amuha. Nagdagang salamat kay bisan tood, ingana lang ang amuang kuan, nadumog po ni Intero Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits mag Santon Plus Coffee Mix mula dito sa AXFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Guro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng muriatic acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspect na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pangbubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng biktima. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ang guro at ang suspect matapos umanong ilang beses na magkapunta ang suspect sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang suspect na uminom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay tinali umano ng suspect ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Tuloy sa sambahan ng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na muna'y suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Cebu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC DICL na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimen. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaginalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na pinaniniwala ang pinas lang gamit ang sariling belt ng CICL at wala nang saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rapid homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News!
0: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Nadiskobrehan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa barangay Banuyaw ng nasabing distrito. Napag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa 11 sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kaso ang responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: At lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Pinaril. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis umano sila sa kanilang bahay at papunta sana sa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na maranas ng pagulaan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasa ang maranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
0: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
2: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at inaasahan lulubog mamaya alas 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inihayag na niyo as President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open. Sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya bahagyan na nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng tatlong buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto ng muling pagbukas ng strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, inaasang magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang sports!
2: Atid naman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inianunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89 matapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Alas 12:31 na katropa sa XFM News Nationwide. At live muna dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang ating balitaan ngayon pong araw ng Martes, June 16, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit, pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargaryo kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ro.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan,
7: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala joy lang ni iniho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog kaadlaw, nabati jud na ko ang pag-addict sa akong lawas.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
11: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
12: Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day, mga katropa. Welcome na usapan ining atong programa The Secret of Health. Ani ang nasabang inyong health consultant na si Jane Druda, inyong magkawaban na sa gihapon. Pagatod ka ninyo ga informasyon, alang kayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas, silabi na. Sa unsa nato matuldukan nga kinig gayud ang atuang mga balatian, mga katropa, pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live no sab kita karon na dinhi sa gihapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network, ilabi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 95.9 XFM Jansan. Asa man ka karon nga lugar mga katropa, live kita karon. And syempre, obanin na usap ako ninyo mga katropa din sa gihapon sa atong programa pinaagi kahit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Napangutana, no? If you have concerns and questions, pwede kayod kamo mga katropa mupadala kayo din sa ato ang text line number na 0909-1762844. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa 104.7 XFM General Santos. Tungod kay live usab kita karon sa ato agayong programa The Secret of Health. And hilabi na no sa mga katropa tao nato din ha. Kamusta ang tanan no, hilabi na sa mga naigo gayud sa ato ang sa mga panghitabo mga katropa kining gitawag nato nga linog. Tawo no, kamusta pud mo din ha. Gani ang ato ang mga pamilya dinas pulumulok. Medyo natruma-truma po dyan taon. Tungkol kayo lagi kusog po yun, no? Ang nahitabong linog. O gani, ano na pa yung mga aftershock taon? Maintag hinay-hinayra, kusog ra ba? Pero may gayon mo abot sa 5.5 magnitude. Grabe ka kusog mga katropa kahapon. Naglinog na usab, no? Apa na luyos mga panghitabo. I hope and I pray no, sa ato ang mga katropa din na Stibok, Sarangani, labi na no, sa sentro gayon mga katropa nga naigo sa nahimong linog. Hinaot nga din ang Diyos sa gihapon magpanalipod ka ninyo mga katropa no, maghahatag og kusog layugin sa mga panghitabo no, nga din unta dili po da maghatag og gahilabi na kaluyas panglawas. No, tungod kay kinirabang trauma, no, gining tumang kahadlok mga katropa, grabe po ni makahatag gayud o kaluyas panglawas. Ilabi na kung dili kaya i-handle no, sa mismong tao mga katropa, possible mahimong rason na mabardown gayud ang tibok lawas mga katropa. No? But I pray, no, uban guys tibok, pamilya sa Yes to Health mga katropa and the whole team of Yes to Health like, Naturopath Wellness Center. Nagaampo no, nagnangamuyo sa itong abuhing ginoong adin ang Diyos. Hinaot, maghahatag ka ninyo kusog, maghahumpay sa kabugat sa kasing-kasing, aluyo gayad sa mga panghitabo mga katropa. Kaoban ninyo ang Yes to Health Wellness Center and the Yes to Health Incorporated, ang XFM Broadcasting Network. Sa inyo hagayong kasubo o kahadlok o kagool nga inyong gipangbati nga na karon mga katropa. Labi na ha sa mga katropa nato din ha tawon nga din adunay balatian o sarabanes pinaka problema ano kinibitang adunay mga kalamidad mga panghitabo sa palibot unya ikaw aduna pay gipang bati din sa kalawasan. Labi na kung ikaw adunay high blood adunay problema sa kasing-kasing ay nako dalakong delikado mga katropa no, tungod kay kung adunay mga panghitabo sa palibot ikaw gayud da pinakaunang maapektuhan ha, bisan pa man ingno nato nga layo sa imo ang nga lugar ang panghitabo pero tungod kay nahadlok ka doon na kay problema sa blood circulation doon na kay high blood and naku po basig mahimong rason pa nga ikaw atakihon ha ayaw po tawon mo nang panalipdi ang atuang panglawas tungod kay mo kini atong hinagaban ilabi na sumalabot ng mga panahon wata na sayod mga katropa unsay dangatan na tuugma mo nang kinahanglan atong pirmi pangandamon ang atong kaugalingon o usa sa pagpangandam mao gayud ang pag-atiman sa atuang panglawas. Huwag ka syempre ang programa The Secret of Health mao kinigay ng usa sa pamaagi no, para gayod atong mahatagan o pagtagan pinaagi sa pinakasimple ang mga pamaagi mga katropa kung unsaon na ito nga maatiman ang ato agayong panglawas. Busa ubanin na usap ako ninyo ninato nga programa tungod kay bagong edisyon. Bagong pagtuon sa Gihapon ang ato gayong ihatod unya sa ato ang Health Information na dinigin sa programa The Secret of Health nga hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel, and our healthy coffee Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Mga katropa, kauban usab ang atong Santon Gold Herbal Tea and Visionax Plus. No, ang kapsula nga diin puno gayud og sustansya alang sa atoang mga mata. And our supplement for men, ang atong turbo mga katropa. Ginigay na itong mga produkto available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab sa mismong Yes to Health Wellness Center in a very affordable price. Og sa ato agayong mga XFM radio stations mga katropa. Oras nato, skitibok ang Pilipinas alas 12:48 na mga katropa. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners. Dinigay sa tibok Davao Region. Di nagapaminaw karon sa atong programa. Kamusta kamong tanan? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, ilabi na sa mga taga Matina, kamusta po mga katropa? And then sa mga taga Davao del Norte, kamusta po mo din ha mga katropa, no? Mga taga Mankilam, taga Visayan, and mismo din ha sa public market, no? Dagan usab kitag mga listeners, and mga taga Davao de Oro, ilabi na sa mga taga Mawab. Kamusta ka mo mga katropa? Taga Mako, taga Mabini. And ato po tas Davao Oriental ha. Tungod kay live usab kita karon mga katropa. Pinagigid sa 99.1 XFM Mati. Kamusta ka mo din ha, no? Kay gahapon rabat, diha rabat taon to, no? Nag-text ang taga NDRMC, no? Sa ato ang mga katropa. Dito di ay ang sentro gahapon sa Davao Oriental, no? 6.6 magnitude. Kamusta mo din ha mga katropa? Hinaot ha nga din wapod tao'y naigo mismo or nahimong casualty sa nahimong lino gayod gahapon na mga katropa. Kamusta ang tanan and happy listening ha sa mga nagpaminaw karon. Din agad sa mga taga Barangay Central, taga Dahikan, and usab sa gitawag na to ga Baywalk, no? Ato ang mga massage therapist din ha mga katropa. Pirmi usab ka na nagapaminaw sa programa gayod The Secret of Health, usarang programa SFM mga katropa ha? And then again good news sa mga taga Mati. Ato ang nagayong i-announce mga katropa ang ato ang paghimuon nga every month schedule, no? Dinha gayud sa Mati mga katropa starting next month. O, sunod bulan mga katropa atangi ang ato agayong update mahitungod gayud kung kanus-an ato pagasugda ng ato agayong every once a month schedule dinha gayud sa Mati clinic nato mga katropa ha. Busa paminaw pirmi sa ato ang matag programa din sa XFM para kayo ikaw updated tungkol kay ato ang i-anunsyo mga katropa. Sa pamantang adlaw ron 16 pa no sa bulan gayud sa Hunyo mga katropa, so medyo dugay-dugay pa. Tungkol kay medyo busy-busy pa pud ta karon. So atong hatagan sa og taas nga panahon labi na para mas plastar. Mao nang sunod bulan magsugod ata din ha mga katropa sa dakbayan din na sa ato ang syudad sa Mati mga katropa, okay? And then ganin aragi hapon ang ato ang clinic usab din ha sa mga gusto mo avail sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 available ka na sa ato ang Yes to Health Wellness Center na din ha sa A Square Building dinha sa Barangay Central ubos gayon sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Abrido ka na alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayon sa hapon mga katropa. Na din sa mga taga Davao del Norte of course, no? Padayon sa hapon ang atong libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa. Ako mismo makibag himamat nga na ang kaninyo, your health consultant si Jenny Duda. Alang kayo sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag-adlaw nga Merkoles, Webes, Bernes. O adlaw nga Domingo gayod mga katropa. O ang ato ang schedule for check-up. Ang oras, ato pa yung gipasayo, no? Sabaday, mas gipasayo mga katropa. Alas 8 na ta sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Sa una, alas 9 man to, magsugod ang ato ang free check-up and consultation karon. Alas 8 na gayon sa buntag, no? Mas gipataas na to ang panahon. Paghimamat nga na kaninyo, para mas mahatagan na itong panahon mga katropa ang inyong hagayong mga problema sa panglawas. Ay napaglangan, ilabi na kung ikaw dool naman sa itong Yes to Health Clinic din hagayong siyudad sa Tagom. At doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng terahertz therapy, libreng juicing therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo nang avail sa Yes to Health Clinic. Adina gayod sa Tagoma branch mga katropa nga naagayod na himutang sa M Central Building Magugpo West. Tapad ta sa Mr. DIY palingke gayod ang mga katropa. Abrido matag alas 7 buntag hantod alas 8 sa gabi. Muna ang opening hours and operating hours nato mga katropa dina gayod sa Tagom tungod kay Yes to Health Wellness and Pharmacy mana. Muna mas gipasayo pag abrido. Unya mas gipadugay pag sarado mga katropa ha. Alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Available usab tuod din ha no ang mga kung aduna mo yung mga gipang maintainer din ha ng mga medisina. Available usab mismo sa Yes to Health Wellness and Pharmacy din ha gayod sa Tagom branch mga katropa. Available din ha no and then in a very affordable price sa monay kanindot sa ato agay yung mga produkto. Dili lamang produkto sa mga Yes to Health kundi ang ato agay yung mga medicine no available din ha sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Affordable gayud ka na mga katropa. Bisita ha. Ada syempre magdungan tanga din matudukan gayud ang inyong problema sa panglawas. Dini usab sa Davao mga katropa ay kalimot sa ato ang schedule matag adlaw Lunes ug adlaw Martes. Alas 8 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Busa sa mga taga Davao asa man ka nga lugar. Welcome ka mo gayod nga mo bisita mga katropa. Ang ato ang clinic address mo sa gihapon. Dinhi gayod sa Cellpol Building door number 3. JSIS Heights. At bang kita sa Kawayan Drive, Bantay Bata. Para mas panigurado kayo ban mo reklamo ingon at bang sa Kawayan Drive. Pag-abot nila, wala man daw. Mulugsong pamanday sila mga katropa. So para mas panigurado, ilabi nagmabasa ninyo na kanang Dorian World bitaw. At bang niya ng Dorian World, nara po din na mismo ang atuang Yes to Health Wellness Center. Ako kay na atuang karatula din na ha. Unya ubos or tapad rata sa Tagom Cooperative. Para mas dali ninyo malocate. Okay, abredo ang atuang clinic matag Domingo hantod Bernes. Alas 8 buntag hantod alas 5 sa hapon. Usbon ko antong schedule for check-up and consultation. Matag adlaw Lunes o adlaw Martes. Welcome ang tanan, bata man or tigulang. Basta doon na problema sa panglawas or bisan why problema sa panglawas buot gayod ma-maintain ang kahimsog kapis kaya ni ini in a very natural way, you are welcome mga katropa. Ayaw kalimot, no? Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in natural healthcare. Oras alas 12:55 na. So mga bagong abot din ha mga katropa, you can text your concern and the messages. No, sa ato ang text line number mga katropa na 0909-1762844. No, sa mga buot gayud, magpadala sila mga mensahe. Welcome kamo o gato ka ng hatagan o pagtagan. Unya, human gayud sa ato ang health information. Balik kita mga katropa, pipila gayud. Human gayud sa mga pipila ka mga pahinomdom. Ilabi na, maminaw sa kita o testimonya. No? di na makahatag og inspirasyon nga hi kanato hilabi na kung ikaw karon usa sa adunay balatian og usahay nawad-ana og paglaom no nga makaangkon og kayuhan. Paminawa kini ang manindot nga testimonya atong paminawan from Yesterhalter Wellness Center, our avid client po mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan sa kinyo.
0: Bago ka ni ato din si Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung itong mukul na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga. Ining problema na ko kay...
0: Nervous po?
1: Ining trangkasoon ako. Nga human. Nervous, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta imong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na yun. Dari, wala na.
0: Pila kaadlaw?
1: Kuan, mga 5 days pa lang, kikan ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako, kuan, 4 days o 5 days, kita yun ako nga, ni Hius na gitya.
0: Oh, ni Hius?
1: Oh, nakita yun ako nga, kuan, nagi-review yun.
0: Wow, unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga wala na, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
0: Wala na
1: yun. Anto, pagkabuto 15 days, wala na yun.
0: Wala na yun. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na, wala na. Wala.
0: Wow. Unsay maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala lang. Nagbiruan eh. Wasalamat sa Ginoo nga.
0: Amen.
1: Kwa ng tagpama niya. Kay Doktor po. Sa imo adok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Na, naulit, naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuwan-kuwan, sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao
1: City, oh.
0: Dagang salamat, and dalay ko natin.
1: Salamat, sir.
2: Santo Blas Gold. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti-ay ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibog yun ang Santo Blas Gold.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

oras sa mga katropa. Ala una dos na gayod kining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plaza Coffee Mix ang pinakalami o pinaka healthy nga kape. Daw nga di na bisan na 3 years old nga bata pwede gayod makainom ina ni ka safe no and very healthy ang ato agayong Santon Plaza Coffee Mix. Doon na kini Mangustin Zoya mga katropa nga nindot kaayo alang gayod sa ato ang panglawas. Labi na doon na kini flavonoids. Usang ka-active antioxidant nga dako kay tabang especially to our blood circulation. Available lang ato ang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa sa tarang butikang adol sa inyong lugar. O gilabi na gayod sa Yes to Health Wellness Center. Available ka na ang ato ang lami o healthy nga kape mga katropa. Labi na karon no, medyo bugnaw-bugnaw na ang panahon. Usahay grabe kainin sa adlaw pag abot sa hapon, kalitra pong ulan. Lami kayo iinom og healthy nga kape mga katropa. Labi na kung atong imnon, mao gayud ang Santon Plaza Coffee Mix.

Yon, sa kumon nga kondisyon sa ato agayong kapanahunan karon, kining gitawag na to ga hormonal imbalance. Or dili pagkabalansi gayon sa hormon, no, sa ato agayong panglawas sa mga katropa. Ato ang natunar nga daghan daig mga balatian na diin dako ang koneksyon na nini gayong gitawag na to nga hormonal imbalance. And sadly, daghan ang wala na sayon. Nga din sila di adunay gitawag na to nga hormonal imbalance mga katropa. Nining atong pagtuon, atong susihon kung unsa gayud ang mga simple nga mga pamaagi, natural nga mga pamaagi para gayud hilabi na kung ikaw adunay hormonal imbalance. Sa unsa nato kini matuldukan mahimong balanse o hilabi na gayud malikayan mga katropa. Gani kung misguta o pagpanambal sa gitawag nitong hormonal imbalance, sumala pa sa atong mga eksperto. Hormonal imbalance, dili kini usually maayo pinaagi gayod sa pagpanambal lamang. Kung inong kag pagpanambal, mo inong kag mga unsa pa na imong gipang-inom din ha, para lang sa hormonal imbalance, sumala sa atong mga eksperto, dili di ka na mahimong igo mga katropa. Gani ang usa sa pinakaunang lakang, kinahanglan di ay atong susihon kung unsa nga hormone ang nagkaproblema o ngano nagkaproblema kini. Tungod kay kadalasan or daghan kayon karon nga mga hormonal problems, nagikan ka na sa gitawag gayod nato nga mali nga estilos kinabuhi, kulang og nutrisyon, no, dili igo gayod ang pagtulog, unya gitawag nato gaadunay dako kayong level of stress, and then dili pa jud healthy kining gitawag nato ga weight or body weight mga katropa. No, kana mga pipila lamang, no, ka mga hidden causes nga ato apong nahisgutan, no, mga ninglabay nga mga adlaw mga katropa. O mo nang kung hisgot og pagpanambal, no, kay ang uban man gud adunay mga panginumon dayon, no, nga mga pagpanambal tungod kay nadungog daw nila it will balance their hormones. Pero sumala sa pagtuon ha, bago mo mag-inom-inom ni ana or bago mo manambal, kinahanglan dai susihon ninyo kung unsa nga klase nga hormone ang nagkaproblema. Og unsay hinungdan nganong nagkaproblema kini mga katropa, no? O tungod kay base di ay hinungdan lamang na sa pagtaas sa imong stress level, kakulangon o nutrisyon sa lawas, dili igo ang pagtulog, no, or basig sobra ra ang imuhang timbang mga katropa. Amo na kinahanglan susihon gayud nato, no? Pero atong hatagan og pagtagad karon, how to support healthy hormones. Atong suportahan nga din mahimong himsog kining hormones sa ato ang lawas, atong himuong balanse naturally and medically gayod ang mga katropa. Magsugod ta sa unsay pinakaugat gayod nining gitawag nato nga hinungdan sa hormonal imbalance. Of course, no, usa sa pinakanindot nga pamaagi sa Yes to Health Clinic bago ta mohatag og medikasyon, ato sang ginasusi pag-ayo kung unsay pinakaugat gayod nga hinungdan sa imuha gayong balatian. Bisan pa man sa hormonal imbalance, ato pud nang ginasusi kung unsa nga hormones ang nagkaproblema sa usa gayod ka pasyente, unsay hinungdan ni ana. Para gayod mas mahatagan nato og complete advice and a complete medication gayod mga katropa. Number one, poor diet. No, tungod kay kining hormonal imbalance according to this to our health experts, usa gayud sa pinakahinungdan ini o kasagaran hinungdan ini kining gitawag nato ga poor diet. Lack of nutrition. No, ang lawas mga katropa. Although permilamian ang mga pagkaon, sagana ang pagkaon. Pero ang pangutana kung kanang ang pagkaon, sagana ba na og nutrisyon? Sagana ba na og sustansya mga katropa, no? O, tungod kay maabot ang panahon, tingala ka, randok, wa mang kumagutman, pirmi man sagana among pagkaon sa panimalay. Pero nga nung pagsusihon, kulang man di ay sustansya. Ay, labi na kining word bitaw nga malnutrition. Ang mga Bisaya or ang ubang tao ani pag inunimog malnourish, moingon or makatuon dayon, no,
ato ang hunahuna, o kanarang mga payat nga mga tao, kamalnuris ba jud nimo, ay na? Pero doon na po drabay mga tambok mga katropa, na in reality, gitawag yapon na sa atong mga eksperto nga malnuris na. Kaya ang word nga malnutrition, dili nagpasabot ka na sa body composition, kundi

0: pasabot ka na kung unsa ang naa sulod sa lawas. Sagana ba ang nutrisyon or kulang ba ang nutrisyon? Sama na lamang nining kondisyon ng hormonal imbalance. One of the root causes is having malnutrition or kulang gayod sa sustansya ang kinatibuk ang lawas. And it is because you have a poor diet. Unsa na lang naigipang kaon din ha. Basta kay lamis ba o mabusog. Niya paborito, bahala guway sustansya mga katropa. Hilabi na sa atong mga kababaihan, no? Igo na po datong mga kababaihan, no? Pero kinibitaw atong mga kababaihan, hilig kay nig mga gitawag datog mga instant, mga fast foods, no? Kining mga atong mga kababaihan, mga sweets, and that foods, sadly mga katropa, wagid na gitawag na itong nutrition. That is a kind of a poor diet. Ilabi na sa mga bagong tubo karon ng mga atong mga dalagingging din ha. Ay nako po, hilig kayo na din ha o mga unhealthy diet gayon mga katropa, no? Ikaduha, chronic stress. And then lack of sleep, kulang og tulog. Ay nako po, usapon na sa hinungdan ha nga din dili gayod mahimong balanse ang hormones sa lawas. Basig-sigi kag inom og mga pagpanambal din ha to balance your hormone. Pero ang usa dai pinakahinungdan tungod kay sige di kag pulaw ay tuah, no, maglisod jud kag angkon og kayuhan mga katropa, no? Obesity, mao na nag-ingon nato ganina, no? Kinahanglan i-balance and you must have a healthy body weight mga katropa. Aging, medications, and thyroid disorders. Usa din sa dapat i-check. Basig dili lang simple nga hormonal imbalance imuha. Basig ang imuhang mismong thyroid gland mao gayud ang nagka-problema mga katropa. Diabetes, it is one of the condition nga gitawag na tog hormonal imbalance mga katropa. Ang pagpanambal magdepende kung asa gayud niini nga mga kondisyon. Asa gayud niini nga mga kondisyon ang nagka-problema mga katropa. Ikaduha nga dapat himuon to balance and to support the healthy hormones. Siyempre, mawala kining gitawag na ito ga nutrition, the foundation of hormonal health mga katropa. Tuduan tamog mga simple nga mga pagkaon na pwede gayod ninyong kaunon din ha sa inyong panimalay tungod kay dako kay kini og tabang sumala sa atong mga eksperto to balance and to have a healthy hormone mga katropa. Of course, number one, wailain vegetables. Kinahanglan hili ko na dyan ito ang pagkaon og mga gulay. Tungod kay kini, sagana sa sustansya. No? And take note, our hormones. Katuan ang gitunan mga katropa, usa kini ka messaging molecule. Means a hero sa ato ang lawas. Human kini nahimo sa diin ba nga parte sa ato ang lawas. Kini usab mo biyahe. Udagan na paingon sa tanang parte sa atuang lawas to help our cells, to help our organs, and also our system alang gayud sa ikaayo sa atuang kinatibuk ang lawas. And syempre, kini nga kalihukan sa atuang hormones para gayud kini mahimo nga 100% healthy and functionable, kinahanglan usab kini o gasolina. Isud po, magbiyahe ni ang hormones sa atuang lawas, unya waday pang gasolina, labi na kay aperting mahala rabas gasolina ron, no? Pasabot yan ang mga katropa, ang nagsilbing gasolina usab sa atuang hormones to travel throughout our body. It requires nutrients, sustansya. Asa gikan na sustansya? Of course, di na sa ato ang gipangkaon. Amo na, kung kulang kag sustansya, kulang pang gasolina ang hormones nga gadagan din na sa imuhang lawas, amo na, musugot kag sa dili, adunay gitawag na itong malfunction. Adunay pagkadugay sa delivery. Kung unsa man ay gipang order nimo din na sa imuhang lawas, adunay dugay nga delivery. Matingala ka tungod kay siyempre wa may panggas, gahulat pa ang hormones, kadugay bud mo provide og panggas oi, no? Murag ko ano na ba gitawag na tog hatagan tabog illustration or imahinasyon, no? para mas masabtan ato ang kalihukan gayud sa ato ang lawas. Simple ra kay na no, kung ato masabtan mga katropa, inana ang pamaagi or kalihukan gayud sa ato ang lawas. Mao na musugot ang sa dili sa dugay panahon nga pirmi na lang ta kulag sustansya sulod sa lawas, kulag pang gasolina sa kalihukan sa ato ang lawas. Mao nang maabot ang panahon aduna jud gitawag na tog malfunction. Pagka problema gayud sa kalihukan dina sulod sa ato ang lawas mga katropa. And number one, maapektuhan our brain function, especially towards our hormone. Monitor gihatag og mensahe, iyan sugo ng hormones. Ato dito sa atay, ato dito sa kidneys. Dalha kini nga mensahe. Tingala ang atay, tingala ang kini, dugay kay maabot. Tungod kay kulang daig sustansya, no? So, kinahanglan mga katropa, ugaliin na itong kinahanglan, no? Sagana gayod og sustansya ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw. Prutas, of course, sagana kini sa sustansya, no? Sa mga nagakaon og isda, piliun ang isda ng mga healthy, no? Iron ang gitawag na itong tilapiag, bangos og hito. Para kanako usa kini sa problema sa atong kapanahonan, no? Tungod kay kadalasan nga tilapia, bangos, hito. No, grabe ni kataas og purine, grabe kataas og fats. Usa sa pinakahinundan ganong adunay gitawag na tog inflammation sa atwa gayong lawas. Itlog, labi na ko organic, taas po kayo na siya mga katropa og nutrisyon. No? Beans and legumes, of course, my favorite. Pag maglata na ganit kong red beans o bisan pa nag white beans, hastang lamias sa buwan. Oy, no? Imuha ng i-pressure cooker o niya. Imuha da yung gisahon o pinagi sa gilusa o maayo na kamatis. Butangan da yung sabaw o niya malugay perting lamian na mga katropa. Mauna usas ako ang paborito. No? Tangod kaya beans and legumes. Grabe kataas o gasustansya nga din ikaayo gayo da sa ato ang lawas. Nuts and the seeds, of course, and the whole grains. Di man kita mawalaan og bugas, piliun nato ni makahealthy nga bugas, whole grains. One of the sample is brown rice, red rice, and the black rice mga katropa. Dili kaya ang brown rice or black rice, bisag dito na lang kas red rice kaysa naman dito kas sa pure white rice. Nawa na jud sustansya. Di kita gihapon ang magka problema, no? Kini nga mga pagkaon nga akong gipangisgutan, very simple ra ni mga katropa ha. Pero kini sagana gayud sa bitamina, minerals, healthy fats and antioxidants mga katropa. Tanan kini makatabang para gayud maproteksyonan, masuportahan ang production sa hormones gayud sa ato ang lawas. No, isipon nimo very simple ra na pero kini dead ando dead akong kahimuan mahitungod gayud sa kalihukan gayud sa ato ang hormones, no? Kunya ko ato ang isa-isahon, no, nga mga nutrients sama na lamang sa zinc. No, sa mga kalalakihan nato din ang adin adunay problema sa infertility, adunay problema sa prostate enlargement. No, kindi gayo nga zinc usa sa pinaka-importante. No, tungod kay ang zinc usa kini ka nutrients nga diin na mutabang para masuportahan ang testosterone level sa mga kalalakihan and also to immune function and reproductive health. No, usab both of men and women na mga katropa. Asa gikan kining zinc, sagana kanan sa mga seafood, no, sa mga dili vegetarian mga katropa. Pumpkin seeds, no, sagana usab kana mga katropa. And then magnesium, of course. Nindot usab kay kini nga nutrients to regulate and support our hormones production gayud ang mga katropa. Dili lamang no ang magnesium dako kay nagtabang to our sleep cycle, stress regulation and the blood sugar control. Take note kini nga mga kondisyon, stress, lack of sleep and then diabetes, kini nga mga kondisyon adunay dakong connection sa gitawag na tog hormonal imbalance. And ang magnesium dako kay tabang para gayud matuldukan o ma-correct kini nga mga disorders mga katropa. Asa na to makuha dok ang magnesium? Sagana kana sa mga green nga gulay. Sa may mga green nga gulay, pinakasimple, malunggay. Taas kina og magnesium mga katropa, no? Kanya adto po ta sa gitawag na tog broccoli, cauliflower, and then syempre mga cabbage, no? And then gitawag na tog spinach, mga saluyot, mga alugbati. Sagana kayo na og magnesium mga katropa. It helps sa mga katropa na tong always adunay gitawag na tog problema sa ilang pagtulog. Pirmi gayod taas ang stressed level mga katropa. And then aduna na gitawag na tog insulin resistant, type 2 diabetes mga katropa. Dako kay tabang kini gitawag na tog magnesium. Okay, omega 3 fatty acids, support hormone signaling, brain health, aid inflammation control. Omega 3 fats, dako kay na og makuha na to. Number 1 kining gitawag na tog avocado, one of the best healthy fats nga makuha na to, no? Kining avocado gayod mga katropa. Flaxseed oil, no? Adunay available din na sa inyong lugar. Flaxseed oil is one of the best. Sa mga dili vegetarian, makuha po na nila sa mga sardines, mga tuna. Pero lagi kining nga mga pagkaon kinahanglan, labi na kung ang inyong source gikan gayod sa mga dili natural, kinahanglan usab magmatngon. Okay, basig magpataka nila pug kaon. Ay, sagana da ini healthy fats kining sardines and tuna. Aduna po da ini gitawag na tog omega 3 fats, fatty acid. Ahala pagan sagana pug kaon. Magka problema tungod kay kana pud taas og mga purine. So kinahanglan i-balance, especially ko ang gigikanan ni dili gayud natural sa amo na lamang sa mga gulay, na. Pangtulong, hatagan nato og pagtagad, reduce foods that disrupts hormone. Atong gipang hisgutan ang mga pagkaon, mga simple nga pwede natong kaonon din sa atong panimalay. Nga rin dako kay tabang to support and to balance the hormones mga katropa. At tuputa sa mga pagkaon nga makapapugong sa kalihukan gayuda sa atuang hormones mga katropa. And take note, it is one of the best kinahanglan nato hatagan o pagtagad tungod kay lagi ang ato ang kapanahonan karon, ang mga balatian. What you eat is who you are. Sumala pa sa atong mga eksperto. Mo nang pag muisguta og hormonal imbalance, kinahanglan atong ilhunusab kini mga pagkaon nga makapasamot sa kondisyon, makapapugong sa kalihukan gayud sa ato ang hormones. Number 1, sugary drinks. Mga ilim nun nga din, grabe kataas gayud ang asukal. Dok, healthy man ang akong ginainom nga mga drinks. Always ko gainom og mga fruits drinks, fruits juices. Pero pag imo pangutanan, unsa man ang klase nga prutas, ma'am? Kanang naka-incan po di ay, no? Nakadilata ang uban. Ang uban kay nakasashay. Kanang mga tang, flavored orange. Nunsa pa na din ha, no? Nga mga flavored. Pero lagi kay fruits daw. Ay, naku po mga katropa. It is not natural. And then, also, ato na naging nagitawag na itong added sugar. No? Unlike na lamang sa mga fresh and pure fruits, juices, nga ikaw mismo maghimo. And then, malipay patanya na mga katropa, no? Tungon kay kana sa gana, dyan nagitawag na itong sustansya. Okay? And then, excess sweets. Mao na ni sobrang nga mga tamis gikan sa mga natural sugary drinks and the food sa mga katropa. Kana di ay grabe makapugong sa kalihukan gayud sa hormones, na? Balikan na po datong mga kababayenan. Hilig man jud og mga tamis. No? Labi na sa panahon sa ilahaga yung gitawag na itong menstrual cycle. Diba kay mas gusto nila na og tamis mga katropa. Pero grabe po din na makasamot sa kondisyon nga gitawag na tog hormonal imbalance. Especially if you have already irregular menstrual cycle, ha? Sa atong mga kababayenhan, take note. Kung ato na nagay mo, dili healthy nga regla din ha kada bulan, either delayed or advance, or especially if you have already dysmenorrhea, pain during menstrual or menstruation mga katropa, that is a sign already of having hormonal imbalance. So ay na mugka og tamis. Okay, kung mukaon pa mug tamis, mas musamot jud na abi ninyo marilib mo pag mukaon mug tamis. Tungod kay mukaon kag tamis, that is the demand of your hypothalamus, of that's the center of your brain. Abi nimo nakuha nimo ang imo ang demand sa imong brain, edi na you feel satisfied, nitaas ang dopamine tungod kay lagi happy man ka, no, sa atong mga kababayenhan. Pero ang balik ni ana, grabe po di ay og impact, especially to your hormones. Matingala na lang kang hala, muhabot ang pila kabulan, nisamot man kasakit ang regla, nisamot man ka delayed, nisamot man ka advance. Tungod kay sige man kagkaog time is kada panahon nga ikaw gayod reglahon, ha? Bantayin nyo na mga katropa, ha? And then ultra processed foods. Uy, mag-order dayon og pizza, no? Mag-order dayon og mga unsa pa na din nga mga fast foods, no? Or pagprito din ha, unsay prito na to nga din nara sa ref, no? Nakabutang mga katropa, taas gayud og mga chemicals, mga proseso gayud nga mga pagkaon mga katropa. Excess alcohol, so mga nagainom og mga ilim noon, grabe usab kini maka-disrupt sa kalihukan gayud sa ato ang hormones mga katropa. Kini makapadugang sa gitawag na itong kondisyon nga insulin resistance, obesity, and the chronic inflammation. So, mo ka to ang mga dapat likayan, likayan ng mga pagkaon, ha? And then, gani, wala dito, wala na to na appeal. Ayaw kalimot, kining gitawag na itong dairy products. Usa sa pinaka grabe mag-result o gitawag na itong hormonal imbalance. Pag may sigut ang dairy product, cheese, egg, milk, kana grabe mag-cause og hormonal imbalance. So mga hilig og itlog kada adlaw, kada buntag, suway ninyo og pagmatngo na kamo mga katropa, limitahin na. Labi na sa mga kabataan, mga kabataan na to karon, hilig kayo og itlog, buntag pa lang prito dayon. Ay nako po, mas maayo sugdi na ninyo. Ayaw na tao ninyo sanayi kay kamuragya po'y mag-suffer mga katropa. Grabe na maka-cause og hormonal imbalance. Tingala na lang mo, haladok nga nung akong anak nga. Ado na may gitawag na ito pagkatol-katol. Haladok, maglisod na lagig tulog ang akong anak. No, haladok, magsakit na ang tutunan sa akong anak. Haladok, doon na yung mga bukol-bukol sa akong anak. Ay, mga resulta na mga katropa sa gitawag na itong hormonal imbalance. Nihinay lagi ang function. Nagluya lagi akong lawas, ang lawas akong anak, dok. Dali na kayo siya sipunon, dali na kayo hilantan. No? Tungod kay ang immune na function apektuhan, and that is also the disrupt of the hormone function ng mga katropa. No? Simple rin na, pero kinahanglan hatagi o pagtagad. Especially ang pagtulog, prioritize sleep. Tungod kay sleep is one of the most powerful hormone regulators. During night time, sa imong pagtulog, wa ka na sayod pero dako kay nagkahimuan to regulate our hormones mga katropa. Especially the cortisol, the growth hormone. Unsa may growth hormone? Labi na kining melatonin, IGF-1. Angiotensinogen. Kana nga mga hormones dako kay nagatabang. Mga katropa, and that will be regulated during a night at time mga katropa, no? Testosterone. Kinahanglan kana nga mga hormones always ma-regulate, especially to the adults mga katropa. I-manage ang stress. Kung stress ka, i-manage na. Kaya dako kay nag-impact. Mahitungod gayud sa imuhang gitawag na itong hormone na balance mga katropa. And then pang-unom, have exercise. Kung aduna kay sedentary lifestyle din, ha? Nga din, pirmi na lang sige og lingkod, no, pa-aircon, wanay pasingot, atagig pagtagad nga maka-exercise ka. Tukod kay ang pag-exercise, dako kay tabang kini, alang gayud sa kalihukan gayud sa atuang hormones mga katropa. To have, to those who have insulin resistant type 2 diabetes, taas gayud og stress, pag-exercise, dako kay nagtabang, no? Tungod kay kini adunay dakong ikatabang at mahitungod guide sa insulin sensitivity, testosterone levels, stress control, and the weight management mga katropa. Bisag paglakaw, kung doon na ka bike, pwede po ka magbike. No, kung gusto ka maglangoy, paglangoy-langoy, dako po na ang atabang mga katropa. Strength training, pwede po, no, sa mga nag-gym. Dako po kayo tabang na mga katropa. Basta paningkamuti, himuadyo na ninyo mga katropa, ha? And then always aim a healthy weight. Ilabi na sa ato agayong mga kababainhan. Kano sa agi kinahalan ang pagpanambal? Kung mo isugot ang pagpanambal mga katropa kay uban basig magsalig na lang sa mga ginatumar nga mga hormone supplements. Ayaw sa mo pagpatakang inom, kinahanglan i-check sa ninyo kung unsang hormone ang nagka-problema, okay? Okay, labi na kung thyroid problems, thyroid disorder, diabetes, no, kana mo naging nanginahanglan og mga hormone medication. Labi na kung ikaw adunay PCOS, no, sa atong mga kababayenhan, syempre nanginahanglan jud ka og mga hormone medication. Gani ang mismong Yes to Health Clinica, we have a specific program, specific food supplement, and a specific medication na para gayud kung kamo adunay gitawag nato nga PCOS, diabetes, thyroid problems, kini nga mga kondisyon gitawag nato na siya og hormonal imbalance. And then pwede kamo mo bisita sa Yes to Health Clinic mga katropa. And then gani kung aduna gid mo gitawag nato nga PCOS, sa panang mga problema sa reproductive system sa atong mga kababayanhan, mas maayo dalha ang inyuhang mga ultrasound results or CT scan unsa pa nang mga results ninyo mga katropa para makita nato personal, ha. Kato ato ang health information na very simple, pero kung inyo atong himuon mga katropa, dako kay tuga tabang tungod kay way lain nga pinaka the best advice ato ang maeksperto to support and to balance the hormones ay ang ato alagayong gipang kaon mga katropa, the nutrition, the nutrients. Mao kini ang pinakadako kaayo nga tabang nga diin na matabang gayud nato sa atuang hormones, no? So ang gina-advise ato eksperto, please eat a healthy food mga katropa. Always remember what you eat is who you are. Let your food be thy medicine. Kinahanglan inyuhan ng mahimong goal gayud sa atuang lawas mga katropa. Wala may tigong oras, daghang salamat. Dagan salamat sa mga niubani, labi na sa mga naminaw din ha sa ilang mga lugar. Ugma na usab mo sa gyapong orasa, mo sa gyapong stasyon. Og ang programa The Secret of Health sa gihapon mga katropa, kauban ng iyong health consultant si Jenny Druda. Para man tayo igong oras, dagan salamat. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinom dom. Pingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Maing adlaw sa tanan, no, hilabi na sa atong mga katropa dinhang adin adunay problema sa ilahang panglawas. Hormonal imbalance, don't forget to take Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sagana sa sustansya nga gikinahanglan sa atoang hormones para gayud muliho kini healthy kada adlaw. Dagan salamat. Inigayod ang iyong health consultant, mayong adlaw kanatong tanan.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: XFM 9.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Update sa kong mga kahigilaan karon diha sa Tagum o sa laing dapit pa sa Mindanao. Ilabi na duol sa Chansan, adun nagyapon sila yung mga nabatian nga mga paglino. Katawa to die! Naapoy ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello sa imo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan ko? Oo, nangandoy ko mahimong DJ tungod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Ano ba? Salamat sa shoutout, DJ. Wala may isa pa yan. Uy, basta permihon pa ko ninyo din. Wala, di kayo problema ay nang permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog lagi na ko ang akong pangalan. Sa ere. Hala, sorry ka, ayo Kenneth J. Batukan, Tagupa. Nangita ra kong ulitaw, Kenneth. Uy. Ang utana ra kong nabay ulitaw. Sa taga-Tago. Kasi nakalimot mo ba nga napoy daga diri sa Cebu. Inana na dito kakuan ani ka uga. Kayo on air naman ako akong pagpangita. Sige ra ko pangita ka ng mauyab sa ako mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, diligin ako matabangan ako kaugalingon. Ay, kapait. Kapait niyong ako ang salirain. Basin si Kenneth ay makasulbat ni ini. Basin si Kenneth ay makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Tubag ako, Kenneth. Diyos ko ang tingog makaluya. Imbis ang akong motivation diri ang kututi kay makahatag o kabas ko kusog o kaisog. Makaluya naman noon. Ito, uy. Masaon na nanin taga XFM Jensen. Naba kay mga ulitaw po ng XFM Jensen? Oo. Kaya may ulitaw ang taga-Tago. Diri kayo sa XFM Cebu kayo, di naman ni pwede. Nakalock-in, labi na si katropang Doc JJ. At bang pagid na ako si Miss M? Nalanjog ko eh. Yan na, pwede rin mga ubay na mong kuhain si Benji. Pwede, kay lock-in naman na sila. Oo, hindi na ako sa laing istasyon na lang. Kadaga ng istasyon ni Bossing, Luzon, Visayas, Mindanao. Sharo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
2: Exciting!
3: Diba? Uy. Ay. Kano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros nilang matakasakit, Arnie. Apay, mas importante yun ang kalamion. O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer, nangutana na ganin siya ganun na apil ang pangalan. Sorry kayo, Kenneth. Ilamag yung kang i-volunteer din ni as a tribute, ano. Ayan, sa gihulingan, napabay ulitaw ang gihulingan. Unsaon na lang po ang kanlang on, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco. Tamo ika, kuan din ha? Maghimo may GC. Maghimo may GC ba? Kami-kami lang sa good. Dahil rabagin lang natin ka istorya ka late night talk gani. Gamingaw na ko inana eh. Kanagaling na yung mag-ilad-ilad sa imo ha? Gamingaw na ko inana ka na. Kaya mo ingon ba ako na ganing kapoy kay ka? Labi na karo, busy kay ko. Going ako ang film, amo ang film, sa Lihok Films. Kaya mo uli ko ka ng lami kay magpahiyot, ay magpahilo. Ay na, ba yun? Kaya na. Gusto ka. Ay, hindi nalang akong palayang kaya matagalan ko trabaho ay niyong baba. Ay na, mura gina akong ginapangita ka ron. Shoutout day ko ni Banggoy DJ na asa Lapu-Lapu. Hello po! Sa mga taga Lapu-Lapu di ay, hello sa inyo ang maing pagpaminaw. pila kayo nagpaminaw karong nga taga Lapu-Lapu, no? Amoy mga ulitaw sa diya sa Lapu-Lapu. Kay muna arabo ko karong June 19 sa Charter Day diya sa Hope's Dome. At tangi day mi kauban ni katropang atong mga higala nga sila Kaplodi ug Tita Diwan. Nako diha sa Lapu-Lapu June 19 alas 4 na naguro ko diha. Mahuman ko diri sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shoutout sa mga taga Lapu-Lapu! Hello po! Ayan! Ayan na? X-rated drama na katropa. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko animo volunteer. Ganaan ko nagmga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang loob. Kusang loob? Basta kusang loob. Ambot, oy, same raman na. Sige lang, job core, porn og, magkinaonsa man galing, oo, magkinaonsa man galing puhon, tawagan lang ta. Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay, pila na may kusog sa babae, oy. Kaya na gusto lang ko og soft, pero hard kadugayan nga hilot. Di pala may kinang, kanang magpahilot ganya, magsugod gid na sa soft. Soft lang sa. Yeah, pagkaman sa soft, hinay-hinay ding pakusgan. Kanang igo gid ka po na, kanang malamian ka pa. Di ba kung mahilot na ka, di ba lamian man ka? Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian siya kung mahilutan dahil. Tapos hinay-nayon dayon ka o kanang hard dayon ni hilot. Aw. Muna nang yung sakit, pero lami. Ay. Puhon makapahilot ta. Asa may nindot nga pang manghilot tayo diri sa kuan. Diri sa Cebu. Cebu lang sa atakay. Naaraman ko diri sa Cebu. Oo. Anong usog maayo manghiyot. Manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha. Sa laing paging dapit, dili lang diri sa kuan. Sa may tawag ani diri sa... Buti, naloading si Chinita. Oy, naloading ko kadali. Kadali lang. Pindutan akong DJ. Pangita, sana ako ang tubag sa mga pangutana. Hello kay Melvin! Oh, magkita na ako, gibaliktad niya ang pangalan, pero kabawad yung kong Melvin kaniihang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha, Melvin? Kay Brian Rosales Franquilosa, hello po, may pagpaminaw. Ayan, hi DJ, pa-shoutout from Cebu, Barangay Busay. Gikan kay Arman Bagarkal. Pa-shoutout po sa akong mga kuyog diri, si Mariano Biring, Belly og Mario, o sa akong pinanggang asawa, nga naa sa Canloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you. Ana si Ilinito Uhan, limuran to hino. Kutas ka ayo ka DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Shoutout Alan Quiñones. Lami kayo mulutog munggos. Uy, ampera bagid na ako ang munggos. Bisag manakit akong tuhod. Yes, labi nagmunggos. Sabutan nag-chicharon. Kagumkum kayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 sa kaapunoy. Ani-ana nga tong X-rated drama. Karong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha ning hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

gamit kaya nga itong X-rated drama bahin sa mga secret secretong di na to maingon sa taong atong gihikukman. Unsa man ang sigreto sa ating letter sender. Huwag mo ka na nga ito ang sabay-sabay na itong paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap ni Mike Watcher Makasin. May ganig, ibasa na ko og tarong. Kaya amin akong Warren Tumilap. Di da ito ko anday, Tumalip di kaya anang ginamasipyat man ang tao, pero apan, ato rin ang makorek. Tungod kinitungto naman ta sa alaw na 55 katropa, ani ana ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugo sa mga... O, sugo na ako ni.
1: Ayaw!
0: Sugo sa mayang pamatasan, pero way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga suking tig paminawan, nining programang X-Rated. Laing suwat tampo ang atong hatagan o kinabuhi o pagtagad karong adlaw. Ang lalaki nga taga Kalumpang, General Santos City. Itago na to sa pangalang dili na lalaki, babae ni. Anong Lilia man niyang pangalan. John ni siya. Uy, John. Ano man yun, eh? Namalik ang suwat, John. Ngayon kag Lilia din hinga. John man na ibang pangalan. Oh. Ang itago ito sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pila na dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Magdatampo. Kaya di man yung madag kantag, yun. Kahit tungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
2: Usa? Hapit magigong si Ed?
3: Oo, Jan. Kunwa pa masakpi sa iyang mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyang pulso.
2: Usa? Anong magigong manuta siya?
3: Di pa sakita na sabi siya ni Dandy. Nasakpan niya nga doon na nila ang uyap.
2: Usa?
3: Maunang goal kayo siya.
2: Naunsam sab si Ed, uy. Iyalampat yun niyang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: Naibaw ka kayo dyan. Kung unsan ako kamahal si Dandy.
1: Oh, lagi kay baw ko, anak. Saksi ko, anak, nga love kayo ni mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa... Ay, tungod lang niya. Doon na pa man siguro yung dagang lalaki, eh. Ayaw lang ikog-ikog. Buwagi siya, eh.

0: Ha? Nagbalik na sab si Eboy dandi?
1: Oo, dyan, oy.
0: Pida, naunsa naman tao ni si Eboy? Nagsakit-sakit mo lang yun siya siyang dughan?
1: Ampot pitawan na niya, oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wa gyud maminaw.
0: Lucy.

0: Love lang yun ako si Dandy dyan.
1: Namaw mo ka. Wala na may mahimo. Pero ang ako lang ba, masiglain na sabang kasakit ang imong matagamtaman ng gabot sa laing panahon.
0: Andam ko sa pagdawat sa tanan dyan. Oh. Di lang siya mawa na ako.
1: Ibe!

0: Usan, tabangi ko.
1: Oh, usan naman sab. Bahay na sa mtandi.
0: Oo.
1: Hagay aray ko! Usan naman sab.
0: Nasakpan mong gula ko siya nga dun ay kuyog lain.
1: Usak?

0: Tabangi ko. Gusto ko makibuwag niya. Tabangi ko. Unsa may akong himuon?
1: Simple lang kaya na. Kursuhi lang gud siya buwagot. O ganto sa lang kasakit.
0: Diyan.

0: Unsa? Gibuwagan na ni Musdandi?
1: Oo, dyan. Gituman kong imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirmi.
0: Aw, ana! Good!
1: Salamat kay dyan, ha? Hinaot nga baka recovery gyud ko og maayo.
0: May kabala ka. Ay kabala ka. Tabangan, tika kutob sa kumahimo.
1: Salamat kay dyan. Salamat.

0: Naluoy ko ni Eve sa nahitahibo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay mali siya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na inana DJ. Tungod kay gibot nga nilag mali siya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. O dili mali kayan. Adun na gyu istorya nga mamugna. Ug maokini ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang Eb?
2: Dili pa uy.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Si mama papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkadar mo kami!
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Aro makarecover siya og dali sa nahitabo niya og sa iyang ex.

0: Daan man mo na Eve gabi eh.
1: Ay, napakuyog man siya na ako dito na Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
2: Oo, siya duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
2: Ay, taka lang ha. Saan ba na ka Lucy eh? Dili taon oy. Siyempre ako lang siyang gikomport.
0: Kana lang ka ha?
2: Okay. Tabangon nun biya siya. Kana lang.
1: Promise.

0: kami, Uyab.
1: Siguro, iyalang tong gipuhat pala. Doon na si katarungan, aron doon na si rasyon niya. Ikasulte. Diyan mo, tungod kay... kapila ka lagod niya masakpi, nga nabinuang. Pero maglisutaw na sa pagbuwag ni mo. Mau mi kurso lang siguro siya. O maulang to ang iyang nauna-unaan nga katarungan. Nga Uyab, pero di taon mi Uyab, uy!
2: Ay, Jan. Lagot ba kayo sa dandin ni mo?
1: Ah, ano ba mong lagot man siya ka di man mi Uyab ni Eve?
2: Unya, wak pa mo magsulti ni Eve? Ano nga umansad to yung gisulti ni Dandy, uy?
1: Nawa pa?
2: Pangutan, ah, uy.
1: Lagi, usap pangutan noon.
2: Pasalo ako dyan, ha? Nga mautong akong gibuhat o akong masulti ni mo.
1: Okay, right.
2: Pero, wala man sa kong magmahay. Nganong gingunto na ako ato. At least, nakalingkawas ko.
1: Ay.
2: Nahusa man ka. Ano, may tutok bang ka na ako, good?
1: Why? Why?

0: mahal ko siya.
1: Ha?
0: But, saan na rin yung pabati ako lang ipugnan. Saan na rin yung ako lang yung ipugnan.
1: Kya?
0: Pero, di ko makaapos pagsulti niya sa tinuon.
1: Unsa, kabo ang good ni mo pinari pagsulti,
0: ay,
1: Ana?
0: Ay, basta, ay! Hindi ko kalamig sa'yo lang. Di ko makasulti niya!

0: Oh, hi.
1: John, daun sa man ka? Gani na ra magasigyo pang hupaw diha. O sa man kay problema?
0: Ah, babe.
1: Ano?
0: Awa, awa, awa, babe.

0: dyan. O sa man tayo mong gitext na ko gabi nga? Doon ako yun, no, kay importante nga isulti na ko.
1: Oh. Aha.
0: Sulti na. Yan naman yun ko. Sulti na. Unsa man na?
1: Kwan. Kanang...
0: Okay. Unsa man?
1: Ha. Wa.

0: Ay, buwanag. Ay, hindi magigob kasulti sa tuyo ni Ebe. Magaling mo, ungot mo yun ang aking baba. Ay, kapila na nagkikay kayo niya. Hindi ito na kayong isulti, pero nagatubag na mo. Maungot yun ang aking baba.
1: John!
0: Ay! Dandi.
1: Malaysuot si mong utok, ha? Ayaw pagpadiol ni Eve. Kaya kung dili ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay na kas kauhayan. Kay paniguro ko ni mo, mahunong yun ang imong edad.
0: Ha? Huh?

ako nga, doon na ko'y makuha ng mga pagtambag. So, Sean, violent reaction. Labi nagikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit, Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, na maabtan ini mong pagsibya, DJ RC. Nanginahanglan ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang nako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Og mao kini ang akong X-rated story.

0: Yun lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve. Isod bitaw na natin mga gitagong mga pagbati na dili na itong maingon. Dili tungod kay wala tay kakusog nga ingon ni Apan. Ano na yung mga gikonsidera na ito ba nga mga pwedeng mahitabo? Oo, mahimong kakulian. Kakulian. Mahimong babag sa mga Naglisog ko pa abot sa ko mga mensahe. Nagbaguod. Sana? Aguros? Sabot ay basta magkisabot naman na din yung importante. Nakabaw mo sa kong pasabot ha. Maying hapon DJ, Doc JJ o DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni Modiri sa Andres Village. Oh, ganahan na siya taga-adlaw. Oh, sa mga best na to di nga mga kuwain. Oo, yun nga. Best in comment. Oo. Alo eh, nadungga ni Sir Bong Alvarez ang akong tingon. Sir Bong, kanang pwede na ba kuwain ni mo kanta o OST? Official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bong o yaga-yaga ning tanan? Gusto na ba niya akong mga katropa nga kung tuhuan o sahik ay murag? Wa ka kabawbag, tinudanay ba ni ilaha? Oo, anang kakagumaguul sa taba. Pero, tinudanay ba nagdili? Aw, pila na may kusog na ako. Murag hindi ko pa ilaro, no? Sa inyo lang kong dindot, guwapa, lami, to, o manayin ko. Yara may kusog na ako, boy. Dali naman siya ko pa yung ano yung how to kidnap me? Inara kong guwapa. Bitaw, oy. Hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao. Og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapa po nagmahay nga. Mugi na yung madunggan, tibuo, kabisayan. Og kung ay, Mindanao. Murag ako may naguol. Oy, nga murag. Ay. Ay, naghupaw ra ko eh. Kaya usay ka ng kapuyot, bibi, adyog ka eh. Kapuyot, kisig agod. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yahara man tanong problema, pero gidamay-damay, magintan niya, oy. Pero kinsa ra magunta nga, dili sa tabangan, nga ang tumong din niya itong programa, nga mo tabang ta sa itong mga katropa, nga adunay mga sugilanon sa maniini, dili lang sa kwarta, pero sure, good ming di mo appeal basta kwarta na hisgutan, kay same-same raman ta. Same-same raman na siya. Oo, pero muingong ganay kag hisgutan ng gugma. Aw, anaara ko din eh. Ana ako nga muhata, gug oras o panahon. Aron, hatagan mo o kalinaw, mga suhistyon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Ana din si Maralid Alegria o messenger ko DJ RC. Massage dala jurjur. Wala ang trabaho ni mo. Warren tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you, DJ. I love you too. Ay, DJ RC. Kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Sharog, magmahay pa mo na nga. Tagakuan, naji ka nang naji kiss. Pero sure, gid mo magaganahan mo na ako. Diba? May na lang sa on-air, makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. Ano man, napatilaw mo siya tamo eh. Para huwag magmahay-mahay, baron tanan, maapod-apod. Kung gusto mo mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Ayan natin caller di ay. Una na ko daw ito itong caller, pwede nyo tawagan na nga itong caller line. Available itong duha kalinya, Doc JJ. Kay matod pa ganiha, ah, okay, available. Available itong duha kalinya, 0995-994-6868, 0928-55-08727. Comment na mo kung wamo kaapas, kaya akong i-comment na lang sa Facebook Live. Kaya medyo dilip ko ganaghinay, ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon!
1: Hi, DJ Reyna.
0: Anak, grabe. Napalaway na ba ka?
1: I'm looking superstar.
0: Ayan. Nawa na palaway na ba ka? Pero apa na dungog kaniya kay na may radyo dito sa sunod. Ikaw ba nagpalami ba yung kagmaayo ganiya ha? Ikaw ba?
1: Ano?
0: Imo yung ipalaway sila ganiya.
1: Oh, sa maglaway lang. So,
0: Mm. Saan saan?
1: Ikaw, hindi dyan ha, ka nang dyan.
0: Mm.
1: Palayin na lang na siya, be. Ano na palang ka na ako. Masunod mo yung kaanang relasyon na gubot. Pamasad ka na kainon.
0: Dataw, ka na mga iyan na.
1: Ay, ito na ngayon manguro ka, oy.
0: Oh, sa man, wala kalinaw, no?
1: Oo, oh, wala kalinaw. Maragya ko, lagi mo na mauyab.
0: Mm.
1: Kamok sa kayo.
0: Lagi.
1: Hindi ka na laglain doon, oy.
0: Diba?
1: Nagkaan kayo nag-itnap.
0: Mm.
1: Ay, nalangana.
0: Tata, paminaw diri, paminaw diri kuan. Paminaw diri John, dili magkuan.
1: Kapila naman na siya nagbulag si Dandi niya. Bubalik mo lang gihapon niya, malipay ka, mag-uyab mo.
0: No,
1: bubalik mo lang gihapon na siya, magsamok mo na si Dandi.
0: Mukalit siya, mukalit tapos siya decision niya, balik na sa kurito. Balik na ko diri na.
1: Bulogon pa siya. Uy, kasamok ba?
0: Hago-hago.
1: Ay, nalang ka na ako.
0: Ngayon. Iwan niya akong ganahan ni niya. Kay, mo-volunteer. Mo-volunteer.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Okay, did you ka, bisag kung sa pagkaparti sa laki, lain, man ko ka pa, may gugma ko, di mo anak ka, I love you, dog.
0: Agoy. Ay, kagilok. Kagilok, ano, oy. Unsa man yung, unsa man yung, gugma ka sa lalaki, unsa man.
1: Ay, man ko, niya. Huwag na ako, ikibati, may did ko.
0: Unsa, ganini mo? Unsa, ganini mo?
1: Muna, rin ko na, gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabon ko ni mo. I love you, dog.
0: Agay. Agay. Kagilok. Kagilok, hindi mo.
1: Para sa ako, DJ, para na ako. Pwede nga nakasunod kay Papit na oras.
0: Mm-mm. Sige, salamat ka. Ayaw katropa ng taga-dalagit Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman na, oy. Makahappy ba? Kahapi ng mga inaani yun, mga talente. Apan. Pwede mo manawag, balik ko na ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-55-08727. Meron tayong hello. Hello? Hello?
3: Ngapon?
0: Kinsa man ni?
3: Ako ay si Juno.
0: Taga-asa man ka?
3: Ah, Mambali nga na.
0: Taga-Mambali. Nag-unsa man ka karun?
3: Oh, ganyan da. Ganyan na. Ha?
0: Nag-unsa man ka karun?
3: Wala, narapot ka din na duty ko.
0: Unsa may ikat advice? Ay, man,
3: Juno.
0: Juno. Pila may edad ni Juno?
3: Kuan ako, 41.
0: 41. Juno. Unsa may ikatambag ni mo kang ngadto kang dyan?
3: Kini akong tambag ni dyan, kanang di siya kaingon. Ang iyang buhaton, parang makasulti siya sa gibati, mag-inom siya.
0: Uy, maupo na yung ibuhat?
3: Nayoban, Bigod kainon, kung bigod kainon, wala niya kuha nun.
0: Ikaw ba, Juno? Ing anak ba ka?
3: Ako din yung inoon, pero ka nang imposible pa nang bigod kainon, oy. Mimi naman, tamimi.
0: Turete sa'yo.
3: Hadlo-hadlo kung siya sa akin na, Dandi.
0: Si Dandi,
3: siya na yung hadlo. Kinang, yung rogan, anong hadlo man siya?
0: Gani, tinood na. Anong hadlo man?
3: Hadlo siya. Bayot sa dako.
0: Ah, bayot lang dako, Jan. Try lang, Jan, sir. Try lang. So, medyo rin yung amuhat din.
3: Yung usap hadlock, yung hadlock ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekoloji? Hulgaon siya. Yung nga, ah, sige, soy.
0: Managing on. Kinsa man na sila. Diba?
3: Hulga-hulga man nga. On niya, muda pag hulga, asamot. Hadlock pa hulgaon. Parang ganyan yung kalalaki, oy.
0: Wala. Paminaw ko dira, John. Kay nang nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga Kuan. Taga tawag ni ini.
3: Kay magpada sa mga hadlock. Di pa siya kaingon. Mm-hmm. Ya, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, hadlock pa siya. Atam, pinakalawan.
0: List with us, sad.
3: Kaya ayaw ni nana nga lalaki bitaw.
0: Tuwad.
3: Oh. Ang babae, ang kung ang babae nga yung ipangayaban nga makabalo nga baharan madlok asambot asambot mabaya ang babae niya kaya madlok
0: tinuod tinuod
3: ana mabaya uy madlok mong din siya baharan uy gani lang ko ani uy
0: di man siya di man siya kabarog ana
3: o, di man siya kabarog
0: di siya kabarog kabarog mutindog aron mo labyog dili dili niya makaya
3: murag tigo lang
0: ay murag tigo nya unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo na to imong gusto iingon sa iya ha isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na
3: ora na yang buhaton jud ala pag inom daghan aron makainom aron makaingon ka diha sa imong
0: mekan yeah, ako ako lag na sobraan kahubog di nano siya ka istorya kay ni ungot na
3: adi ka nang
0: tama-tama lang
3: duha ka butil niya, makaingon na siguro si Ana, oy.
0: Hindi na po kaingon, hindi ka kaya, no?
3: Oo. Oh. Pero kanang bad balance siya, di siya ngay madlok, Ana, kay. Kung na may tabo niya, sabot. Same, ang nagbad, pasangin na niya, di ba? Oo. Oh. Mora na akong kaingon. Kaya, ha, mga kanang kisa na siya. Jan.
0: Yes.
3: Ka, Jan, Jan Tapot.
0: Jan. Jan Joy! Salamat kay Juno ha. Oh, naki-shout out Juno.
3: Shout out ko sa mga gwapo, mga gwapang listener dali sa XFM.
0: Mhm. Kana.
3: Labi na ni sa to Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
3: Tama lang si May buntag, ay buntag, may hapon di ay. Kanan.
0: Ayan, may hapon sa inyo diha sa Mambali. May pagpaminaw sa mga gwapuhon diha sa Mambali. Juno?
3: Oh?
0: Oh, Juno, ka-tropa mo.
3: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayan, grabe naman si Juno. Si Juno? Si Juno! Juno!
4: XFM 89.1 Davao City.
5: Clarex!
2: Exciting!
6: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: XFM.
2: XFM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting.
9: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Okay, kung mag-inobod ka, kanang isang busyat lang ang mga 3 to 10 shots ka na, pwede na siya. Pero, kung dili mang ganit di hapon ka makainon, ipaagi sa text or chat makainon.
0: Kana?
10: Kay, musuna mo na siya ni mo kung makabasa na siya si mong text or chat. Dito na siya, musuna ni mo sa personal agad. O, kana, basin pa, kung pinaagi lang sa text, dito na ka makasunana niya. Nga to na sa personal.
0: Ayay.
10: O niya.
0: Yes.
10: Parti ko na nang gibahan ko ni Dandy niya ni mo. Ito resolusyon, ana.
0: Yes.
10: Pailig ka suna.
0: Correct. Grade
10: 3 na ni Pailig na.
0: Ka na. Gusto d'yo ka.
10: Kay kanang imong pagpakahilom, dili na solusyon, dili na mga solusyon na masolba na imong problema.
0: Correct.
10: Kaya, ipahit mo na kung wapod, may kong paposiib ni mo, nawata lang po kay isunod po na kung magusta niya.
0: Mm-mm.
10: Ang atong gihigugma, wapod na higugma po na to. Pero,
0: yes.
10: May kong musang pagsuway doon.
0: Tinuod.
10: Palikon ako, ipahitan din mo nga, kung lungo lang imong edad, pahilig kaso na.
0: Tinuod.
10: Grand threat. Kung unsa pa niya na mga violence para masulban ang tanan kay magpakahinom ka. Malay ba na ito? Masig tinuod po niya ang ibuhat siya niya mo.
0: Ay, tinuod.
10: Kasi po kay Dandy po, no? Dili lang kay si Dan lang akong tabagan. Kini si Dandy po, no? Nagdugang-dugang lang yun ka sa pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka,
10: kay...
0: James? Disappointed na po ka?
10: Mulang.
0: Ay.
10: Gikan pa niya itong aging simana, hangto na itong Birnes. O niya, kaya wamang ko yung Lord niya itong panahon na nagpapinaw na lang ko. O niya, karoon lalaki lang niya po. Noon siya naman tao niyo eh. Dito, Dandy, kung nakanungo ka man karoon, kaya nakakalumpan ka man ka, nakadinsan ka man ka ha. Paminaw.
0: Ay!
10: Ikaw may sinugdana ni Lintanan.
0: Suko na si James.
10: Ako ka man. Gusto man mo akuhon ka ng mga babae. Nansa ka ba? Mura mang kagwa-egsoon nga babae. Iyan pa mo na una. Nga doon nag-iiyaan nga babae. Nabaw sa tanan, nagin mong inahan, babae. O niya, ang imong kita na magkamasan, usa ka babae. Iyan karon kay... Nagpaduol naman dito si Jan nga to kang Eve. Mumahan-mumahan-bahan ka pa.
0: Maong.
10: Doon sa magkamara magandi, dili ka lalaki. Dawata ang kamaturan.
0: James.
10: Wala na, dili na gusto si Eve diyan eh mo.
0: James, relax lang. Relax lang.
10: Hindi. Igo ko lang ipaabot ba? Ang angin akong ipaabot. Kay... Ang tinood mangon nga lalaki mangon na DGRC, anda mo daw sa kamaturan, bisan pa man kung kapildihan ang maabot niya ni mo.
0: Tinood.
10: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
0: Tinood, James.
10: Ang lalaki, doon ay prinsipyo nga... Hindi kinahanglan yun ang determinasyon. Kung may tabo mang galing nga mapili ka lumba o sugal baka hinoon, tuwata, kaya na, dili na, para na mo. Dili pa karaw ng panahon, para na mo. Wala,
0: sila.
10: Balik ko na mo dyan.
0: Tiwasa, tiwasa.
10: Kung mag galing kang mutuwi niya, iagin na lang na mo text or chat. Kaya para pag mabasa ito na hanggang ito mag text or chat. Dito na mo magsunahan na inapagabot na sa panahon na magkatubang nga yung tuha.
0: Tinoid ka na
10: siya. Basta kay Kanas yung ilan may tumana lang daw akong gingo ni mo na pahilinag ka suna.
0: Yes.
10: Ano itong pagkahilong? Kay Masino niyan, mabunang panahon ngayon ang buhato ng iyang isulti. At least, doon ka na iguan, doon ka na imaraha ngayon mong gigunitan.
0: Tinoid
10: ka na. Kaso kung sa'y mahitabo ni mo or kang iba kayo noon, wa na ilain pang mapangitaan kundi li, si Dandy Regidis mo.
0: Tinoid ka na. Salamat ko ayo James. Diligi ka.
10: Salamat.
0: Awa pa rin Omar.
10: Di mag-greet gani ko magpasalamat.
0: Hapit na ba ako magawsan? Magawsan sa mga luha.
10: Atong pag-usod para mas mugaan.
0: Hapit ko magawsan og mga luha kay murag na emotional ko dito. Ako'y naglagot mangod pod ko. Salamat kayo ka tropa James.
10: Hindi maglagot ra di.
0: Hilala.
10: May pagpaminaw dai.
0: Kinsa mo na?
10: Ang paminaw kang Dudong Jo diya sa may barangay Pagsabungan Mandawi.
0: Yes.
10: Huwag kang Juno pa rin diya sa Mambaling.
0: Ayan.
10: Huwag kang Miss M diya sa Dalagit. Huwag kang Mrs. M diya sa Barili, Cebu.
0: Huwag
10: ganto usap kang Marvin diya ang akong kaatbang diya sa isla sa Double City.
0: Yes. Mamot, wala pa man nakapanawa.
10: Wala, wala siya kasunod. Wala siya kasunod. Masig after na eh, makasunod na po siya.
0: Makadawat naman kung isa.
10: Sa samantala na lang ang mga ating paminaw karoon, sabi na sa Jensan, may pagpaminaw niyo diya sa Jensan. Sabi na usap kang dyan, nga itong letter sender karoon, kita kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong Jensan, ang dami kong kinilaw diya, kaya magkinilaw
0: na
10: niya.
0: Kaya na. Kalusap pa man ko, uy. Gusto sa kumakaanag sa Jensen James ay niya. Gusto po kumutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahumag kilaw kay ako na po ikilawon. Ano ba? Wala. Pero kayo murag gauyog pa man.
10: Okay, ito my partner in life. Kaya wow. Nag-andam pero nung
0: kapi. Sige na mong pangapinan ng urasa ba?
10: Pangapinan ng pangapinan ng
0: anong, di na sa ako mapakilaw dito eh, kay kanang galinong pabaya dito, no? Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for sure, kung ano, no?
10: Mas may magaling, kung doon na ganyan mo, yung gasto na lang pag-shake para mablend yun.
0: Para masagol na lang kita na, ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure, kung doon nagya po yung mga na-experience.
10: Salamat
0: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
2: Excited!
0: Grabe naman si katropang James. Uy, hapit gig ko nagawasan o kuha. Nagawasan o mga lungo. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya mo hatag o mga pagtambag, makaingon siya ka o husto, tinuod. Mudawat ang isa ka color. Kung yan, last na nga color, kamo, ako na po yung mahatag sa ako ang chest me. Lipulit! Puli-puli ragod ta din eh. Hello, mayong hapon, kinsani, taga-asa ni siya?
5: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman, kung sa may maingon ni mo kay John?
5: Waswasin na yun eh. Kasi ipa na naman yung pagpatikot.
0: Tinood.
5: Kung ano yung pagpatikot. Tinood.
0: Bitaw.
5: Malaban ito.
0: Yes.
5: Hindi mo pagkawas sa taong kay... Ngayon, yun ako. Laban lang ito. Laban na.
0: Laban lang riha, Jan. Jan, laban lang daw. Ako nang gainan siya nga, laban lang.
5: Oo. Ay, gainan siya. Ayaw ko dapat.
0: Tinood.
5: Wala naman sa'yo natabok.
0: Anong lisod-lisod dun?
5: Naman ka rin sa layo sa sakinan. Umakot sa sakinan. At sinambot kayo para. Siya ba? Mabantian dyan siya for me.
0: Yes. Connect. Tinawid.
5: Na, ako sa mga kaya nga. Tinawid ko ma. Sige mong kas. Kaya na ito ma.
0: Eman, nga nung nagkatawa ka?
5: Oye, okay, Eman, parang nag-uwa na. Isan na ako. Oye, ginaga. Ginaga ko, Anay. Ako, salaran. Huwag mong yapon mawa. Ay.
0: Nakaagiba ka susama ni ini, Eman, nga wala ni mo nasulti imong pagbati nga to niya.
5: Kaya ginagatpan man. Alik sa bagay.
0: Sige. Anyway, Eman, salamat ka ayo. Okay ra ka karong hapon na?
5: Okay raman mo rin. E kaya raman po kayo. Salamat ang Diyos pa na. Alaw mo ang tanan mo sa kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Eman, mubiyan ako sa kahanginan. Ugma na po po mo, ha? Eman?
5: Okay,
0: Eman?
5: Oh.
0: Wala lang. Bye, Eman! Katropa mo!
5: Exciting!
0: Ayan.
2: Exciting!
0: Diba? Exciting! Wala tayo, hapit na hurto akong oras, ani. Dear John, ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa, ihinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati. Nga to kang Eve. No? Labi na nga, karon ano na potential nga? Kani si Dandy, muhimo og dili maayo nga to kanimo. Think twice. And think twice. It's okay. tinuod niya na hey, gugma ka. Yes, normal nang batiyon ni mo may gugma ka kay EF tungod kay ang kasuod ninyo. Mo lagi na, unang, tungod kay wa na boundary sa inyong duha, niabot yun sa punto nga, nahulog ka nga to kang EF. Apa sa sitwasyon mangod ni EF karon siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya na human sa iyahang problema sa iyang ex. Nga posibleng mahimong problema na inyong duha pungod. Ang mahimo niya karon kanang iyang lalaki, ipablatter na niya, ikaw po at ipablatter ni mo. Araw ma-feel po ni Dandy nga nili po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan mang gunyo niyang gugman ninyo, unya na niya isat aside sa inyo sulbara, sa inyo nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sunlan, o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya, siguro doa sa inyo ang safety. Kay usaw man ang inyo ang gugma ko nga magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. Diba? It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung tinud anay nga naa na, pirmi nang naa bisan pa man unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga ito kang ibang yung mag-ibati. Unahan sa kung unsaon yung pagsulbad nga mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na ito kontroladong huna-huna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipablatter siya, matod pa ni Katropang James, all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And, kanay mong gibati, karoon nga ito kang Eve. Ado na higa yun para ni Anna. Kung dinood ka nga nahigog mga ito kang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga ito niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kaya kung ang dali, dalion ang gugma, o dali-dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imo ha, John. Dili complicated, unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahigugma, diyo kag tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga ito niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili ka na lang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kay nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Oh. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras, mga katropa. Bisa unsa na kung inat niya akong programa, dinhin na lang yun ka takutob. Ana diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako mga amigo konsihal, makaari ka sa lapu-lapu at ngan ka na mo DJ inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa iba. Pagwapad ko ng adlawa, uy. DJ ko basta-basta mapakita ninyo, dili ko sexy o glamion, anak. Kaya mabahas pa lang ko. Pasig mo yung mga mamakita mo ko in person, mo siya, dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ala, tama di ay, no? Mamemuhan siya ko aning wana ko na ko ng Windsor. Ayan! Kaning problema ni John ba? Una mga kuan-kuan. Una na kung mabila sa kahanginan katropa, sa mga katropa nato din ha. Good news and another thing to look forward. And, may nalang yung disinyas ni ako ang admin diri ay kaya makapiso siya kuan ni Ron. Una tamo biya di ay Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6Ks, 12Ks, 16Ks and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops. 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook and visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 2:49 in the afternoon. Wana ko igong oras, mga katropa o bapuhon sa programang X-Rated. Magdung ka na inapunta, kaoban nga ko ang partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. O sa itong mga kaobanan sa istasyon. Ayaw kalimot, alauna hangtod alas 3 ang itong programa sa X-Rated. Ibutang daan sa inyong alarm, please. Oo, anak lang, aron magkahibaw mo o magkahibaw anay ta pa, aron dili sa mong magmahimahay sad. Sa mga gusto mo advice, umapuhin na po ang inyong advice, kay Moragwa naman, hindi naman ginimahilot ni DJ, kay bisag usaw na kong inat ani, di na kit siya makaya, kit sa ako powers. Shoutout sa mga naminaw, sa laing-laing dapit na to, dili lang sa Visayas, sa panapinpod sa Davao, sa Bukidnon, pundiin-diin pa man na, thank you so much. Ayulisan niyo mga radyo kay musulod ng programang Asintado Kaoban si Katropang Eric Seras Manait. Alas 2:50 na, Katropa. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung Katropa DJ RC sa programang X-Rated. Dilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
1: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, kinisin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral laxic firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yan mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Kaklar ke sana.
1: Exciting.
2: Oras sa XFM, alas 3:01 sa hapon.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Extra, extra, balita.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
3: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Presyo sa lana, posibleng mubaba sunod simana. Posibleng muubos ang presyo sa mga produktong petrolyo sa maabot yung mga simana human sa positibong kalambuan sa sitwasyon sa Middle East. Sumala ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Aduna na'y maayong timailhan sa merkado human sa pag-anunsyo sa paghunong sa tensyon tali sa Estados Unidos o Iran. Bisan pa niinig ingon sa opisyal nga posibleng sa sunod tuig pahingpit nga mubalik sa normal ang supply sa lana tungod kay adunay mga pasilidad nga kinahanglan pang ayuhon. Samtang panay usab nga ginamonitor sa gobyerno ang ubang mga hinungdan nga makaapekto sa presyo sa petrolyo.
2: Extra, extra,
3: tapos ang anig sa to ang extra balita mga katropa.

Kana sa magnitude 6.4. Tungod dini padayon nga gidasig ang publiko nga magmatngon og musunod sa mga safety protocol samtang nagpadayon pa ang seismic activity sa Mindanao. Extra, extra. Alas 3:06 na sa hapon mga katropa ug mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na ang programang Extra Drive alang sa mga manindot nga mga musika mga katropa. Katropa niyo sa balita Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 3:07 sa hapon.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarik sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!
4: Alright, let's do this. Twitter, the party's

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM. XFM.
0: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier.
13: Western Union. It's supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
17: XFM 89.1.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
20: Exciting!
19: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Atak ko, iskun pa.
12: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
11: Upo, papa. Putang ng mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
11: Saton, pati na si, hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
11: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: The time now is 4:30.
17: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
18: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
20: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Tanduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets. Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
23: Kadugayan ninyo gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
24: Ka-Clarex, sana?
25: Exciting!
24: Clarex!
25: Exciting!

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong lumang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte ako
3: Kamo sad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom og Vitamin C ha, amping diya mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
16: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
18: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ako. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
16: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Kaklarik sana!
21: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Kaklarik sana!
22: Exciting!
21: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: bakla Rexana.
1: Exciting!
2: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Long have we waited.
1: Tanduay First Five.
0: Zach Tabudlo.
1: Flow G.
0: December Avenue.
1: Parokya ni Edgar.
0: And Kamikaze.
1: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
0: Tanduay First Five.
1: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
0: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
1: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
0: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
11: Sister Paige.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
13: Usa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
12: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sista Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
14: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
19: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
20: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Kaklarik sana!
22: Exciting!

0: Tá claro que sana.
1: Exciting.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Dagdha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha on, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Nahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklaris, Ana!
12: Exciting!
11: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

Maayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon og sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, maayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang XFM Mati, maayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala kay suunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, maayong gabi kaninyo diha tanan. O sa XFM Sambuanga, XFM San Franz, o sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagpasalamat kang sa atong CEO si Doc Remelito Oy, o sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, maayong gabi kanimo diha sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, maayong gabi kaninyong tanan. O manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. O sa tanan nga nagasubaybay o naga paminaw ni ini nga programa, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ato ang mga interesado sa nagkalain-lain nga mga dapit nga nagapaminaw dinhi sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima. O sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nodalo, maayong gabi kanimo diha. O si Brother ingon man usab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan sa ilan ni Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, maayong gabi kaninyo diha. O manghinaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa ato ang programa dinhi sa Tagum City. Maayong gabi kang Doc Dumagit and family o sa mga kabataan usab, maayong gabi kaninyong tanan din ha.

og sa ato ang mga kaigsuonan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol, og uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, og sa ato ausab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, mayong gabi kanimo diha, Sister Wilma, og aniya na usab kita magapadayon sa pag paminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Abiod, Ayaron Family, Ruyo Family, Akyatan Family, o Bukaling Family, maing gabi ikan ninyong tanan din ha. Yung man usab, Alingalan Family. Sa Mawab, mga Osaris Family, maing gabi ikan ninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong. O sa Maragusan, mga kaigsuonan, Inuhalis Family, Brother Edwin, o kang Sister Belen, Sister Marlene o si Sister Sister Ali, Inuhalis, mayong gabi kanimo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha. O sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Nabunturan, mayong gabi kaninyong tanan din ha sa mga Bungkak Family, ingon man usab sa Compostela, Saranya Family, mayong gabi kanimo din ha, o sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog, manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Sa Digos usab mga kaigsuonan nato dito sa atong Pangulo, Brother Imboy Abo-Abo, manginaot ko nga anaa kamo din ha, nagkahiusa-usab no sa ato ang mga buluhaton no. Side ko nga ang ato ang pangulo, busy kayo sa mao nga mga buluhaton no. Og sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtagbo usab din ha karon sa Bayabason, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ato ang pangulo usab sa Union, Brother Alan Alingalan, o sa mga pastor nga naa din ha, si Brother Buhawi, maayong gabi kanimo diha Brad, o sa uban nga mga pastor nga naa din ha, dilita mo maisa-isa no. So, manginaot ko nga naa kamo sa maayong kahimtang o panglawas. O sa ato ang mga kaigsuonan nga naa din ha sa Pulumulok, Brother Yakin Stilyuri, maayong gabi kanimo din ha. O sa bansay mohang pamilya, o sa kang Brother Samuel Salbanya, o sa uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kanimo din ha. O ya Samuel, o sa ato ang dasig usab no nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, mayong gabi kanimo din ha. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha. O si Brother Chami Punay din ha sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha usab. Og uban sa imuhang pamilya, og sa ato ang mga kaigsuonan usab din ha sa Bukidnon, og mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manginaot ko nga kamo anaa sa maayong panglawas, og maulang kana maayong gabi sa tanan.

0: right. I just feel it all the time. X.
1: F-O-M. Aquatics are not
2: exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, taga na kong suranda po dito. Rohong kreatin yung taas. Kung ihi, so kung pag-ihi, doon po tulog. May gabi yung hindi ko matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kreatin lami na natulog na kayo po. Sa kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesko. Realitibo kayo, matapang na sa inyong paglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuang kape, gipakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI tagana.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamo hinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga ng stress.
7: Southern Gold Coffee Mix.
1: Mabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarik sana!
18: Exciting!
16: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: DSK. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

Ayan. Time check is 7:02 in the evening. This is your sexy DJ Angel sa TSK. Ayan. Oh, maayong. Mm-hmm. Asa naman niya itong ano diri, ah? Oh, nawala itong bid diri, ah? Ansa na ni diri, kuya? Merong music. Nawala yung ano.

Ayan. Time check is 7:11 in the evening. Opo, kumusta mga katropa? Ayan po, medyo nagkaroon ng konting technical problem. Okay naman po. Okay naman po sa aking outfit ngayon. Yellow is the best policy. Ayan. Oh, kumusta mga katropa? Oo. Dancing na tayo ngayon, no? Baby One More Time, mga itong by Britney Spears. Kay Britney Spears, opo. Mm-hmm. Habang, you know, ano natin ang ating mga music, parang pakurat tayo. Ayan. Okay po. Ayong gabi sa tanan, mga katropa. Opo, kumusta ang inyong mga adlaw karong Tuesday. Okay, Tuesday, Martes. Oo, murag isang linggong pag-ibig lang mga katropa, no? Lonis. Nang una ka nagkita, tapos Martes. Ano nang sunod ng Martes na yan? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, ayan. Nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules. Ay, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Ano, Huwebes. Ang bigla, ano. Ano, wala, di na uso ngayon ang isang linggong pag-ibig. 1 second, 1 minute. Okay ka, okay ko, tayo na. Parang ganun. Ang ganun ba sa mga new gen say ngayon? New generation? Mm-hmm. Ayan, sige. Magpa-bid ka na lang dyan, kuya, kasi mayroong magsapaw, nag-asapaw sa atong bid. Sige, tugtog. Kaya naman siguro dyan, kuya, no? Yung ating, ano, sexy, hey sexy lady. Oh, meron talaga, hindi siya po pwede. Mm-hmm. Ayan, sa imuhan na lang talaga dyan, kuya. Ayan, hey sexy. Ayan mga katropa, opo, meron tayong mga bago ditong pakulo. Oo, yung first stand Y5. Opo, special thanks to our media partners. Opo, magkaroon po ng ano yan, malawakang konserto dyan sa Crocodile Park Zoo. Mm-hmm. June 26, 2026. Anong oras yan mga katropa? Opo, yan natin kung anong ano yan. Ayan po, nakalagay po dito, The Tanduay First 5 Comeback Concert Tour features 5 of the biggest OPM acts in the country. Parokya ni Edgar Kamikaze. Ayan, parokya ni Edgar. Ayan po, parokya ni Edgar. O, gusto na magkanta ni parokya ni Edgar. Oo.

0: Ano ba yung ano yung parokya ni Edgar, yung nagkanta ng ano ng Ako si Mr. Suave. Ganun ba 'yon? Kaparokya ni Edgar ba 'yan? Kamikaze, Flow and the Summer. Flow Flow G and the Summer Avenue and Zach. Ayan po, The Crocodile Park on June 26, 2026. XFM 89.1 Davao is one of the media partners. Ayan po. Ayan po, may gagawin tayo. Oo, naatay pa ticket, free na ticket, mga katropa. Mm-hmm. Meron tayong mga gamings and everything. Usa ka, ayan. Opo. Okay po. Yes po. Opo. Sige po. Ayan. Yes, mga katropa. Opo. Meron tayong ano. Meron tayong makakuha og ticket. O, buntag sa June 26. Opo. Magpadaog ta sa mga program. Magpadaog ta. O, maghimo ta o kung saan ni. Sa, maghimo ta. Maghimo ta o kung an. Pila man ang bunuton ani SM. Oo. Pila man ang atong mabunot ani. Oo, magpakulo kita. Oo. Sige, Dabi, unsa man ang kanta ni parokya ni Edgar? Mhm. Opo, sige, magtawag daw mo be. Contact number, tawag mo diri sa ato ang hotline. Opo, tapos kantahon ninyo ang isa siguro ka unsa ni? Unsa man ang kanta ni parokya ni Edgar? Sige daw, research daw natin dira be. Unsa man ang kanta ni parokya ni Edgar? Unsa di ay ang kanta ni parokya ni Edgar? Tapos i-research so pa. Di na ang parokya ni Edgar. I mean, sige po. Ayan. Iano na to diri mga katropa. Sige daw mag-ano daw mo bi mag-cue daw mo kung kinsa unsa mga kanta ni parokya ni Edgar. Opo. Ayan. parang i-research sa parokya ni Edgar na ano, parokya ni Edgar, si paring Edgar mga katropa, parokya ni Edgar, oo, anong parokya ni Edgar songs, oo, unsa may mga songs ni parokya ni Edgar, ayan, yes po, okay po, sige. Sa Crocodile Park, sa Crocodile Park yan mga katropa no, diha na i-held ang event dira mga katropa, concert na karong June 26. Unsa man ang kanta ni parokya ni Edgar Harana? Opo, ayan parokya ni Edgar yan. Mga rock songs. Opo, oo. Ano may mga songs niya diyan? Mhm. Ayan, i-research na kung ano yung mga kanta ni parokya ni Edgar. Unsa man gud ang ilahang mga music dira. Oo. Kinsa may maka ano diha? Patugtog natin nga kuya yung parokya ni Edgar one song sa parokya ni Edgar kuya. Sige. Habang mag-ano tayo, we are the partner of parokya ni Edgar. Patugtog natin yung one song of parokya ni Edgar. I think I think there is lots more. Oo. Meron tayo kuya. Sige, hanapin natin sa ating playlist na songs ni parokya ni Edgar. Opo. Ayan, i-hi natin ang mga katropa natin karon nga nag-monitor sa ilang mga kanyang-kanyang mga tahanan o sa ilang mga salakyan dira. Opo. Nag-monitor na ba ta? Please share our live mga katropa para ayan. Ayan, ako si Mr. Suave. Ayan. Yan is the one best song o pinasikat ni parokya ni Edgar. Oo, it was, meron po yan siyang movie na pinamagatan, Mr. Suave by ang ano po niyan? Ako?
1: Nasa ulap ba?
0: Ayan. Ayan. Oo, FYI lang pala no, si parokya ni Edgar, yung kanyang lead singer, nag-asawa po ng isang artista. Sino po yung asawa ni parokya ni Edgar, ng lead singer po ng parokya ni Edgar? Sino po yung kanyang naasawa? Oo, letter A, si ano ba? Si Glidel Mercado? Opo. Letter B, si Neri Naig. Opo. Letter A and letter B lang po mga katropa. Piliin nyo lang po sino po dyan. Oo, sino po dyan ang asawa or has wife ni lead singer, vocalista ng parokya ni Edgar, si Glidel Mercado ba? Letter A and letter B. Sino pong letter B dyan, mga katropa? Si Neri Naig. Yan po. Na meron lang po yung controversial po. Oo. May mga kontrobersya po yan sila. But pipiliin nyo po ang tamang sagot. Pwede nyo po kayo mag-PM dyan sa ating tambayan sa Katropa XFM. Opo, mag-message po kayo dyan. Kung madami po kayo na nakakasagot ng tamang sagot, opo, lisod sad kung maling sagot. Sa tamang sagot, oo, bubunutin po namin. Pag iisa ka lang, congratulations. Oo, meron kang ticket po, oo, para doon sa ano, sa concert po ngayong June 26. Ayan. Sige, sinong gustong manood ng konsyerto ng parokya ni Edgar, mga katropa? Ayan, sige. Saan na, kuya? Saan na, kuya? Sige, enjoy muna natin ang songs ng parokya ni Edgar. Opo. Ayan. And the next, ang Kamikaze. Ayan. Just enjoy the music of parokya ni Edgar. This is your sexy Deji Angel ng Triske.

Layo ang iyong pagdinala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: XFM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
13: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
12: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
15: One Turbo.
14: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Seven Plus Herbal Soap.
16: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor. Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad ko glips.
22: Kaklarek sana.
23: Exciting!
24: Tambayan sa katropa.

I hand time check is 7:43 in the evening. Ayan nga katropa. Ayan po, oo, medyo nagkat ano ang ating monet ato ang ano ang ating hindi ako makapasok sa aking Facebook mga katropa. So hindi ko talaga makita ang nagmo-monitor. Shoutout na lang talaga po anong nangyari. Sa lahat ng mga gusto pong oo, hindi talaga ako makaano, just make sure na opo, hindi ko talaga maano ang aking monitor, nagkaroon ako ng problem sa ako ang ano. Ayan po, sige po, kuya, ano na natin, hindi, ayan po, hindi talaga pwedeng ang ating bid, so dili na to siya pwede mapabid. So, dyan na lang sa'yo talaga, kuya. Ayan, sige. Yan na lang ang ating bid, kuya. Yung si sexy lady. Opo, hindi talaga tayo makakita sa ating, nagkaroon po talaga na, pasensya na po sa mga nagsha-shoutout po, nag-monitor ngayon, mga katropa, oo, sa lahat ng mga gusto mag-join sa ating pa-raffle po, sa ating pa-games po, meron po tayong, ano, may bibigay ako sa yung tundong, ayan, sige, ano, ang ganda ng Pilipina, no? Ah, sige po, mag-ano ako kasi para ano ako. Ayan, sige po. Para ano, para hindi masyadong malamig dito sa Sub-Saharan Africa. Ayan po mga katropa, oo, yung pinatugtog natin yung mga music ng parokya ni Edgar. Opo, top 5, Tanduay 5. Baka makaano ako dito. Hindi ako makaano doon sa ating ano sa ating monitor po. Okay po, sige. Opo. Tanduay top 5. Opo, it's a sponsors of Tanduay. Oo, sino namang mahilig ng nagiinom ng Tanduay, Tanduay Rum, o mga Tanduay products. Opo. Oo, maraming pag-ano gusto mong chole-chole, Tanduay. Opo. Opo, that's the performers. The mga performers po is parokya ni Edgar Kamikaze and the rest of the bands. Opo, this Battle of the Bands this coming June 26. Opo, mga katropa, subaybayan nyo po kasi magbigay po tayo ng and every winners, one winner, two tickets. Opo, tama ba ito kung hindi ako nagkakamali? Ayan po, meron pong 2 tickets, opo, and every winner, oo. Yung una kong tanong kanina po mga katropa, sino po ang, oo, games po ito, no? Sino po ang wife ni lead singer ng parokya ni Edgar? A, si Glider Mercado, Glidel Mercado, letter B, si, ano, sino? Si Neri Naig. Sino sa dalawa? Si Glidel or si Neri? Opo, si Neri, isa po siyang, I think, ano siya, dati siya sa ABS-CBN, isa po siya sa mga teens na teleserye. At least meron siyang teleserye. Opo. And then, of course, si Glidel Mercado, isang sexy star. Opo, that was 90s. Opo. So, pili lang po kayo sa dalawa, letter A o letter B. Opo, kung letter A, okay. Pag letter B, opo, pipilian natin yan sa inyo. Tapos bubunuti natin kung sino yung una na makikita natin na mag-monitor sa ating programa ngayon. Paki-share yung ating live, although makita naman natin dyan sa ano sa monitor mamaya. Tugtog na lang po natin ang ating mga music mga katropa na mga selected songs na of course patugtog na muna natin yung Unbreak My Heart with sinang kumanta ng Unbreak My Heart. Don't break my heart. Don't break my heart. Iba pala yun. Unbreak my heart. Say you love me again. Under this hurt. Ayan, sino kumanta niyan mga katropa? Si
Toni Braxton. Tama ako si Toni Braxton. Tama. Okay, well, enjoy the music with Unbreak My Heart with Toni Braxton.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
10: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Sister Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sister.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Ang saya nito, mga katropa. Ang saya-saya. Naghahanap ako ng sa ano,

course, or ang dami kasi nitong ano. Ayan. Ayan. Bumalik na rin ang aking beads. Beads. Ano talaga? Ano talagang beads? Ayan. Ayan po, mga katropa. I'm back again at your service. There, next down. Parang kumakain lang. Nung kumakain lang ng hotdog. Ayan po. Hi all sa ating mga katropa ngayon. Oras time check is alas 8 can say. Sa kagabion mga katropa. Unsa na. Unsa may mga tubag ninyo ato mga katropa ha. Kinsa may asawa, wife ni lead singer na si Parokya ni Edgar. Si Glidel Mercado ba or si Neri Naigba? Ang makadaog anak mga katropa, isa ka ticket, ay isa ka makadaog na ay duha ka ticket. So pwede mo mag-date sa imong friendship dito sa Crocodile Park. Opo, na with the live performers. With S. Opo, with S, the sponsors. Opo, kuya, pakipindot sa aking lights kasi madilim ako. Kuya, dito sa ano, dito pala sa studio, matitim ang aking ano. Hindi ko napindot ang aking lights. Baka akala nila daw, no, daw ano, nuno ako. Ayan, kailangan ko ng spotlight. Ayan, very good. I'm so happy with my spotlight. Ayan po, Ayan, good evening sa all. Good evening sa all. Pa-shout out, ha. Shout out. Shout out to my family. Who's your family? Herbolario family and everything. Opo. Mag-message nga kayo mga katropa para ma-shoutout ko kayo. Ang one song na pinasikat ni Parokya ni Edgar mga katropa ay ang Mr. Suave. Opo, that is, ano, that is, Tanduay. Opo, isa po ang ating 89.1 XFM ng ka-partner, media ka-partners. Opo, ayan po, padayon mo sa pagpamati, no? Oo, para makadaog mo og ticket. O, mura kami naman, makadaog ay ng ticket, ay. Kita-kita tayo doon, mga katropa, kay magjug-jug-jug dyan dito sa, ano, sa, tawag nito, sa Crocodile Park. Ayan. Aha. Okay po, sa lahat po ng aking mga kabatchmate ng BCMC, oo po, siya po mga batchmate, tomorrow. Tomorrow sa signal, private signal. Oo, 900 hours. Opo, it is 9 o'clock in the morning. Opo, shout out sa mga BCMC po, sa ating mga kasamahan dyan sa... Opo, mga kasamahan natin. Oo, nang magte-training po. Okay, hinahanap ko yung aking ano, aking mga katropa. Opo, sige po. Ayan, mga katropa, opo, magkita-kita po tayo, no, bukas. Opo, sa ating ano, sa ating bukas po sa ating training po, o sa ating, hindi pa pala training yun. Okay. So, may napindot na naman ako dito sa aking ano. Okay, balik ako doon. Okay. Sige mga katropa, opo, enjoy natin ang mga nalalabing music. Sa lahat po ng gusto magpa-shoutout, shoutouts na po kayo. Opo, sa lahat ng magre-request, mag-request na po kayo. Shoutout ko po ang aking ano, ang aking sponsors dyan sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, kay Ayong. Ayan po. Kuya, pakita natin ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan po. Guys, kung maka-drop by kayo dyan sa Ayong, dyan sa Dato sa Lumay, don't forget po na drop by po kayo sa Ayong Gulayan po dyan sa Dato sa Lumay. Along the highway lang po yan. Shoutout kay Mayonito Torregosa na aking ng aking classmate. Ayan. Dyan po sa, opo,
Diyan lang po yan sa Datu sa Lumay. Of course, kung gusto nyo magpalamig, meron po tayo dyan. Experience ninyo ang Sea of Clouds dira sa shoutout po dyan sa may New Year's Peak Resort. Ayan po. Oo. Hanapin ko pa, pasensya na yung taga New Year's Peak Resort po kasi nawala po ang aking iPhone. Shoutout po sa nagdakaw ng aking iPhone. Opo, makonsensya po kayo kasi bayarin po yan. Oo, shoutout po sa nagnakaw ng iPhone 13. Opo, ibalik nyo lang po sa may ano. Oo, ibalik nyo lang po sa may Royal Suite. Diyan sa dormitel, diyan sa may hotel, diyan sa may Claveria. Opo, kung saan nyo po kinuha yung aking iPhone, doon na lang po, ibigay nyo na lang po sa guard. Opo, sana makonsensya. Kung may konsensya po kayo, mabalik nyo po yung aking iPhone. Madami po yung mga importante po na mga nakasalalay doon. Maraming mga interviews na kailangan nating ipalabas. Opo. Shoutout po yan kay Maria. Hello, Ma'am Maria. Ay, Maria. Maria. Ma'am Marielle. Oh, shout out kay Ma'am Marielle. Shout out ko, Madam Deri Kabakan. Kay GG Eugene Marielle. Princess Diane. Melin. Kay Melin. Allen. May Joy. Tanyo. Rafi Arandian. Opo, sige. Salamat po. Tama po ba yung mga sinasabi ko na mga pangalan nyo po? Marielle Umadli? Tama ba? In English, umadol? Tama ba ako? Oo, diri sa Kabakan. Opo. Thank you. Yan po. Kay watching. Ayan po. Maraming salamat po na nagalanog-lanog atong tingog dira sa Kabakan. Good evening, sabi ni Ruvilin Patresyo. Opo. Quatres. Oo. Saan ka, Helene, ma'am? From Aklan. Opo, from Aklan daw. Ayan po, from Aklan po siya. Aklan, ang layo-layo. Opo. Naglanog-lanog po sa ating FB Live from Aklan. Opo. Oo. Are you Ilongga? Oo, Ilongga po kayo, ma'am, sa Aklan. Kasi Aklan is Anteque, somewhere there. Oo, may Edagabi. Opo, kay Marielle, opo, shout out po. Ano, ayan po, si GG Eugene Marielle, Princess Diane, Melin, Ailey, Allen, May Joy, ayan po. Nahuman naman, Jelson, na ako ang review. Sige po, Ma'am Belinda, shout out po. Ayan, maraming salamat sa nagpapa-shout outs, opo. Ayan po sa mga taga Davao nga naga-monitor karon. Oo, mag-hi kayo para po join po sa ating games. Opo, para po sa ating free ticket dyan po sa Crocodile Park that is sponsored by Tanduay. Tanduay 5. Ayan. Enjoy natin ang nalalabing music natin, mga katropa. Shoutout natin ang aking haplas na walang katulad, ang Solomint. Oo, papasok ng Solomint dito. Opo, ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Pag guys, nahaplasan ka nito, Ma'am Mariel, pag mahaplasan ka ng Solomint, masasabi mo talaga na ang sarap-sarap sa pakiramdam. Like ako, nagkaroon ako ng wound. Nilagyan ko lang talaga siya ng Solomint. Sobrang gumamela kasi ang component, ang raw materials ng Solomint. Kaya good for mga allergy, kati-kate, yung mga samad-samad, malaking samad, maliit na samad. Lahat ng samad. Yung pain, yung back pain. Opo, ang kaganda ng product natin kasi may meron siyang vitamin A, vitamin B6. Opo, ang dami niyang vitamins na kasali doon. Ganon kagaling ang ating Solomint, ang haplas na walang katulad, mga katropa. Ayan. Pa-shout out. Opo, sige po. Shout out po sa Omadli family po. Pa-shout out po, pud ko. Oo, sabi, pa-shout out pud ko sa palingki sa Kabakan, ma'am. Ayan po, palengke sa Kabakan. Kumusta mo dira? Kumusta ang inyohang, hindi ba kayo masyadong naapektuhan sa linog? Ingat po kayo dyan, Ma'am Marielle Omadli. Tama ba ako, Omadli? Opo.
Baka mali ang aking pag-pronounce sa inyong apelyado po. Ayan po sa Palengke sa Kabakan. Shout out po. Kumusta po kayo, Hurot Dira? Oo. Kay Ma'am Rovelin. Rovelin Patricio Cuatres. Batayas, ayusin na ito pagbasa mga katropa. Cuatres. Ayan. Opo. Ang hirap naman banggitin naman yung pangalan, mga apelyado, mga katropa. Wala bang mga De La Cruz, mga shoutout pala dyan sa mga De La Cruz family. Dira sa Kapatagan di Gustavo del Sur. Shoutout sa ko ang Igsoon dira sa Balatikan. Balatikan, Kapatagan di Gustavo del Sur. Ang aking mga kamag-anak dyan sa Hill family dyan sa Mlang, North Cotabato. May ad na gabi sa inyo lahat, sa inyo tanahan. Ayan. Ayan, Lazada family dira sa Turil, sa akong mga cousin. Gusi family, lahat ng family. Herbolario family, and the Quetan family sa Buda, Marilog District, Davao City, Philippines. Okay po, dyan po sa, dyan po sa Pasian. Sa Pasian, Davao de Oro. Kumusta po ang aking mga kamag-aking mga kapatid dyan? Ana Shell Hill, Rosemary Hill. Kala nyo ha, kapatid ako ni Rosemary Hill. Kamukha ko naman si Cherry Hill. Ayan. We are Hill family. Kamag-anak namin sila sa apelyado. Shoutout sa mga Hill family. Ayan. Kumusta po kayo mga Hill family? Ayan. Ano po ang inyong song request? Anyway, segue ko lang po ang iFern product, iFern Nation. Ang Fern D, Vitamin D3, ang Fern Active, and ang Milka na ating maintenance for good. Ayan. Maraming maraming salamat sa OIC, Oro Integrated Cooperative, and of course, dyan po sa ang ating Oro Cooperative, Oro Integrated Cooperative with Kuya Wooden Neri, ang kanilang manager dyan sa Illustre Branch. Ayan, mga staff po nila yan. Ayan po ang ating, ang ating Wispy Beauty Salon, ang nagpapaganda ng ating lashes. Ayan po, dyan lang po sa Almindras Gym. Shoutout po kay na Ma'am Dang at saka kay Ma'am Shella. Ayan, 0917-480-5370 ang kanilang perfect numbers. Ayan. So, dagan-dagan kayo, tagsalamat, dagan ang Aurora Soap. Huwag tayong makalimot sa Aurora Soap. Ayan po, para sa eczema, para po yan sa mga upaw. Oo, kagaya ko na nagpapaupaw kasi ang ako ang purpose is paano mabilis na using our Aurora Soap. Mabilis ba? In just 3 months, na nag-iadayoy buhok. Ayan. Ayan po, meron tayong Aurora Face Serum para doon, para sa pang-lift ng ating non-surgical po siya. Lalagay nyo lang, that is proven and tested po. Ang Aurora Serum and Aurora Eye Cream. Kita-kita tayo mga iFern Nation, opo, ng aking mga ka-uplines dira this coming Saturday. Ayan po, meron po tayong PRT. Ayan. Siya po mga katropa, enjoy natin ang nalalabing music ng ating listing. Opo. Okay, sige po. Ano pa yung mga pwede? Ram Rebecca Casimiro, Sis Belinda pa, shoutout Ma'am Jel. Thank you so much. Yes po, you're welcome sis. Ayan po, upline Rebecca Casimiro, how are you today and tomorrow? Ayan po, sige, habang i-enjoy natin ang nalalabing music mga katropa, enjoy the rest of the music. Of course, don't forget sa atong pag-games o sa lahat po ng sa Midsayap, opo, shoutout natin Midsayap, North Cotabato, sabi ni Agaton Gonzales. Hi sir, Agaton, watching from Midsayap, North Cotabato. Kumusta po yung taga Midsayap dyan sa MTS Midsayap, sa kay Sir Kenji ng dyan sa Midsayap. O kita-kita tayo sa Midsayap soon, pupunta po ako dyan, magko-concert ako dyan sa MTC. Ka-concert tayo po mga katropa dira sa MTS Midsayap with Sir Kenji. Oo, with the group of band group. Oo, ako yung lead vocalist nila diyan. Ayan, pag-usapan natin. Opo.
Hello, sexy angel, sabi ni Lindon Porras. Hi, Sir Lindon. Opo. Sir Agaton, kita-kita tayo dyan sa MTS Medsaya po. Oo, magko-concert tayo soon as possible. Sana madala natin si Ate Imelda Papi. No, ganun! Oo, sa Swiga na ano, i-ano natin ang mga local bands. Bigyan natin ng opportunity ang mga local bands para e-expose ang kanilang mga talents. Opo. Ayan. Magpapamature singing contest din ha? With Ate Imelda Popin. Oo. Sige po, ihigyaw-higyaw na to ang Midsayap MTS with Sir Kenji. Sir Kenji, it's a counselor. Oo. In the one of the province in Chansa, Cotabato. Opo. Somewhere there. Opo. At i-check ako pa siya. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po sa ating mga nagasubaybay and of course, our 11 million views. Ayan, enjoy the music. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city.
8: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
15: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
14: Ngano man?
15: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mapibili sa mga butika.
18: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh

0: skin, mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante seryoso.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!

Ayan. I'm back again. Sige. Bids na tayo. Bid tayo dito, kuya. Ayan. Maayo ka pa sa gabi eh. Karong mga oras, ha? Ayan, mga katropa. Opo, sabi, hi, welcome back by Start Believing. Ayan. Anong meron ka? Opo, ang dami-daming station. Diri sa General, sa Jansan. Mm-hmm. Oo. Gina-tune-in na mo ang imong. Ano sekreto? Oo. Duga sa tilas. In Clarex kayo. Ayan. Ano sekreto? Oo, kay Start Believing dyan sa Guardian Family dyan sa Sarangani. Opo, sa Sarangani Province. Diri sa Jansan. Opo. Sabi ni Start Believing. Sarangani. Oo. Sarang. Kaya siya sarang. Sarangani. Anong ibig sabihin? No? Saan kaya yung the root word of Sarangani, pwede siya sarang. Saranghe. Saranghe. Ano saranghe? I love you. Mm-hmm. Gihigugma ko ka mo dira. Oo. Ano? Ano na? Oo. Saranghe, sarangani, sexy angel. Anong sikreto? Pakiskis. Pakiskis sa ilok. Ayan po, pakiskis sa ilok. Oo, hindi na nakaka-shame. Ayan po, maraming salamat sa Start Believing. Belinda, kagwapa o sexy ang DJ. Ayan, thank you pa. Ay, maliit na bagay. Yabang. Yabang-yabang naman, Cole. Oo, maraming salamat sa lahi ng aking Hill family. Oo, sa naghatag sa ato o panaguhay. Ayan po, oo, you don't forget po ang ating pa-free ticket po this coming June 26. Kita-kita tayo sa Crocodile Park ang ating Tanduay 5. Ayan po, pa-concert performers. Ayan, Tumarokya ni Edgar Kamikaze. Yung kumanta ng ako si Mr. Suave. Hehehehe, bigote. Nakakakiliti. Ay! Parang gusto kong kumanta ng laban-laban. Ubawi-bawi. Ouch! Ayan. Dabiga lang yun niya. Nang amuna nga. Ano na? Kung amuna nga magano sa imong mag... Kung sakit ka, suko ka na masyado, tapos biglang, palangga, hindi ka na maugot sa ako niya. Kay, balaan mo nga ni, nga, ikaw lang gidya. Tiyas, ikaw lang gidya. Pag makatalikod ka, may ara din iba. Tiyas, nako, matukapan ka sa akon kung ako na may. Maulpot-ulpot ka sa akon ga. Amo na, oo. Mm-hmm. Pag sa akon lang gidya. Just ganun. Ganun. Selfish, bye. Kaya kung hala, kung may gugma ka, oo, mag-tips lang tayo sa pagdating sa relasyon, mga katropa. Oo, apektado kasi yung ganda. Ang ganda mo, ang ganda ng imong mindset, kung nga imong ang imong utak, kay daw nagkagulo-gulo na dira, ang dami mong dapat i-declutter sa imong isip. Kailangan mag-declutter kita sa atong isip, mga katropa. Daghan ka na hindi ta makapokus, kay daghan ka itang dapat i-declutter. Ano na i-declutter na ibig sabihin? Magtanggal kita sa mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa ating abisaya, paglambo sa atong kinabuhi. Ana! Oo, kung pabalik-balik na lang yun siya, kana, pabalik-balik na lang. Don't pity yourself. Ayaw, sige, kaluoy sa imong sarili. Tabangi imong sarili, mga katropa, para to make you better. Para maging okay ka. Kahit sinasabi na hindi ka okay, labanan mo, ingna imong kaugalingon. Okay lang ako. Okay kayo. Ayan, Clarex kayo. Oo, lalo na kung
nakatungga ka ng tanduay. Insa nga mahilig sa tanduay, dara, okay lang mag-inom mga katropa because our body naman need alcohol. Pero everyday naman nag-alcohol, tapos ano yung kain mo, malata na imo tinain na, di kawawa, okay lang kung manaa kay insurance. Kung naa kay insurance, na ma-Sun Life ka, sige. Pero before ka mapasok sa Sun Life, before ka mapasok dyan, mag-ano ka muna. Huwag ka munang may sakit. Oo. Parang pag magpasok ka sa isang insurance, dapat, ano, kasi meron pa siyang ano eh, meron pa siyang, kinang obserbahan ka pa. O bawal sa ka mamatay, bawal ka magkasakit. Dapat healthy ka na muna. O pag okay na yung, ang tawag nun, sis Belinda, yung constability, contestability period, tama ba ako? Contestability period. Para quest kamidri sa song Sexy Angel, bigo kami. There's no easy way. Okay, there's no easy way. Tingnan natin. Okay, bigo kami. There's no easy way. Opo. Meron ba tayo niyan sa ating playlist? There's no easy way. O, sinong kumanta niyan? Brother, start believing. Opo. There's no easy way. Tingnan natin sinong kumanta niyan. Sige po. Okay, approve na ang plan, mama. Yan, approve na ang plan. Oo, saka ka na magkasakit pag approve na ang plan. Huwag ka munang magkasakit pag hindi pa approve ang plan. Opo, ganun. Opo. Ano tawag niya? Constitution ng Pilipinas. Ayan po, tingnan natin po. There's no easy way. Opo, there's no easy way. Ano? Okay po. Ayan, enjoy po natin. Start believing ang there's no easy way.

Ayan. Ang sarap naman sa pakiramdam, opo. Yung kanta na yan, opo. Anong kanta na yan? There's no easy way. Ayan po, by Jim Ingram. Ano, James, oo. Ayan po, tama ba yan? Start believing? Lose in your eyes po, DJ Sexy Angel. Lose in your eyes. Oo, by DB Jib Gibson. Pwede na natin na last song natin, kuya, ang Lose in Your Eyes by DB Gibson. Mm-hmm. Para yan sa Start Believing, yan ang ating last song for this tambayan sa katropa. Tama ba dyan? Meron ba tayo na, no? Lagay na, tingnan natin sa ating playlist, Start Believing, ha? And of course, shoutout tayo dyan sa RMC. From RMC, si Delta Papa. Shoutout ni Hajel. Sino kaya to si Delta Papa? Opo. Shoutout dyan sa RMC. Kumusta po? Rizal Memorial Colleges, ang aking alumni. Ayan. Dyan po ako graduate ng high school, Sunday school, and of course, college. Bachelor of Arts. Major. Literature. Ah, literature. Opo. Taga-Himana script. Script. Mm-hmm. Lose in your eyes. Ayan. Lose in your eyes. Yan na lang po ang ating, ano, ang ating last song. Opo. Ayan po ang oras. Alas 8:56 na sa kagabion, mga katropa. Opo. Bye-bye na po kita. Og magkita-kita ta. Ogma sa Wednesday, wash day. Opo, from 7 p.m. to 9 p.m. Yan namang inyong gustong mapamati. Oo, magkita-kita ta. Opo, kung of course. O, ang daming mga ano, kung naamoy mga ipaabot. Oo, ipanawagan. Opo. Okay, ang atong, kung kinsay makadaog atong, o kinsay may naka, ano, ani mga katropa. Pwede tayo mano magpatawag ta sa atong hotline. Pwede man tayo magpatawag sa atong hotline. Opo, para sa ato ang makadaog. Oo, makadaog sa atong patiket po, ogma. Oo. Ogma, mag-ano ta sa atong i-announce na to ang nakadaog, no? Oo. Katong sa ticket, kanang willing lang gid pud mo tan-aw og katong ano mga katropa, ha? Mm-hmm. Willing pud mo tan-aw dito sa ano para ma-enjoy nato ang event karong June 26 dira sa Crocodile Park. Opo, may concert po ang Tando I 5. Opo. Ayan, opo. Sa isa ka tao nga makadaog, duha ka ticket ang ihatag nato. Ayan. So daghan kay salamat mga katropa, and this enjoy the music of DB Gibson. Meron na ba tayo niyan, kuya? Lose in your eyes. Okay, maraming salamat. Oh, good night and sweet dreams, mga katropa. Always remember, in every mess, there is a message. And every test, there is a testimony. This is your sexy DJ Angel ng TSK. God bless, sweet dreams.

0: Saklarik sana.
1: Exciting!
2: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, bumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklare, sana!
14: Exciting!
13: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: kasagaran. Oh, pa dito na human? Mano na ito siya di ay sa board.
1: Hello!
0: Abi na ko ganang kuan, kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, yun gud ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarungon sa itong hair ha, kay way panudlay. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi. Oh, yes! Panihapon na muha sa mga wala pa na nihapon. Sa mga nag-practice-practice pa, huwag ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay. Unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo, kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So, dili na dapat magkuan. Dili na dapat na... Kung sa'y tawag, Ana, oy, oh, dili na mag-expect. Dili na ito mag-expect, ha, nga naapay mag-chat sa imo, nga, nikaon na ka, Bi? Nikaon na nang lang-lang, di ha? wala na, ha, di na mag-expect, Ana, dapat mag-practice na yun ka sa imong kaugalingon, nga ikaw na lang yun. Oh, buhi na lang yun ta, Ani. Okay, diha na lang mag-yun nga, unsa-unta man, nag-iampingan man ang...

Naligo ko, karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, Ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ko kahuwat nga makapahuway. Naligo ko dali-dali. Kay igang na gid kaayo, and then suddenly gitug na wang prinsesa. Gipanugno ako karon, need na ko og kanang unsay tawag ana oy? Cuddles. Cuddles nga unlimited. Cuddles o kaon-kaon? Kaon. Dito, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapag kapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante yun. Nga ligon jud o layo sa mga sakit-sakit. Dili dayon matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, generica nationwide, and of course, available na po sa mga XFM stations o dili sa XFM.

0: maubukid noon. Kung ganahan pud ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede ra kuni mong i-message, ako'y deliver diho. Na all. Shalan. Okay, si Disney Princess pagyod. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una, kay maumag... Ah, wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Adun na kita'y branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kayo makarelate, ani. Isa ko! Ha? Usually, sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s. Dali, ha? Ako sa lingkusgan gamay, hindi ko kadungog, nabungog ko, ani. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta kay isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B, kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri? Mogid niya akong kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may ngayon na, o yun na, nangitag textmate ni Nia, o nangita siya og textmate babae. Siyempre, babae po ako. Babae po ako. So, akong buhaton ana, Bina, anang Diyo ko, nagtapad ka nang mga bakante ka nang wala na ko'y laing trabaho on, sa wala, nakapanilhig na ko, o, nakahuman na ko sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Kaya sa unang panahon, gahakot-hakot rin magtubig, kay balon ramang gito among source of tubig. No? So, moto siya, mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhaton tapos nami notebook, nami lapis or ballpen. Amo nang i-take note ang mga number nga ginapang announce sa radyo. Tapos textmate dayon. No, isa jug ko ana. And then, mag-textmate na dayon. Unya pagkahuman karon, wala koy chance nga makipag-meet up kay wala koy kwarta. Iya na mi kapur. Kubri kami sa unang panahon. Di man gani may among baon ra mangani kay piso ra manggali. Ay dili inya na ko mag-storytelling ha.
1: Matlapon.
0: Oh, kamusta ang pag-share din ha? Unya nako. Sa mga ginahan nga mag-share sa ilahang textmates experience 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Pwede usab sa to ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gyud sa inyo ha nga palihog ko i-follow pod ninyo, tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layon pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko pa-follow, pa-like ug pa-share biha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog pong ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. live usap makita sa official of Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Ato ang OFW diha sa Hong Kong. May gabi imi. Always nga nagapaminaw sa to ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
2: Exciting!
0: Thank you kaayo, Mommy, ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tong very close to each other. Thank you, Mommy.
1: Thank you.
0: Si akong manghod ginitan ako ron sa live si L. Jane Adaya.
1: Thank you.
0: Ay may gabi eh. Si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family diha sa may Aglayan. Bugkaon lang tapon may gabi po. Ana si manager nga ako apod idol kay sa una elementary pa ko kay si Tanini yun. I-mention na good siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Oh, ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Kaya dili na masuko pa ni siya nga ingnon siya nga kan. Elementary ko sa na malate-late gid ko kay maminaw gid ko ana sa iyaha labi na tong iyaha mga jamming niya. Permintig ko ko paminaw sa imuha day up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
1: Thank you.
0: May gabi din ha si Emerwin magbanwa Sifra all the way from Tagum City.
1: Thank you.
0: May gabi po tinuod bitaw na elementary pa jud ganahan na jud gid ko maminaw anak si iyaha. Oy di ka fan sa stasyon. Actually, Monski, wala ko. Taga Mindanao ramang good ko. So, dili maabot sa mua ang mga stasyon sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since nanaman tayo XFM sa Cebu. Ooh! May gabi ilin haa sa imuha, Monski. Oh, naka-follow good ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din ha sa inyo. I hope nga makasilipod sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na ba ako anak niya? Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Tarunga ko, ha? Apple David? Unsa man ni siya? Paolo Avelito. May gabi din sa inyo, ha? Mas nauna si Inday Tanini din, ma'am. Dili ko sure ana ha. May gabi po kang sorry, wala ko kay ilo. Wala ko kay ila, sorry po. Si Ma'am Ann Aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore.
1: Thank you.
0: May gabi, Ma'am Ann. Nice song, ayaw pagpabuta-buta, oh. Kasagaran ra pabuta. Labi na pag-abot sa gugma, grabe gid nato kabuta bitaw no. Ay kabalo na gani kang gibinuangan ka pero you're still blind. You're still blind enough to see nga ginabinuangan na ka. Nganong gahugot man ta oy. Si Romy Butlig Osho, may gabi din ha sa imuhabi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball o tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, gid pud kaayo pag-abot bitaw sa mga textmates bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst nga naay ing anak nga experience pod kay pag meet up gay namo sa ko ang ma-remember pag gid nako to nagdumot gid ko ato akong textmate tagala Filipina Tagum City da ito siya unsay apelyido to niya ha Gidorem ma-remember pag gid tika Ren ha Remrem crush kay nako to siya sa una ay si Remrem Gidorem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika. Usa ka minuto po nga gibroke ni mo ako. Gibroke? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre ato mga panahon na nagdadalaga good ko. Pinaragod akong edad atong panahon na. 18, 17, 18 ko. Nagdadalaga ko atong mga panahon na. So it's truly sabotable. Ay nako. Ato na siyang idayon ang gisgot unya ha. Ilabi na sa mga excited kay din ha nga i-share pud ang ilang experiences pag-abot sa mga textmate pwede ra gid kaayo 0975474-9153. Unsa ni? Good evening, katropa guapa from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna jo po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimong mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyong tanan. O, hayahay, good kaayo nga ang inyohang naminyon, ang inyohang mga partners, ang inyohang mga favorite persons. O, syempre, o kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di gina maiwasan nga mag-away-away ha. Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbati gud mo dayon, ay napaabti og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. Og pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
7: Purma dagani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: balikta. Balaga o sa'yo, unahunaon, hindi mo sa kong giingon, basta balikta. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan o sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kong usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay nga taga diri sa Malaybalay or any maskin asa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay. Uniya, wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic, anaa may himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at Bang sa Terminal Pakanayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak, libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby, libre usab ang inyohang tambal, libre ang inyohang field health assessment, libre usab ang family planning and counseling, ug di aside sa mga naka, may pa cashback ka pa. Man. Munang sa mga nangita din ha og affordable na maternity clinic, ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato ning silipo lang ato ang text line, Biki, murag ubay-ubay, gid po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na to. Wait lang. Lang. Ay, okay, okay. So, before natin ipadayon ha, o na ko nakita din hiya. Alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo-appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayong karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadun na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook ni MacBook niyo laptop. Wow. Ka nice ani oy. Upat usab ka iPad, A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei Free Buds, ug daghan pag mga papremyo mga katropa. Alang sa registration, bisita halang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. O, dinut ka ayon ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaron sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026 karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalami matutu Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala. Dili bi ako DJ bi ha. Basig mo wrong mo di ha. Maka-inlove kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dris may Dapitan City. Si Jason di ini from Cebu City and God bless and more power. Thank you. Power Rangers. Lamat bi. Shout out ko bag-o lang ko naminaw sa imuha ay si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito o inventor sa liniment oil. Tama jud na siya. Oy DJ DGTV vlog, mangyabi din ha sa imuha. Ayaw ko kalimti diha as shout out. May gabi din ha sa imo haya. Kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig emotya ba? May gabi din ha, Kuya DG. Akong kauban sa una sa Picas Estasyon. May gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahapay. Di gini hapay ron. Kaya ako'y panudloy. Huwag ko nakadalag sudlay, baby. Ay. Maayong gabi, Ma'am Cindy. Request ko kanta, pwede ka lang All This Time from Ann ng Matis City. Ay, paling kamuta na to, All This Time. Kung saan ni katong lalaki or katong babae? Si kaning... Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa yung pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay. Mommy Divine, maayong gabi, diha sa imo, mi.
1: Thank you!
0: Nanapod ning... Uy, ginuog ko. Ako naging i-block. Kaya wala dyan kayo kasabot, ani. Katong textmate Cinderella, mapordoy dyan ko. Sige, akong i-scratch ng 300. No? Sa unang panahon, bitaw daw, kaya lahi man ko sa unang panahon. Labi nag... Abot, nakaabot pa ba mo ng pasalod? Nagapasa load rami sa una ka nang basta mangayo mi og load sa mga textmates. Ing ana gid amo ang life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka maka-text, pwede naman ka di magpa-load, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala mi Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa jud mi updated kaayo kay og maka-online ka mo adto pa kag mga internetan. Tapos gamay ra internetan sa una, puno-puno pa jud. Hello, uy, kaayo mi. Muna nga, sa textmate na lang yun minabuhi sa unang panahon. O inyong mga experience ito na, basing ganahan mo nga iyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O, napadunong nalagi ka magduka. Hoy! Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O, nagduduka-duka na ka. O, taro na kayo na yung mga mata, o. Ayaw pagduka, bi, pagtimpla diha og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay nasa sa mga panggabi ang shift kay buhi gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, aduna kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahealth. Nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At ang inyong taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa una, garon, guwapa gihapon ka, makasana all.
2: Sana all!
0: Nga naman gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod o sana po gabibi na to ang misalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Take note, o sana siya ka PWD. At ang ininyo niya taod-taod sa tuang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dinigi hapon po sa XFM Network Philippines sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Mubalik ko paghuman sa pipila ka mga pahinom doon.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zantone Plus Gold. Kay ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus, nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare. Ayaw!
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ania na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga maminaw ug magawsan sa imong problema. I-message ko sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon, o pwede pong gunin mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatod usab kanato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag gagani po baho sa ilok ang hisgutan B, dili yun pwede nga manimaho ka kay pinakalakong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na ni maho imuhang kilikili, naku! Maiiwanan ka ng wala sa oras, bebe. Amo lang nga kinahanglan imuhagin na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gihapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di ay ni kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di inang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito abi kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premyo viva sin ikaw na day ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds ug daghan pag mga papremyo. Alang sa registration B, bisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules kani siya B, hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usab sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website ng windsor.ph. Di na ko maglangay pa bitungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, paliog ko guide sa inyong mga anak kay naay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka guy, sa Osaka mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka PWD nga naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makapugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga murag kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan

Naghanag ingon Cinderella nga gwapa gyud kuno ko. Ug nganong hantud karon, single daw gyud gihapon ko. Hangtod usa ka adlaw Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang maila-ila Cinderella. Pero dili ko ingon anak ka confident nga makipagkita sa iya ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time Cinderella na experience na ako nga ingani di ay ang kiligon. Ingani di ay ang feeling Cinderella nga ma in love ka sa usa ka lalaki. Fast forward Cinderella after 4 ka buwan. Naka-decide ko nga magkita na gid ni. Pero never na akong gi-mention sa iya ha. Ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha. Para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa usa ka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot. Nagulat ko sa iya ha. Pero dito ko sa gawas sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kong ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iya ha. Ako siyang gi-instruksyonan. Nga naara ko sa gawas, naghulat ko sa iya ha. Naka-wheelchair. Nakita na ko Cinderella ang reaksyon sa iyang naong. Daw mura gusto siya mo talikod. Pero nagkatinan-anaway namin Cinderella. Nitanaw siya sa ako og nitanaw po ko si iya ha. Munang wala lang siya ni dayon nga mo talikod sa ako ah. Nakig-shake hands siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay, same gihapon, nag-istoryahanay gihapon mi. Wali nagbago sa mong pag-istoryahanay, except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella, nagkita mi this time, ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita mi, pwede ba daw nga wala usang ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok mi sa mall. Siya ang nagapush ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella, murag dili siya comfortable. Dili siya komportable sa pag-push sa ko ang wheelchair. Murag dili siya komportable nga makig-date sa ko ah. Then Cinderella, na amin nakasalubong, na amin nakasugat nga, murag familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos, Cinderella, iya kong gitago somewhere nga mga sulok-sulok. Umihawa siya pinakalit. O giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuha, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang na siyang huwaton. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga naghulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahon na kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iya kong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga mo adto mi sa parking lot.

lang na ako siya huwaton. Kaya ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuha Cinderella mo nang iya kong idala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakyanan. Apan Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko Cinderella nga. Basing na ayalan siya gilakaw pinakali. Basing emergency lang. Pero Cinderella alas 9 na sa kagabion. Magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Ni wala man lang nag goodbye. Moto Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siya gipanalipdan. Niingon ko nga na ay emergency agay. Mo nang wala siya nakahatod sa ko pero ang tinuod Cinderella. Gibiyaan ko sa laki. Andil karon wala siya nag-message sa kuha. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko Cinderella nga iya kong ginakaulaw. Ginakaulaw niyang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki Cinderella. But this time giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella pagkaugma, wala nag-reply sa kuha. Cinderella dawaton ko na lang bagyod nga ingani nga ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod wala lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, naghulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinasa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan di ganahan sa ako. Buutan manunta ako. Wala wala ko kabalo Cinderella kung angay ba nga dawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na Cinderella siguro ng mga sakit nga istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahi confession. Sa paghatag sa kuha o panahon na akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahi confession, Renata.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gideon Galawiyo, taga na kong suranda po dito. Wala kong kreatin yung taas. Kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay Gideon na di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog na kayo po. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin. Kung nabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yesko. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melani DI taga-Tanam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Beauty and the Beast. Hala, uwi. Oh, bitaw. Hala, happy tamo dito mag-ano, manguli, no? But anyway, welcome back sa toang program ng Putahe Confession. O gagani na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o ang iyahang love story. Grabe, gid kay to ka kuan no, kana murag kung ako siguro ang naa sa kahimtang ni Renata murag ay. Ano mi mo kung gibiyaan sa Ginoo ko? Lain jud imong ana, nasa tinuod lang wala gyud batasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon sa yang sa nitabo sa iyahang gibiyaan siya, pwede ra manggood ka halimbawa, moingon ka nga dili nimo siya bet. Na-remember na nuuna ako. No? Ang kaagi ni Renata, mapoy na naagian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Dili man siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon ana ang ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Hindi na po ko hilig o mga textmates kay, I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon kapag ka textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex di ni mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, yung kanang alaoy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili ka niya gusto, biyaan ka niya sa ere, which is, nahitabo gina siya sa kuari nata. Mula kita tagala Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok eh. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita siya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet, pero feeling na ko ang lalaki dili naging interesado sa iya right after yung nabalaan niya ngayong ana ang iyahang kondisyon. O, diba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, murag pakuan na lang ito, pakonsuelo na lang ito lugar sa iya ha. Pero, nanato siya ila, ay naginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, yung mo kabalo ka mo respeto, pwede ragid ka ayaw ni mo, nga din na ito ni mo buhaton sa iya, ihatod ni mo siya pa uli. Munanghid ka sa iya og tarong, mo prank ka sa iya og tarong, nga dili ni mo siya gusto, tungod sa iyahang condition. I know it's about the condition ni Renata, ang imuhang rason, nga nung wala ka na nagpakita sa iya ha. 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garoon. Hi, Kang Altea Batumalaki Pontilias. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maayong gabi po. Akong experience sa anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag-cellphone ako sa una 1100 pa. Remember ko ni 1100 kay 1100 po to akong first nga cellphone. Ano? Ang first na cellphone, lagi 1100 lagi to. O, first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Tama ba ko? O niya, ang picture na ako at si katugong F4, katong si Kenzo. Aha, mogi na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo'y mo protekta nimo ayaw na tuhon na ang lalaki sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing ana ka ayaw pag ingon nga inutil ka bisan ing ana imong sitwasyon kay ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto og walay konsensya ayaw i-down imong self be confident bisan ing ana ang imong sitwasyon at least gwapa ka og maayo ka padayon lang daw sa imong pagkabuutan. Pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao sa kalibutan gipares na niya daan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi imong papa para safe ka permi kay nay uban nga sakyan ng panahon simba ko lang oi tinuod jud na siya ha. O Renata, nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba ka nang naagoy na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte sa ba, ibasin na sa iring. akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa earring. O mo nang naglaag-laag na sila ron sa iyang earring. Pero dili pa gid na din haapadulong binaagi naagi naka-reserve para sa imuha. Di lang yun ta magdali. No? Sige pa rin kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag ana saya Cinderella kalimtan niya tong laki kay di gud to para sa iya ha. Tinuo dili gud to para sa imo. Ayo lagi pug sa imong kaugalingon. I know Renata nga na hurt ka. I know nga kanang na disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili dili man ang imong disability. Oh, dili dili man na siya big deal gud sa tinuod lang. Kaya lang na lang gitao nga dili gidawat ang ing ana imo ang sitwasyon, pero dili nato na sila i-please. Naay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa ta lang yun. Mabitan nang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, mo ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami gina-pressure mo na muna siya. No? Si Double B, amo gina siyang ginaingnan. Pila naman edad Double B karon? Mga, ha? 41, no? Oh. Pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po na siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 ba si Double B or 40. Pero, okay, nagina-pressure na mo siya. Ang saman Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangutan na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mo buhi. Hindi, kami ang mubuhi. Monang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakanuno na kayo may glitch one. Bitaw, lahi ragin po bitaw. Dili na ito dali-dali on ang mga tao ha, nga magminyo or mangita og kanang kapartner nila kay moabot agad gihapon ang panahon nga maabot na sa ilaha. Dili lang ginato na sila i-pressure kay basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kay basig ma-pressure. Matapot na po! Ang sali ka, Cinderella. Ryan Kuyabgab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna doon niyang cellphone kay 3210. Din ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po na mo sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson mo siguro to. Oo, niya katong inato ni mo ang antena. Oh, inato ni mo ang antena tapos mag-story yung hita kag signal, saka pa kag lubi. Nagibuang ang doon, no? Oo. Inganag yun, dili ta ng tao nga makaila nato, dili ta ng tao nga makasalamuha nato, dili ta ng tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan, ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka ng reserve. Ha? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, gikasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga naman po niya siya. Buak no, luuyan nato ani oy. Ma, nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lahi igi pasakay. Mano'y sakit, diba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor, lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili jud ko maabot, dili jud ko gusto maabot sa point ba nga panggisi-gisiun kay nako ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka bitter. Pero bitaw, o di lang ta maabot sa ingon ano, hopefully nga ilayo gid ta sa Ginoo sa mga ingana ang klase, ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love. It's not love. May that kind of person never finds me. Ay, dili gyud ko ganahan. Labi na sa akong mga friends nga nakaagi na og broken heart. Ayaw mi ninyo pangita, ha? Kana mga ingon na ng klase nga tao. Ayaw mi ninyo pangita. We're not interested sa inyo, ha? Bye! Char, oy. Bito, B.O., wala na mag-iday tayong igong oras. Gusto kong gid kain ako nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muna nagkagubot-gubot na muron sa kuan sa hotline. Pero wala namang gitay igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag, uniformed, banggid ka ayo. Renata, mag-move on ka na lang gid daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Panginoon. Basta yun natin ay maabot para sa imo huwa talang yun. I-pray lang yun po na imo sa Ginoo nga hopefully kanang lalaki nga maabot sa imuha, kanang dawat ka, kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM 89.1.
2: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel

0: Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
0: Katropa Clarex kayo, oras nato alas 4:01 na sa kabuntagon.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Mayong Davao, Mindanao. Bali, basta mga katropa, Mayong Davao, Mindanao, mga katropa. Mayong buntag sa tanan mga higala kay isang litparting bugnawa diri sa tuang area in town, mga katropa. Kaya naatay na sinati, mga katropa, ng mga pag-ulan-ulan. Nalaman itong gikakurat mga higala sa tuang pagmata, mga katropa. Pertinang basa. Sigundra, mga katropa, kay lahi naman ang nagbasa. Nagbasa ang banig kay nakaihi na daing bata. Mga katropa, ha? Ayong buntag ganito ng mga higala ning adlaw kita ng Miyerkules. Wednesday, mga higala, midweek na kita, mga katropa. Pitsa 17 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026, mga katropa. Ay nasab nga mga balita. Hukad sa mga balita alang din ha kaninyo, mga katropa. Labas nga mga balitang lokal, regional, national. Ug bisan pa man mga balita sa kasikbit nato nga mga nasud, mga higala. Ato nang rondahan ning takna sa kabuntagon, mga katropa.
5: Runda Balita.
0: Sa hapon ako ang inyong tig ronda tig balita ning orasa, katropang Marvin Ibano.
5: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
3: Runda Balita.
0: Ayan, may buntag sa itong makaigsuunan nga nagtanaw na sa itong Facebook Live ning orasa, o baka sa itong makaigsuunan nga pabiling na ka-tune in sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio lini sa XFM 89.1, mga katropa. And by the way, sa itong makaigsuunan hanga pertinaka-excited. Kung sa may exciting kaayo, katropang Marvin, ha? Alang sa tuang mga kaigsuunan, mga katropa, pabilin lamang yun ka mo nga makiga halambigit mga higala sa mga programa din sa XFM Davao, mga katropa. Kay nay igahatag nga, of course, sa ticket, mga katropa, alang sa mga buot mo saksi, mga higala, ani ining biggest OPM acts in the country. Kana, mga katropa, kay mag-feature kini og lima mga higala ka mga banda, sikat nga mga banda sa to ang nasud, mga katropa. Alang ka na sa Tanduay First 5 Comeback Concert Tour. Kung asa makitaan din na, mga katropa, o makauban ang mga banda, parokya ni Edgar, Kamikaze Flow G, December Avenue, o ang Zack Tabudlo. Mga katropa, kay pegayon kini sa Crocodile Park karong June 26, mga higala. Adiri, mga katropa, maunang standby lamang yun ka mo, mga katropa, kay magpadaog ang XFM Davao ug tickets alang sa Tanuay First 5 Concert, mga katropa. Matangin na, mga higala, ha? Asa mga programa sa man lamang sa Bullseye, Exciting Pilipinas, Sentro, mga katropa.
5: Runda Balita.
0: Mga igalahan mo, nang standby lamang kamo o message yun mo. Message, like, comment, and share, mga katropa.
5: Runda Balita.
0: Oras na ito, alas 4:05 na, mga igalahan mo. Time check, atong ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mo kini nagpaluyo sa atong programa mga katropa. Asama na lamang sa Zantone Plus Coffee Mix. Kana mga igala sa itong mga kaigsuunan nga nagapinaning mga orasa. Kung sa mga kape ang inyong ginainom mga katropa, basin bayaon niya ha? Nga maghatod hinun ka nagkadaot sa inyuhang mga panglawas. Dinita mga katropa sa Zantone Plus Coffee Mix. Nga gama sa purong mangustin, malunggay leaves o soya bean mga katropa. Sort natural ang sulod ni ini mga katropa guway angay ikabalaka sa palpitation o nervyos. Noon, dako kiligay katabang aron ma-regulate mga katropa ang atuang pagpitik sa atuang kasing-kasing and of course ang flow sa atuang dugo mga higal. Zantone Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalik kini sa nagkaray ang butika nga dool sa inyong mga lugar. Of course, available kini sa itong Yes to Health Clinics. Dari sa Davao City, available mga katropa. Itong Yes to Health Clinics sa din nilamang nahimutang sa may door 3, Cell Pole Building. Mga katropa, or door 4, door 3. Ang mga katropa, Cell Pole Building mga igala. At manglamang ka na sa Kawayan Drive, GSIS Heights, Matina niya itong syudad sa Davao. Available po ka ng mga katropa din sa ito ang XFM Davao Station. Himutang mga katropa din sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, mga katropa. Ito maglangay, alas 4:06. Ato nang ambakan may gala, rondahan na ito mga panghitabo sa itong lokal.
3: Runda Batina.
4: Local news.
0: Alam sa ito ang lokalidad mga katropa sa Davao City. Unahan na itong sitwasyon sa panahon.
4: Weather update.
0: Kagabi mga katropa, doon na tayo. Ito sa Gasayro na kay Sanglita. Sako ang pagkatulog mga katropa, wapang ko'y namatikdan nga pag-ulan. Ang pagmata, naa na may mga pagbasa. Ay naitabong mga katropa na suta ang mga pag-ulan mga katropa. Ha? Subala sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Gumikan lagi niining weather system nga localized thunderstorms. Kagabi aduna na sinati mga katropa nga light to moderate. Kung nga doon na ka na sa bugat yung pag-ulan ang nasinati na eksperyensya sa mga area sa Davao City sama sa Buhangin District, Agdao District, Talumo o Poblacion Districts mga katropa. Samtang niining mga oras sa mga igala, untak naman ang ulan mga katropa. Kung pasabot may igala, undang na ang ulan. Huwag nakasinati ang mga area sa itong syudad sa Davao o mga mapanganurun nga kalangitan. Mga kanaon niya mga katropa, lauman na po ang kainit sa atuang padahon mga katropa. Unang amping-amping ka nun ay may gala, di magkumpiyansa. Siguraduha nga imuhang panglawas, ang atong panglawas. Likon ka nun ay mga higala, labi na itong immune system nga di basta-basta kita mataptan o mga balatian nga tungod o gumikan na nini pag-usab-usab nga panahon. Zantone Vitamin C mga katropa, ang alkaline kini nga Vitamin C.
3: Runda Balita.
0: Alas 4:08 na sa buntag, may gala sa Pikas Bahin, mga katropa.
3: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
0: Kumusta na idris ato ang syudad sa Davao, mga higala? Nasayod ba ka mo, mga katropa, ha? Hindi, mga katropa, kaya gumikan na ni atong gihimo, no? Ni Davao City Mayor, Sebastian Basti Duterte, mga katropa. Lagi pabutangan na. Ug basura ang atubangan mismo sa DNR 11 office mga igala karon buot na kining patubagon sa DNR mga katropa aron pa-explain labot ni ining pagbutang ug basura atubangan sa DNR office mga katropa. Lamang atangan ang development ni ana sa mga pamahayag sa atuang alkalde sa Davao City labot sa maog paghitabo mga katropa.
3: Runda Balita.
0: Sa Pikas Bahin mga higala ha, ang Davao City inflation ni hinay kini. Nasuta mga katropang ni hinay sa bulan sa Mayo ning tuiga mga katropa.
3: Runda Balita.
0: Uga maugyapon kini nagpabilin nga pinakaubos sa tibuok Davao Region mga higala. Wala sa record mga katropa, nasa 5.7% ang inflation rate ning bulan sa Mayo 2026 mga katropa. Nga ni us-us kini mga higala og 1.3% gikan sa 7% nga inflation rate ning nakalabayng bulan sa Abril mga katropa. Sigun ka na mga higala ha. Sa Philippine Statistics Authority kun PSA Davao Region inflation report alang kana sa bulan sa Mayo mga katropa nga gipagula sa June 11, mga higal. Ang mga katropa, ang uban ng mga area sa Atoaga, kasikbit ng mga probinsya, ang mga katropa sa Manalamang, sa ubang pang mga probinsya sa Davao Region, mga katropa. Kung asa mga higala ha, sa bulan sa Mayo, mga katropa, ang Davao del Norte nakatalog 8.3, Davao Oriental 10.5, Davao Occidental 11.2, Davao del Sur 9.3, o ang Davao de Oro 11.5 pagkadako o gintang, mga katropa.
3: Bunda Balita.
0: Nga na mga higala ha, pinasikat ko ng mga higala ha sa mga pagpalingkamot sa itong lokal nga panggamhanan nga dili o dili gayon ing ana na mabati yun, no? Or kini maibsan lamang ang mabati, mga katropa, sa komunidad nga grabing pagmahal sa baga apresyohan na niini mga palaliton mga produkto, mga katropa, sa ang produktong lana sa ito ang kinig syudad sa Davao.
3: Runda Balita.
0: Alas 4.11 na, mga katropa, sa Pikasbahin, mga katropa.
3: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
0: Sa Pikasbahin, mga igala, nagpahibalo karon og naanunsyo karon ang ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao City alang sa atong makaigsuunan ng mga motorista. Kung sa mga katropang Marvin, labot ka na, mga katropa, sa sitwasyon sa ato ang Rojas to Coastal Road Section Traffic Scheme ka na, mga katropa.
3: Runda Balita.
0: Sa ato makaigsuunan, mga motorista, epektibo, mga higala, kagahapong adlaw, kagabi, mga katropa. Aduna na, mga katropa, nga gipatuman atong lokal nga panggamhanan nga stricto left turn permitted lamang kini sa Quezon Boulevard ngadto sa Coastal Road, mga katropa. Oh, kana mga igala, sa itong makaigsuunan din ha, sa mga motorista, ay na-open naman, good, nindot na to ang akining entrance. Mga entrada din ha, mga katropa, Quimpo Boulevard, hangad to sa Coastal Road Segment B, mga katropa. Samtang strictly no left turn. Uy, sa itong makaigsuunan ng motorista ha, pantayin, mga igala, dapat wala na'y mag-left turn gikan sa Coastal Road paingon sa Quezon Boulevard Highway, mga katropa.
3: Runda Balita.
0: Na, samtang no entry, bawal musulod ang mga tricycle o electric trikes gikan sa Bukana ngadto sa Piyapi Street, tabok, mga katropa, or kung mapadulong sa Rojas Extension or Coastal Road, mga katropa. Nahas ato makaigsuunan ng mga nagapamasahero ng mga tricycles or e-trikes, tricycad, mga katropa. Bawal na, mga katropa. Kini nga pahimang no, mga igala, nga maong traffic scheme, mahimo kining usbon kung adunay mga sitwasyon na nga makapahinay.

0: Uy, by the way, sa ato makaigsuunan nga buot mga katropa nga mo saksi sa kining nagpadayon nga mga aktibidad sa Duaw, Davao mga katropa. Palihog mga katropa. Makiisayon, maki-update ka mo ha sa ato ang Davao City LGU Facebook page. Alak sa dugang nga mga katikaran mga katropa. Pinakatong kini mismong Tanduway First 5 Comeback Concert. Kabahin ka na sa ato ang Duaw, Davao Big Activities mga higay. Na mga katropa, and of course ato makaigsuunan. Sa itong makaigsuunan mga katropa, amping-amping kanunay, labi na mga igalat, kinahanglan tumanon ha ang kining ipatuman or ipatuman na security protocol, security measure. Mga higala sa itong mga otoridad, labi na kumusulod na sa mga venue kung asa ginapahigayon ang aktibidad mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala.
1: Bunda Balita.
0: Oras alas 4:15 mga katropa. Kini sa Davao Oriental usab mga katropa ha. Labot sa giya. Akin ibitawang pahigayon nga 60th araw ng Tarragona. Mga katropa, kinsabay mga nagsaksi ni ini. Perting bibuha sa Tarragona, Davao Oriental mga katropa. Sabat, kaigsuna na ito nga buot mo bisita. Asa man tao na katropang Marvin. Asa man na dapit. Akong gikan sa Mati City mga katropa. Larga ka. Larga ka paingon na diri sa Manay, imo pa nang maagian ang Tarragona mga katropa. Na mga igala sa itong makaigsuunan din ha. Pwedeng-pwede kayo kamo mubisita mga higala. Subaya sa 60th araw ng Tarragona. Noon mga katropa kay Ning Milabayng Adlaw. Ang yug-yugan sa Dalan Street Dancing Winners. Pating bibuha mga katropa. Kay na lang naman ay gitagana nga 500,000 pesos. Natagkini sa nagkampiyon mga katropa. Ang didaog mga igala ang taga Barangay Central o Barangay Lukatan. Entry number 4 ka na. Samtang sa first runner-up, adunay gihatag nga 300,000 pesos. Alang ka na sa nakadaog nga Barangay Dadong o Barangay Hovilyar sa entry number 1. Samtang ang best in musicality mga katropa na angkon sa Barangay Kabagayan o Barangay Tumuawong. O ang best in artistic design na angkon sa Barangay Kabagayan o Barangay Tumuawong usab. Samtang best in choreography ang Barangay Central o Barangay Lukatan.
1: Bunda Balita.
0: Perte mga katropa pagkabibo mga igala. That's why masigabong palakpakan alang kaninyo. Di basta-basta mga katropa, congratulations sa mga kaisuunan nga nagmadaugon sa maong kompetisyon.
1: Bunda Balita.
0: Oras mga katropa, alas 4:17 na sa buntag.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Pag-iibano sa Runda Balita. Runda
0: Balita. Alas 4:17 katropa. Good morning, good morning, good morning once again sa itong makaigsuunan nga nagtanaw diri sa ito ang mismong pagpanugban-uban sa itong Facebook Live mga katropa. Yan may buntag Sir Uncle Dars. Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Buntag dira Sir Uncle. Ug sa tumo makaigsuunan nga nagmatananing mga oras sa good morning kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning.
0: Kita maglangay ato nang rondahan ang panghitabo sa tong kasikbit nga mga rehiyon.
1: Ronda Balita.
3: Regional news. Regional news.
0: By the way, kining init-init gyapon nga balita mga katropa, labot ani ini mismong nagpadayon gyapon mga katropa nga haya mga higala sa patayng lawas sa student athlete. Atinayan student athlete nga si Rene Clert Bobet Baterbonya. Kinana makini mga katropa din sa may munisipyo sa Talakugon, Agusan del Sur mga katropa. Og nasayod ba kamo na taliwala sa grabing kasubo sa pamilya? Sabi na sa inahan yun in town ni Rene. Si Robelin Baterbonya mga katropa. Nasayod ba kamo nga pinaagi sa gipakita nga suporta sa katauhan mga katropa? Dako gyud kayo intaw gikatabang kini nga nahupay

0: ang kasubo nga gibati sa inahana ni Rene Baterbonya mga higala. Ang bugtong yun ang pagpasalamat no, ni Ma'am Roveline alang sa mga taga-suporta mga katropa. Labi na mga higala ha, sa nahitabo nga funeral convoy ni Rene padulong nga to sa Talakogon, Agusan del Sur mga katropa. Kung asa mga higala, nalangay yun intawon ang biyahe. Kahit kung sisot mga katropa ang ining mga supporters sa kadalanan, halos di na kayo kadagan ang sakyanan. Ano mga katropa, og sumala pa no, ni Ma'am Roveline Baterbonya mga katropa, nga grabe yun. Always matod pa kining proud sa iyang anak. Ay, labi na nga anak niya, bisan pa matod pag wala pa kini talento o naa. Proud gyapon siya ni ini mga katropa. Apan wag yun in town siya nag-expect nga ingon ni ana day mga katropa nga labihan yun niya ka-proud diyang nakita ang kapaga sa kadaghan sa mga taga-suporta ni Rene Baterbonya. Nagpakita sa ilang suporta sa kadalanan, nagbutang dirang mga tarpaulins, mga higala, bisan pa man mga LED screens. Sininggitay mga higala nga MVP, MVP. Ay, si Rene Baterbonya nahimo kining MVP or Most Valuable Player atul sa palarong pambansa 2025 mga katropa. Ato ang nasayara magyod, katagay na sa social media mga higala ang maong katikaran atul sa funeral convoy ni Rene Clert Bobet Baterbonya nga labing gipasalamatan sa pamilyang Baterbonya.
1: Runda Bandita.
0: Alas 4.21 mga katropa sa Pikasbayan mga higala, adunay Indiano mga katropa ang nahulog. Indian tourist kini nahulog mga katropa na sa 39 feet. Dini ka na naisitabo mga katropa ang insidente sa Kitautaw, Bukidnon. Naaganan kini mga katropa kining Indiano mga higala, nag-zipline kini. Dihang nabugto mga katropa ang zipline o dito natagak yun in town ang Indian tourist mga katropa.
1: Runda Bandita.
0: Pagkaluoy mga higala ha. Og sumala mismo ni Police Regional Office 10 Spokesperson Major Joan Navarro mga katropa. Nagyatagan gila yun og first aid sa German doctors. Minimaong pasilidad sa Buda, Bukidnon mga katropa ang naisgutan nga naangol nga Indian tourist mga katropa. Kansang naangol nga Indiano padayon kining nagpatambal mga higala. Samtang nagpahigayon na sabog investigasyon ang mga otoridad labot sa paghitabo o gakuunsa nga mga tulubagon ang posible mismong ipasangata batok ni ining nga maong tourist destination na mga katropa. O ilabi na mga higala na kininasayran nga ang naisgutan nga kable. Dugay nang ginagamit mga katropa ay nung danang ni-collapse yun in town or kinibitaw ni-surrender yun in town mga katropa. So muna mga igala ha, ang maong panghitabo mga igala ang nasayran ang kinimaong Indian tourist usa kini ka 25 anyos mga katropa. Huwag akiling naisgutan nga resort, popular matod pa kini mga higala. O kinsa may nakaagi na niini mga katropa, kinsa may nakasakay na din he. Eh medyo na ako'y nasayran nga akiling zipline na dugay-dugay na po. Nakasakay ko niya mga katropa. Napoy zipline mga higala, napoy ambot lang na deribato na himutang pong drop zone mga katropa. Uy, sa tumakaigsuunan nga naminaw karon, I'm sure nasayod ka mo ni ana mga katropa. O na may gala, tanga na lamang ang dugang pang mga katikaran labot sa maoga incident. Alas 4.23 mga katropa. Ayan sa Pikasbahin mga igala ha. Kini mga katropa, panghitabo usab mga igala diri sa may munisipyo sa Tabuan, Lasa, Basilan. Kung asa mga katropa mga otoridad, nagpahigayo na og investigasyon. Humana nakita mga katropa ang usaka patay nga lawas na diskubrihan kini nga naglutaw-lutaw sa katubigang bahin sa Barangay Lanawan, Tabuan, Lasa, Basilan mga katropa nga walay ulo mga higala.
1: Runda Balita.
0: Sumala sa inisyal nga report mga katropa, ang mga lokal nga residente o mga mangisda sa maog lugar o nakakita sa maog patay lawas nga naglutaw-lutaw o gagilayo ni ining gi-report nga to sa local law enforcement authorities o Coast Guard personnel o atol mismo sa pag-recover sa maong lawas mga katropa. O dito na nakinis sa advanced state of decomposition o gadini mga katropa. Padayon na kini nga naghatag og kabalaka ngadto mismo sa mga residente, labi na sa pag-question unsa ba mga higala ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Nganong headless man gyud mga katropa, way ulo.
1: Runda balita.
0: Ana mga katropa gipailalom sa autopsiya ang maong nga patayng lawas aron masuta kung unsa ba gyoy hinungdan sa kamatayon ni ini mga katropa.
1: Runda balita.
0: Alas 4:24 mga igalit na maglangay itong rondahan na paghitabo sa tuang nasod.
1: Runda balita.
2: National News. National News.
0: I'm sure perting inita mga katropa sa paghitabo sa tuang nasod. Mga igalan, sayod ba kamo nga ang Cayetano Black mga katropa ni dangup na sa Supreme Court aron kwestiyonon ang sesyon sa Senado ni adtong Hunyo 3 mga katropa. Ito ang ipahigayon mga igala nga sesyon sa Senado ni adtong Hunyo 3. Sumala pa ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. Nagpadangat kini mga igala og anasa 83 ka mga pahina sa petisyon. Kauban ang mga kauban ni senador sama nila Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Bongo Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla ug Camille Villar. Og ilang gibarugan sa maong black mga katropa nga walay bisa or dili mga katropa otorisado ang gipahigayon nga pag-convene sa Senado ni adtong June 3. Na mga katropa kung asa mahinumduman nga mismo nga si Senator Francis Cheese Escudero ni tambong usab ni ini maygala mosayran nga 12 lamang sila. O dito nagtuboy kini mga katropa akang Senator Gatchalian ingon nga Senate President or Acting Senate President pro tempore kini mga katropa.
1: Runda balita.
0: May gala mga panghitabo sa tuag Senado gani kagapong adlawa nag-live mismo mga igala si Senator Alan Peter Cayetano og gibutyaga kini makasikas sa tuang Senado karon labi na kini nga gikatakda mga igala. Oy karong adlawa mga katropa ha. Kini gitawag nga special session nga gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na special session nga ipaygayon mga katropa ato nang atangan maigala unsa kini unsa may kalamigitan kini mga katropa.
1: Runda balita.
0: Alas 4:26 sa mga higala sa tumang kaigsuunan. Good morning Ma'am Nita Valderosa. Mayong hapon din ha sa Canada Ma'am Nita. Daghang salamat sa paglantaw.
1: Runda balita.
0: Sa bigas bahin mga katropa ha. Aga kini mismo mga igala pang hitabo usab sa kining sitwasyon ni VP Sara Duterte mga katropa. Kay sanglit mga katropa gilakip sa listahan ni Vice President Sara Duterte. Aga kining ang mga testigo mga katropa alang sa nagkaduol nga impeachment trial sa kini mga akusasyon na bato kaniya mga katropa. Lagi kini nga mga kanhi mga kritiko usab. Lakip na din ang mga katropa si kanhi Senador Antonio Trillanes IV o Ramila Madriaga. Uga base mga katropa sa pre-trial brief sa mga depensa ni VP Sara nga gisumite sa impeachment court mga katropa nito nakalabayng Hunyo 15. Buot matod pa niini mga katropa sa pagpatawag sa mga testigo aron mga katropa ilaha mismo nga barugan nga walay basihan ang mga paratang sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Kada mga katropa ha, kaya aside matod pa ila Trillanes ug Madriaga, nakipusab sa listahan sa mga posibleng testigo ang ilang ang ubang mga opisyal lagikan sa Office of the Ombudsman, Office of the President, NBI, Commission on Audit, Department of Budget and Management, Anti-Money Laundering Council, Philippine Statistics Authority ug uban pang mga ahensya sa gobyerno.
1: Runda balita.
0: Unang atangan mga katropa lamang kini mga igala kay perting inita na sa mga paghitabo sa tuang nasod mga katropa kini mga igala ato ang siren. O gagawas ni anak mga katropa ha. Ang palasyo mga katropa kini sa bigas bahin mga katropa ang palasyo sa Malacañang nagbutyag mga igala nga ang sanksyon nga gi-impose sa China batok ang Defense Secretary Gilberto Chonoro Jr. dili matud pa makaapekto sa trabaho ka ni Chudoro, mga katropa. O gagipasiatab ni ini nga si Defense Secretary Gilberto Chudoro, nagpadayon mga higala sa iyaha mismong trabaho o tahas. Accordance ka na, mga katropa, sa Philippine laws, konstitusyon, o sa mga pulisiya sa Administrasyong Marcos, mga katropa. Subalan ni Palace Press Officer Claire Castro, na samtang ang palasyo, mga katropa, nag-defer kini ngadto sa Department of Foreign Affairs nga ang Pilipinas aduna kini legal framework nga nag-govern sa mga aksyon sa public officials, mga katropa, sama na lamang ni Chudoro. Samtang mga katropa, gihatagan o gibugaton ni Castro na si Chudoro is yan lamang gihimo ang iyahang tahas. Ingon nga Defense Secretary, mga katropa, hinungdan nga nahimo ang susama na lamang ng mga pamahayag batok sa China, mga katropa. Alas 4.30 na yun, mga igalaw, nagtiigong oras sa itong pagpanagman uban, mga katropa. At ang inalamang musunod ng programa, Exciting Pilipinas, at makauban din na si katropang Bricks Flores, mga higa. Sa ngalan na lamang sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong kauban, inyong tigronda, katropang Marvin Ibanog, kumagaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.30 na, katropa.
1: XFM 89.1 Davao City.
3: Ang akong gugman nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 94 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
18: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kaklarik sana!
5: Exciting!
1: In Davao City, XFM 89.1.

0: XFM.
1: XFM.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: morning! Good morning!
1: Rex Flores,
2: Sunshine Filipinas.
0: Good morning!
3: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag! Kumusta na sa mga ito mga kaigsunan karon? Dinhi sa to ang dakbayan sa Davao, nga gilangkuban sa tulo ka madistrito. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
0: Good morning. Good morning.
3: Ug na ba inyo hang kuan karon mga panghuna-huna kay
0: good morning.
3: So, gaulan-ulan po no.
0: Good morning.
3: Well, sa bagay dili ta matingala, mahigay lang mag-ulan kay ting-ulan mag-i-drone. Tinginit dagway mga kaigsunan, matingala ta nga nganong gaulan mga tinginit man ron.
0: Good morning.
3: Pero karong panahon na baya mga kaigsunan no, matikda ninyo nga murabag wala na ta nagsunod. Kumbaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa wala na daw natunong ang ato ang weather status mga kaigsunan.
0: Good morning.
3: Mapuday nakabantay pud atong presidente day no. Abi ba na kog dili keen observer mga higala kining atong presidente. Abot magkita dahil na ng presidente. Kamalo mo, no? Problema sa problema ag-assist panimalay sa mga tao, si presidente dahil na pasanginan. No, sabaya po mo. Ano lagi mo? Problema sa asin, presidente ang pasanginan. Ginagmay nga problema mga kaigsunan, presidente dahil mapasanginan. Ha? Mayroon po na kuban, may risira po. Good morning bita mga katrupa, dinhi karon sa to mga igsoon usab diri sa mga probinsya no, sakop sa Davao region. Ato ang mga probinsya diri dapita sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro. Kumusta mong tanan diha mga katrupa? Diri po dapita sa may Davao Occidental ug lang Davao del Sur. Ayong bunta kaninyong tanan mga katrupa, abot ba nga tong signal diha? By the way, mga kaigsunan, na dito sa Sawatan, ito tadi atong nakalabay nga Sabado. Oh, sa may Sawata, abot atong signal dito. Bisag, kuha lang ito, no? Dili pa ito pasla katrupang bal. Abot-abot paghihapon, di ay, no? Buti pa sabot, unsa na lang ka, o kuha na ito, 25K na ito, ni. Lapos-lapos gid ani mga katropa, abot pa siguro tag kuan ani kini bang abot tag Africa. Bitaw good morning kanatong tanan ha. Ato ni mga igsoon nga mga Pilipino nga naa karon sa abroad mayong oras kanatong tanan mga katropa. Ato sab nga mga Pilipino migrants mayong buntag mayong oras asa man mo dapita nga mga nasod karon nagapuyo. Ang amo lang iampo da kaninyo mga kaigsunan nga hinaot nga kanunay lagsik ang ato ang panlawas. Ha, kanunay kitang gigiyahan sa tuang labaw ang makagagahom. Kaya wapon mo nagpabulag mga katropa sa inyohang pagpangaliang ato kanina. Na, welcome dinhi karon sa Panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Of course, kini ang inyong alagad katropang Brix Flores.
1: Brix Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Ah, magiguban kaninyo nining buntaga magkaisunan uban sa paghatod karon sa mga balita. Mga hisgutanan nga itong hatagan o pagtaga, dinhi lamang karon sa inyong pagsunod sa ito Panaguban. Nakaroon mga kaigsunan, kaya ito ang lantaon. Karoon kining ato ang mga top stories, B. Mga balitang nasyonal, mga kaigsunan nga nagkahitabo sa milabay nga mga inuras, mga katrupa. Nga nahimo ng balita, nining mga orasa.
0: Good morning!
3: Kaitano Black, mga kaigsunan, midangup na nga ito sa Korte Suprema. Wala naging makagwanta, questiono naging kuno niya, mga katrupa, ang sesyon nga nahitabo na itong Hunyo 3. Kasamtangan nga tuwing kung kini usaba ka legal o illegal. Gapong adlaw mga katrupa, natinga ako kay nga namang dito masagawas ipahigayon ang ilang committee Blue Ribbon Committee meeting or hearing dili man sa Senado mga katrupa. Taon niya nato na sa balaod na to mga kaigsunan kung nagtugot ba no ang ato ang balaod ani. Ato mga kongresista, ato ang mga magbabalaod, including senators, mga katrupa, pwede ba nga maka-convene? Pwede ba nga maka-create o committee hearing or even session gawa sa Senate Hall? Kunya, mga katrupa, ito ng hatagan o pagtaga din sa inyong pagsunod sa itong pananguban. Sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang mabalita ng itong hatagan o pagtagad, mga kaigsunan. Pipila ka mga personalidad, personalidad, gitudlo ang gitudlo kuno sa ex-bodyguard ni former congressman Elizalde Zaldico. Muna karon mga kaigsunan ha, pipila ka mga personalidad, doon na pa'y lain nga mga personalidad karon nga gipang tudlo mga kaigsunan kining kanhing mga bodyguard nga gitawag mga kaigsunan ni Erwin Tulpo mga kaigsunan ko nga mga kargador. Kargador kadiha nga doon naman day mga kuan din eh, doon naman day mga award mga kaigsunan nga nadawat kining maong mga ex-marines. Walang ini nasayod mga katrupa kini si Erwin Tulfo kung sa ang ilahang sakripisyo mga kaigsunan sa diha nga sila armado pa nga nagapanalipod mga kaigsunan sa itong estado. Gumikan kay kini ato masundalo mga kaigsunan. Good morning day sa itong mga soldier fortunes. Ato masundalo mga katrupa. Mauni sila protektor mga igsoon sa tuwang estado. Gikan sa kining matawag natog enemy of the state. Kini ba si Erwin Tulfo mga katrupa makonsider baka ni nga enemy of the state? Nga to mga kanhing Marines nga misalang mahigala gubat sa Pilipinas panalipdan lang si Erwin Tulfo. Tawagon na niya karon og kargador. Pinawa. Okay lang kung kargador mga katrupa, natural kargador ni kay ni karga naghatod man ini nga kuano kanang malita gikarga man ini malita padulong ato sa iyang panuyanan. Pod sa kuya Pipo. Mga kaigsunan, mo kini karon ang ato mga top stories nga inyong nabati dinhi karon sa to panaguban mga katrupa.
5: Express Pasada. Headlines.
3: Ato na aktuhan karon bisitahan na nato karon ang ato mga balita mga katrupa sa ato ang mga update sa ato ang earthquake Mindanao. Sa ato Mindanao earthquake update mga katrupa ang ato hatagan og pagtagad. Una karon sa ato ang balita series sa mga aftershocks sa Mitala kuno ngadto sa 652 or 6,652 na ka mga pagtayog human sa 7.8 nga linog sumala pa sa Philippine Volcanology and Seismology. Ubay-ubay na gid no? Ngayon kag 6,000 mga kaigsunan, grabe na kadaghan eh. 6,652. Namo kanin ang dunay mga namatikdan dito rapita mga katrupa sa may Sarangani area o sa may Davao Occidental. Gaduna kunoy pag-ulbo sa yuta dito. Samtang sa dugang pang bahin, diri sa Rakbayan sa Davao, Davao City Government nagpadala karon og hinabang alangadto sa mga biktima sa linog. Sa report nga nagpadala karon ang pangagamanang lokal sa Davao og 4,000 ka makahon nga mga relief goods, 3,000 ka mabutilya sa tubig. Alangad to sa mga dapit nga grabing napiktuhan sa linog, ilabi na sa General Santos City, Sarangani o Jose Bad Santos sa Davao Occidental.
5: Express Pasada.
3: Of course, tubig yun ang panginhanglanon ani mga higala, labi na dito napita sa mga ginatawag na itong evacuation center.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Malay na ito kung doon ay kuhan sila dito, kanibang supply sa tubig gikan sa gripo or nawasa.
5: Express Pasada.
3: na damyos po ni gumikan sa grabe kakusog nga linog. Nagtuyan-tuyan ang yuta na itong mga panahon na.
6: Headlines.
3: So, congratulations. Alangan to sa tuang mga local officials sa Davao nga naghuna-huna gayod, gibutang gayod mga kaigsoonan ko sa ilang alipatakan. Una, mga katrupa, no? Ang kahimtang sa itong mga igsoon din itong napita, bisanog layo kini sa ato.
5: Express Pasada.
3: Pero na-appeal man po gihapon tag-tayog mga kaigsoonan.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sa nungang pambahin din karon sa ito ang mga balita. Lantaw na ito karon ang ito mga balitang lokal. Diri sa Rakban sa Nava 4 Lane sa Mayruhas Exit o Coastal Road, giablihan na alangat to sa mga motorista.
0: Good morning!
5: Express Pasada.
3: Para ko kini ah, kay medyo murag nakapalugak na ni karon ang napita mga katropa sa may Ruhas Exit. Exit o entrance kay ang 4 lanes sa ma-utilize na gayod no sa mga motorista dihang dapita mga katropa. So dili na inguntang madugay-dugay ang trapiko gawas lamang nining pagka busy di dapita sa may dalang Kilibang Boulevard sa may Quezon Boulevard at bang sa Ruhas di ay no Ruhas Avenue mga katropa. Kay of course sa busy area po na dihang dapita mga kaigsoonan na padulungan to sa mga biyahe no sa mga rutinary nga mga jeepneys diri sa Rakban sa Davao. Yablihan na kuno sa hingpit ang upat ka lane sa may Ruhas Exit sa Davao City Coastal Road gikan sa may Times Beach paingon ngadto sa may Ruhas Avenue. Gilaw man kini nga makapaluag sa trapiko o makatabang sa mga drivers nga mas paspas ang ilang biyahe sa matag karon og unya dinhi sa siyudad sa Davao.
5: Express Pasada.
3: Ka na to mga kaigsoonan kay murag luag-luag na gid ang tuwang ano
5: Express Pasada.
3: Maluag-luag na unya nga tuwang dagan sa trapiko dang dapita.
6: Headlines.
3: Sa nga pang bahin. Oy attention para diri sa mga taga Buhangin ha, mga taga Buhangin may buntag kaninyong tanan diha gikan sa diri dapita sa may Davao Southern Philippines Medical Center padulong sa Dumanlas. Mga silingan nga mga environs, no? Makasinati daw kamo karon og 8 ka oras nga power interruption.
5: Express Pasada.
6: Headlines.
3: Nga naman, giabiso karon sa Davao Light and Power Company DLPC alang sa usa ka 8 ka oras nga brownout nining adlawa, Hunyo 17. Ang oras magsugod alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ang pagkawala sa sugang dagitab diyang dapita.
6: Headlines.
3: Gibutyag sa Davao Light and Power Company nga usa sa mahinungdan og rason mao pagtaod kun nila og transformer diyang dapita lakip sa mga mapiktuhan nga malugar mao kining mga musunod ang Nazareth Street, Bersaba Street, Tel Aviv Street, Galilea Street o ang Dumanlas Road.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Oh, alas 9 buntag unya mawala inyong kuryente na pag-charge na mong daan katong mga naglubat na inyong mga cellphone, siguruhan na ninyo nga maka-charge na mong daan. Kay unya pang alas 5 sa hapon mabalik ang inyong kuryente ng dapita mga katrupa sa may Buhangin area. Remember, 8 ka oras, 8 hours ha, of power interruption ang inyong masinati dang dapita mga katropa. Sa rungang pang bahin mga igsoon din karon sa ito ang mga balita ng itong hatagan o kapagtagan. Ilang taon na sab na ito karon ang itong mga balitang regional.
5: Express Pasada.
3: Sa itong mga balitang regional, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpagawas og 278 million ka pesos nga tabang kuno alang diri sa Mindanao.
5: Express Pasada.
6: Headlines.
3: Mayon ni ha.
6: Headlines.
3: At least mga katrupa dali nga makalihok karon ang ato ang mga government units, government officials ala sa dinalian nga recovery sa mga tao dang napita sa mga naigo gayon sa 7.8 nga magnitude linog.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Base sa mando, kamanduan ni President Bongbong Marcos, siya nag-ingon nga i-release na ang 278 million pesos nga pundo aron nga tabangan ang mga lungsod ug syudad nga napiktuhan sa linog dinhi sa isla sa Mindanao.
5: Express Pasada.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Mailawang sa mga kaisunan kung tanan-tanan yun, no? Matabangan yun yung tanan kay murag kining 278 million, murag kulang ra kaini.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Sumala pa sa gani mga katropa, no? Although, kuan na ni siya noon, kinibang immediate assistance ni siya. Kay gingon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ingon sila mga higala nga more than a million na ang ang ilahang natali karon nga damyos sa linog dito napita sa may Sarangani ug Davao area.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Kana sa mga government infrastructure pa lang na mga katropa. Wa pa ilabot diha karon ang mga kuano ang mga pribado nga mga gambalay.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: So dapat doon na po'y matabang ni karon ang atuang mga government banking institutions para nga dali nga makarecover ang ato mga negosyo, mga negosyante dihang napita mga katrupa sa mga nahugmak nila nga mga gambalay na nga daot nila nga mga buhatan, no? Mga opisina o uban pa.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
5: Express Pasada.
3: Saban pang bahin mga keksyonan dirita sa ulan, be?
6: Bricks. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
3: Easter list, nagdala kuno mga pagpangulan diridapita sa may Eastern Mindanao.
6: Headlines. Headlines.
5: Express Pasada.
3: Tungod din nagpasidaan karon ang pag-asa nga makasinati o katag-katag nga mga pagpangulan, thunderstorms, ang silakang bahin diri sa isla sa Mindanao. Kinitungod sa hangin nga Easter list. Giabasuhan usab ang mga anak karon sa mga evacuation centers nga mag-amping sa mga posibleng pagbaha, pagdahili o yuta tungod sa mga pagpangulan.
5: Express Pasada.
6: Headlines. Headlines.
3: Saban pang bahin mga kaisunan, samtang atong oras alas 4:59 na sa buntag, katong wala pa karon makatakang o ininit nga tubig, hala bango na mo diha pag takang na mo karon o ininit nga tubig aron sa ito ang pagtimpla o kape karong buntaga.
5: Express Pasada.
3: Kung hisgutan na itong ato ang kape mga kaigsunan, di rin na karoon mga kaigsunan ang kampiyon sa champion mga kaigsunan ang Santon Plus Coffee Mix. Kape na tambal pa! Kinikaroon na magamit mga kaigsunan alang sa ito mga kaigsunan. Ilabi na sa mga nagatrabaho, sa mga drivers na ito, nga sayo kayo mubangon para nga manginabuhi sayo sa kadlaon. Hala, inumin na ninyo karoon ng Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan para nga alerto, kanunay nga ito ang lawas, layo pagkita sa mga sakit o balatian, dala o hatod ka ninyo sa mga ingredients nga naa na hiapil mga kaigsunan kun aning naisgutan nga produkto mga kaigsunan. Kini produkto kini iya sa Yes to Health Incorporated. Ang tig-alima mga kaigsunan sa tuang maayong panlawas. Dini karon sa to mga balitang nasyonal mga kaigsunan. Sa mabalitang National Philippine Currency or Peso, miligon tungod sa kalinaw nga natagamtam dito lapita sa may Middle East.
5: Express Pasada.
3: Sa balita, misaka kuno ang kandidat karon sa peso o ang stocks sa nasod tungod sa pagatubang alang sa kalinaw tali sa US o Iran. Gilauman usab nga mag-roll back sa musunod nga mga adlaw ang presyo sa lana tungod sa kalinaw nga naangkon o panagsabot nga naangkon tali sa Iran o Estados Unidos.
6: Headlines! Headlines!
3: Lapakan na ito mga kaigsunan kay ngunit karon ang maayong resulta mga katupan. Congratulations!
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas!
3: Sa kadapusang bahay, tinikaroon sa itong balita, sports ta mga kaigsunan ha? Tab Baldwin! Miluwat na gikan sa iyang katungdanan ni Sip Coach sa Ateneo di Manila, Blue Eagles.
5: Express Pasada.
3: Mikanaog si Tab Baldwin isip head coach sa Ateneo Blue Eagles kini human sa trahedya din na duruha ka mga magdudua sa maong tungaan anang matay at tulusab sa usa ka team building activity nga gipagayon nila. Nangayon na usab karon og pasaylo sa kadagkuan sa gobyerno o ang kadagkuan sa maong eskwelahan ngadto sa mga hingtungdang pamilya.
5: Express Pasada.
6: Headlines. Headlines.
3: Ang papasaylo mga kaigsunan, dali ramang kaayo na. Saylo lang.
6: Headlines. Headlines.
3: Pero mutungagid ha, sa to ang galamhan mahigala kinibang pagpangayo o gustisya mga katropa. No? Remember, kinabuhi kini sa tao mga kaigsunan. Ha? Din ako masukod mga kaigsunan ko kung unsa kaguol ang gibati karon sa mga ginikanan mga katropa sa pagpanaw ha nining ilahang anak ilabi na diri sa Mindanao nga si Rene Clerta Bater Bunya.
6: Headlines.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
3: Nga gikan sa pagpamatuto, midako na unta mga kaigsunan og dunay tinguha attempt mga katropa nga iyan ang hinahinayon sa pagpuhag ang maayong mga plano para sa iyang pamilya. Pero gikutlo kini makaigsunan sa shoreline dito lapita sa Bater, Aurora Province mga igsun.
5: Express Pasada.
3: Sa may Bilira di ay si Bater Bunya man itong si Rene Clert Bater Bunya mga kaigsunan ko. Alright po, kinikaroon ang itong mga balita mga kaigsunan, yung nabati din ikaroon sa ito panaguban.
5: Express Pasada.
3: At ang mga isgutanan o niya mga kaigsunan, no, at tanginin ninyo ha, kinuna ko na yung mga pagpag-atra sa tubig mga katropa, tubig dagat ha, dito napita sa mga baybayon, parte kini sa Davao Occidental o Sarangani Province. Ang pangutana din ikaroon, unsay mahitabo, doon na ba ipikto kini, daotang ipikto kini at ito sa mga tao? No? Mga katropa. Unsay mga pagpasabot nini mga higala scientifically sa pipila ka mga eksperto mga igsoon. Ngano nga doon na ba'y tubig nga mo atras mga katropa? Kasagaran tubig mo abante magina, di ba? Pero dito na matikdan ko nila nga mi atras ko no ang tubig sa kadagatan dito napita sa may Sarangani o Sarangani sa province nga sakop sa Region 12 o kinibang darapita sa may Davao Occidental. Ngunin niyo mga taga Davao Occidental ha. Samtang ato pong lantaon niya mga katropa kay si Senator Aimee Marcos wala gipasulod mahigala gawas na gani ni sila dito sa Senado naghimo og Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero pag-abot niya dito napita sa may Itza Garden Event Place, wagi hapon siya kipasood, mga katrupa. Ang sa naman eh. Nakapanampit in taon nga, wag niyo nung gipitin ang publiko. Oh, reaction ni Senator Aimee Marcos, paminawan niya nato na mga katrupa. Uban sa mga pangutana, kung mahimo ba di ay ang Senate Blue Ribbon Committee o makamugna og hearing gawas diha sa Senate Hall. Ha? Unya mga katropa, ito nang hatagan o pagtaga din sa inyong pagsunod sa ito panaguban sa Exciting Pilipinas, suman lamang sa mga paybalo, gikan karon sa ito ang technical department. Samtang itong oras, alas 5:05 na sa Buntag Philippine Standard Time, kining oras giyaton nato karon mga kaigsunan sa Santhon Plus Coffee Mix, kapi na tambal pa ang pambansang kape ng Pilipinas. Pabalik tayo man sa mga paybalo, standby!
7: Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
6: XFM 9.1.
8: Kanang nagwish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
9: Paklarex sana.
10: Exciting.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
10: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: XFM 9.1.
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Hindi na kakinilyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayo ni magmakamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniato dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
11: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo masakit. Tumaran dahil nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

Balik naman ka Trubad, dinikaro sa inyo ang pagsunod sa Tupanaguban, alas 5.12 na sa Buntag, Philippines, Standard Time, paspasa kay sa oras. Pero good morning kay Sir Ilmer Curioso Cabillo, no? Good morning Sir Briggs, good morning Sir Ilmer. Dahil ilang mga misis diri mga kaigsunan nga itong pambasahon mga katrupa, no? Si Sir Randy Artiaga Santisas listening. May buntag ni mo Sir Randy Artiaga Santisas. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katrupa. God is good all the time, mga katrupa. Yes, si Ma'am Juliana Liano, good morning po. Sir Briggs, good morning mga taga Bohol, ha? Si Ma'am Juliana Liano. Basig na po ni sa kwa, no? Tapos siguro ni sa Bohol, bagi ni si Ma'am Juliana. Nagpa-shoutout man ni siya sa mga taga-Bohol. Nagbuntag mga taga-Bohol sa kumanga pare dihang dapita mga kaigsunan. May buntag ninyong tanan diha. Rachel Sumilay, good morning Sir Briggs. Watching from Bayugan City. Oh, may buntag mga taga-Bayugan, ha? Oh, wapo din magpalupig mahigala si Archie Sinolietsak. Archie Sinolietsak ng San Rafael, Baliti, Davao City. Always monitoring kuno sa atong station sa 89.1 XFM Davao. Salamat Sir Archie Sinolietsak sa imong kanunay nga pagsunod dili karon sa tuang mga programa sa XFM Davao. Si Rod, paring Roger Kapangpanga niya. May buntag pre-break sa Naaman Good Abante sa Kongreso na nakadawat og malita morning atras ang tubig dagat. Mapod ha? Sato pa siya mo itigbira sa tubig dagat eh, para nga muatras. Oh. Anapag siguro na, basa ka na.

0: mga kaigsona, no? Ang parihas nga tubig dili na makapaabot sa bagong taas sa yuta tungod kay niulbo naman ang surface, mga katropa, sa original sa dihang wa pa miulbo ang mga bato ilawom sa yuta gumikan kay nibuto ang tensyon niini. Una siya mga katropa nga tong pagpasabot kay usay magud maminaw ko ba nga sa mga tao bitaw reaksyon nila mga social media, kuyawa na gini, matapos na gin siguro ang kalibutan, ani. Ayaw sa oy. Ha? Magpakabuhi sa to. Kaon pa man ganit ang binload mga kaigsunan kay para lang gid nga mabuhi ta. So, ato ang ginasusi mahigala mga eksperto, unsa magiinyo ang pasabot ani nganong anhadlok na balaka man ning mga tao diri napita sa may saranggani ug sa Davao Occidental. Pero abi ninyo mga kaigsunan ang usa sa mga epekto ni ani karon. Ha? Tungod kay dunay mga pag-usab ang high tide ug low tide, mga higala dunay changes. No, gumikan kay medyo milayo-layo ang tubig dagat gikan sa original nga lapihan nila. So, buti pasabot niya ni mga kaigsunan nga posible nga dunay pagka-epekto nini karon sa pangisda gumikan sa kinibang pagbag-o sa habitat. O gingon man pagkaguba sa kinibang coral reef nga mao'y silbing taguanan sa mga isda nga panagaton sa itong mga mananagat. Sumunod sa karon ang usa sa mga epekto, mga katropa, no? Importante nga sayro na to, nga ang coastal uplift dili pasabot nga dunay musunod nga tsunami. Ang tsunami kasagaran mahitabo kung adunay kalit nga pagbalhin sa dagat sama sa dako nga paglihok sa sea floor nga mapugos sa nga mapugos sa tubig. Ang uplift mismo usa kini kuno katimailhan sa tectonic movement. So ato na nasabta, no? Para nga kini ato mga kaigsunan karon dili magsigin taon og balaka og moingon nga tapos naging kalibutan ani. Mao na gini siya ang ginatawag nga rigodon. Ako ma-remember ako ang kuan sa una, muang technician ba. Basta doon na ganing una ni mahigalawa na tapos yung kalibutan ani mga kung naon sa mangka mura magkatong kuan katong nasa Africa nga relihiyon nga kinahanglan gutumon kay mamatay na magita ani. Kinahanglan gutumon ta bago ta mamatay. Dawaton ta ni Kristo. Dawaton ta sa Ginoo. Kita magpadaog na mga kaigsunan, ha? Natural na kay doon na may paglihok karon sa kinibang mga bulkan, mga katropa. So hinungdan nga doon na yung unani karon nga mga surface reaction. Oy, alas 5:23 na mga kaigsunan, kadali lang kayo, ha? Kagahapon dunay hearing dito na pita sa ginatawag nga EDSA Garden, mga katropa, sa Blue Ribbon Committee. Kinibang EDSA Garden Event Place. Makapangutan na ta mga katropa kung pwede ba dahil na nga kung ano, pwede ba dahil na yung ginatawag makaigsunan nga maghimo o committee hearing or session ang atua mga senador gawa sa plenary hall sa Senado? Ha? Muna yung sa mga pangutana karon mga kaigsunan, mahimo ba ang Senate Blue Ribbon Committee hinga og hearing gawa sa Senado? No? Now, di aday mando ang atong konstitusyon mga katropa nga ginapasabot karon o ginapahibalos publiko, no, nga di mo pod angay nga matingala gumikan kay ang atuang 1987 Constitution. Dunay ginatudlo kanato, gipatuhop kanato sa atong mga panguna-una nga kining Article 6 kuno mga katropa, ilalom sa Section 21, naghatag o kamanduan ngadto sa ato mga senador or sa senado or even ngadto sa ato ang House of the Representative sa usa ka gahom, no? So doon na sila katungod mga katropa, gahom, no, sa paglusad o mga inquiries in aid of legislation, mga kaigsunan. Doon na sila katungod sa paghimo og in aid of legislation, katungod og gahom no sa paghimog investigasyon in aid of legislation. Apan wala kini nagingon nga kinanglan perme sa kinanglan ba nga perme sila nga maghimo diha gyud sa Senate session hall. Oh, or committee room himo nang importante nga mga hearing. So nagpasabot kini nga kini nga to mga senador, ang ato mga congressmen, ato mga representative, makahimo dai ni sila og investigation outside sa ilahang mga plenary hall or committee room mga kaigsunan. Adunay balido kini nga otoridad sa committee. Sundon lang nila kining mao mga importante mga higala nga mga sulundon nun. Kinanglan nga dunay balido nga otoridad sa committee, gisunod ang ginatawag as Senate rules, adunay hustong notice, quorum, o ginatawag nga due process. Respetado ang katungod sa mga ginaimbestigahan. Okay. Now, mao ni karon ang ginatudlo sa tong balaod mga kaigsunan. Pero natingala lang ta kagahapon mga kaigsunan kay sa gawas na gani naghimo og session ang ato ang mga senador. Di pagi usa ka senador ha nga wagi pasulod mga katrupa sa kinibang lugar din dito ipahigayon no. Pahigayon ang kini ginatawag nga inquiry sa Blue Ribbon Committee. Di diri karon ang reaksyon sa usa sa mga senadora mga kaigsunan. Si Senator Amy Marcos paminawa nato iyang reaksyon mga katrupa. Di ang gibabagan kini sa pipila aron sa dili makasud no ngadto sa lugar din ni pahigayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Karon, gipangutan na tato siya mga kaigsunan kung mo-attend ba siya sa session karong special session karong adlaw. Kay dunay special session karong adlaw mga kaigsunan. Dunay budget proposal para kuno sa hinabang tabang alang ngadto sa mga biktima sa linog ug duna poy sa committee on appointment, duna poy mga generals nga aduna po yung mga official sa Armed Forces of the Philippines, PNP baka nga maging general na. Appointment na lang karon dito sa Senado ang kailangan. Well, ang ato diri karon mga kaigsunan no. Ato ginasundan diri karon mga katropa. Unsa mangi hinungdan? Ngano nga pugnga ni sila? Tinuod ba mga katropa nga dili buot karon sa administrasyong Marcos nga mukundak og investigation ang atong Blue Ribbon Committee mga katrupa nga nagtuo nga dunay corruption. By the way, excuse me. Ang atong presidente di ba nagsulti siya kaniadto mga katrupa nga kuan kana bang kapal ng mukha kuno sa mga kawatan sa flood control. Ang uban nga mga sakop sa Senado muraga wa matagbaw mga katrupa sa mga previous nga investigation inquiries led by Senator Lacson no. Kay gilog naman mga kaigsunan ko ang Committee on Blue Ribbon chairmanship ni Senator Marcolita. So dito na kay nagkudita lagi ni puli mga higala kining si Senator Tito Soto no. Sa tinuod lang mga katrupa abi nako o gaduna sila maayong ikatanyag better than Senator Marcolita makaigsunan wa man di ay. Wa man di natapos. No? So, doon ay question sila karon nga, uy, tapusan na to ni. No? Now, ang reaction karon sa mga tao abi ninyong unsa. No? Nga, gihimo ni mga higala nga gigipit, giipit ang Blue Ribbon Committee ilalom sa Cayetano Black mga kaigsunan kay buot tabunan sa ato ang gobyerno ang mga pangalan nga na-involve sa kaukaw sa kwarta ni Juan de la Cruz. Gikan sa mga allocations fund, alangad to sa mga flood control projects. Nga gosra, mga katrupa, wagyo din tayo nakita dito nga natukod nga proyekto. Hinunoa ni dato ang mga tonto na mga kawatan, mga kaigsunan sa gobyerno. Tiaw mo na mga kaigsunan, mapildi o tagpila ka milyon mga katrupa sa kasino. Kwarta na ni Juan de la Cruz. Huwag gabay ni mga panuway. Ha? Nakadalusingot in taon ang yano mga Pilipino sa pagbayad og buhis nila. Pagpalit sa ilang mga palitunon nga kuhaan og buhis sa gobyerno, unya isugal ra sa mga tonto, mga anak sa yawa, mga kaigsunan dito sa kasino. Unya karon din ninyo na investigahan? Oh. Now, ang sentro karon diri mga higala, dili lang asa ginahimo ang hearing kundi kinsa adunay awtoridad sa pagpatawag nini. Mm. Kaya kining grupo ni Alan Peter Cayetano, mahigala, ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagtuni sila nga sila karon ang majority. Because, nahimo ang ilang black makaigsunan, pinagi sa 13 ka mga boto. Which is pure majority. Compare, nga to sa kinibang Gatsalian na black, nga dosira sila kabuok. Oh. Silang, kaya itong paminaw no sa niyang taon-taon mga ilang mga reports gikan sa itong mga kaubanan, ha? Si Ma'am Juliana Serbrix, sabi po ni Marcolita, dapat daw po sa Senado sila mag-hearing, kaya lang pinaharangan daw ng mga tao ni Bangbang. Mm. Si Matibag, isang bangag din. Nando nakabantay din. Oh, nakabantay pala si Matibag doon sa puwerta ng Senado. Oh, ang tag-iya mahigala sa event place dito napita mahigala, nag-ingon nga kuno siya labot o wa nila gipapadayon ang katong Senate hearing. Nahadlok po sila mga kaigsunan. Unanin ni karon. Unanin na karon mahigala mga tao, mahadlok na sa gobyerno. Mahadlok mata. Remember that we are part of this government. Wala ta mahigala, wala ning gobyernohan ni kita ang gobyerno. 5:33 nang atong oras Philippine Standard Time, kining atong oras gihatod kanato karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag alang adto sa atong mga mag-uma para sa bundang kita ug ani mga kaigsunan. Balik ta man lamang sa mga pabilo. Standby.
1: XFM 89.1.
2: Kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
7: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta!
8: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nak, merienda time na.
11: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, Lami, Humok, o Humok.
12: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gin nato na ginakuha.
11: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
13: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
0: Kaklarik sana!
4: Exciting!
16: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Ay, mag-concert na lang ta karong Pizza 26, mga katropa. Sakitan mo si inyong dughan tungkol sa panghitabo karon sa to ang political stage maigala sa Pilipinas. Mapil ta niyo, concert mga katropa, kinibang First Tanduay 5. Sa Davao, duro kayo ni, diri na ni sa may Davao Crocodile Park and Zoo. Karong June 26, 2026, mga katropa. Of course, special partner ni ani mga katropa ang 89.1 XFM Davao. Ambong ta ni mga kaigsunan kay di ba din basta-basta di ay sila si Parokya ni Edgar man din ni ani mga kaigsunan ko mga artist na to ani oh. The biggest OPM acts in the country. Parokya ni Edgar. Ang Kamikaze. Ano ko aning Kamikaze mga katrupa? Mga kanta ni Kamikaze kini iya mga stage sa performance niya nga magtambling-tambling mga katrupa, mag-split-split. Ining si Flo G, December Avenue and Sax sa Tabudlo sa Crocodile Park on June 26, 2026 mga katrupa. Be part na ning naisgutan nga activity mga kaigsunan. Ato ang hatagan og dutaing kalingawan ang atong kaugalingon mga kaigsunan karong June 26. Imanin na ninyo, mark your calendar red mga kaigsunan. Ato sang i-check karon ang mga reports gikan sa itong mga kaubanan, gikan sa mga sister station sa XFM Network Philippines mga igsoon. Ato sang atuan karon ang mga reports gikan sa itong mga kaubanan dito napita sa may General Santos City. Kay pag-inspect ko no sa mga apektadong establisamento o panimalay sa linog, ginapadali. Atong i-check karon kinitibok ang detalye sa report. Katrubang mo sa balita si Katrubang Ivan Pulunan. Katrubang Ivan Pulunan, good morning, please come in. Live report.
1: Siguraduhon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga ginatuman sa mga lokal nga panggamanan ang kamanduan nga magmugna og auditing og inspections sa mga pribado og pampublikong establishmento og panimalay pinaagi sa tabang sa mga structural engineers, disasters management officers og local civil engineer nga mga organisasyon. Kini ang gibutyag ni Attorney Rochelle Mahinay Cero, Regional Director sa DILG 12 og Vice Chair for Disaster Preparedness aron mapadali ang pagsuta o makabalik na ang mga operasyon o trabaho sa uban.
2: We are implementing infrastructure audit po for structural integrity of our local governments and lifeline buildings and particularly in high-risk areas prone to seismic activity. So we have a memorandum circular that we are directing the local government units to form audit teams.
1: Apan gipaklaro nga anaa sa OBO kon Office of the Building Official ang responsibilidad sa pagsuta sa mga naguba nga mga balay o gambalay kay baluan nga kinahanglan una masuta ang kondisyon sa apektadong balay kung mapuy-an pa ba o kung kinahanglan na nga baklason. Samtang sa pagbisita ni Senador Risa Ontiveros sa Dakbayan, gisaysay niini nga iduol sa mga hintundan ahensya ang maong sitwasyon.
3: Ko-communicate po kami sa Department of Housing para malaman kung may programa silang ma-repair, ma-reconstruct yung mga balay na talagang dili na pwedeng.
1: Nangayon na usab sila og tabang sa Association of Structural Building of the Philippines og PICE o kon Philippine Institute of Civil Engineers aron ma-utilize ang ilang resources. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang pundasyon sa imong panglawas, pag-usga ang imong resistensya. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Live report.
0: Well, actually, mga kaigsunan, pasalamat ko ani ha kung kang Senator Risas Ontiveros mga igsoon, no? Sa iyang sulti. But hinaot lang ta mga higala nga dili lang kutob diha.
4: Live.
0: Sulti mga kaigsunan, no? Sa kunuhay tinguha niya mga higala nga doon na sa puso alangadto sa mga structural damages mga kaigsunan nga gipanag-iya. Of course sa pipila. Ha? Kay kung puros lang ni plano, istorya-istorya, mahigala without action, mga katropa, para lang yun siya nga maila o maisip sa mga tao, mahinumduman sa mga tao nga, uy, grabe gina yung puso, lapad gina kay yung puso ning si Hontiveros, no? Okay, ultimo sa mga nabiktima sa linog nga mga gambalay, iya gihapon nga gipaning kamutan gihapon niya nga maka-recover pa. Ma-repair pa, ma-kumpuni pa. Hindi basta-basta mga katrupa. Sir, Sir Briggs, taga Bohol po ako pero nasa Manila ako tapos nakapag-asawa po ako ng taga Cagayan Valley. Sir Briggs, paldo pala si Papet Arnold Clavio. Ah, malay na to mga kaigsuna, no? Kung kinsa tong mga giingon sa mga 18 Marines na media personalities mga higala sa Manila nga nakadawat po, paldo po. Sila gihapon ko no ang tagahaton. Dito pagit sa studio, dito sa ilahang estasyon. Grabe kabaga na lagi dagway ni mga panuway. No? Sa pikas gabahin, ato nga tuan, pagkaroon ang dugang pa mga reports mga kaigsunan. Ato nga ang report gikan dito napita sa may XFM Bukidnon. Hindi, magtiayon, mahigilang nalaan kini og kontras sa sundaluhan. Usa ang patay, usa ang samaron. Human nga napusilan kini. Pastila na po din tao. No? Hindi na mailhan din kung kalaban na to sa gobyerno ni Oga Dili. Sabi na ito, karoon ang kinadibukong detalye sa report niya karoon si katrupang Jonathan Lee Soriano. Katrupang Jonathan Lee Soriano, good morning. Please come in. Live report.
5: Gikataho nga usa ang patay, usa-usab aga samarod na dihang giingong na alaan na og napusilan pasadolas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026 sa kasundaluhan nga sakop sa 8th Infantry Battalion Philippine Army ang magtiayon nga taga Sitio Mahayag Barangay St. Peter, Malaybalay City sa eksklusibong pakinabi sa 7 News Team kang Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista. Gibutiag nini nga ang tropa sa kasundaluhan gikan sa Forward Operating Detachment kanimutang sa boundary sa Bukidnon og Agusan. Sana sumala pa niini nga nasugat sa tropa ang grupo nila ni Nita Buscada ug nakita nga dunay armas ug nagtuo ang kasundaluhan nga important nga adunay scope.
6: Nakita kasi na may baril, tapos according sa account ng tropa nakita na may baril, then pinapinto tapos magpakilala and sabi nila is tumakbo. So parang na-force yung tropa na magpaputok, akala niya tumakbo na iskirmish sila or tumakbo na hindi nila lang kung iskirmish o alis siya, so na-force sila na magpaputok and accidentally natama talaga. Nung kinonfirm nila, nung napunta nila, yun talaga yung babae yung natamaan, tapos yung baril, hindi talaga baril na caliber 22 rifle lang.
5: Dugang pa ni Bautista nga kaniadtong 2024 ang sakop sa kasundaluhan na ambos na sa mga lugar. Dunay duha kahugna nga encounter sa barangay Busde. Nakalabay nga adlaw rason nga naka-alerto sumala pa ang kasundaluhan o wala matod pa nagpahibalo ang grupo sa biktima nga musibida sa lasang nga bahin.
6: Last 2024, dyan tayo na ambos. Then tayo namatayan din. Then yun nga, lately ang daming incident. May yung encounter natin dito sa bus din ang dalawang beses. Kaya medyo alert talaga yung tropa natin.
5: Ang mga biktima, giingong nanguha lang matod pa kinug kahoy o gibaliya aw ni palit og mga school supply sa ilang anak. Giplastar na usab sa kasundaluhan ang patayang lawas ni Ninita Buscada o gipaniguro usab sa kasundaluhan na mahatag ang tanang panginahanglanon sa pamilyang nagbangutan. Katropa hanap ng pananaw doon ay gabon ng bubabag si mong kalimutaw. Sinyalis ka na nga doon na kay Katanak. Ayaw pasagday nga mahanap ng pananaw, magtumar og Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, X-Ever News. Live report.
0: Nasalamat karubang Jonathan Lee Soriano sa report mga kaigsunan nga ito nabati karong panahon na mga kaigsunan gikan dito sa Dapitas Bukidnon. Sakit kayo po ning pamation mga katropa, no? Kinibang day nalaan nga ma-rebuild eh. Nalaan nga kontras gobyerno. Ako alam po din ano, ni Dagan po ba, no? Siguro nahadlok mga kaigsunan kay nagdala-dala lagi in town o kinibang marabag armas. So posibilidad nga manguan siguro to kanabang manghunting o kuano kinibang mga wild animals. Malay na to mga higila, manghunting to sila kining baboy halas o kinibang binaw. Oh. kay Dira Pitas Bukidnon, ubay-ubay pa na diha. Dira Pitas Bukidnon, mga katropa, kanabang binaw o kanang babuihas? Oh. Now, ang sayop lang, kay dali rapod kayong giangat sa mga sundalo ang ilahang armas gitumo nga to sa mga sibilyan. Pwede ramata na ipindal, mahigila pinagi sa kinibang kining ilahang tiilon baka, doon naman sila training niya na, ano, gilawas man. Kunti pataya in town. Unya, nebaluan nga, naningkamo to dito para sa ilang mga anak. Pastila na. Ah, nang hinauta, mahigila nga din na ni mga otro mga kaigsunan, kiningunanin nga mga insidente. Baka trubawa naman tayo oras, inikaroon sa itong panaguban. Sa ngalan siya natibukaw ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Kininyong alagad, si katrubang Briggs Flores magbiling kanyang kusaka may buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ugmingon, kamaturan ang sandigan!
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
8: Choy! Pliti-pliti po, Choy!
9: Kaklarex, sana?
10: Exciting!
11: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
18: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
20: Sanfon Vitamin C.
21: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
20: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
25: Sanfon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Sanfon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
26: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Latian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: alala.
1: Ah, tadaal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano gud?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Sa Clarex sana!
7: Exciting!
8: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
9: XFM.
10: In Davao City, XFM 89.1.
11: Kaklarex sana?
7: Exciting!
12: Exciting!
13: Clarex Katropa, oras impunto alas 6 na sa buntag.
10: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
14: Express Balita! Express Balita! Headlines.
13: Davao LGU gipatubag sa DENR labot sa isyu sa paglabay og basura sa ilang opisina. Manapatay asawa sa Maron human na biktima sa hit and run sa Malaybalay City, Bukidnon. Stepson sa Norwegian Crown Prince gisintensyahan og 4 ka tuig nga pagkapriso tungod sa pagpanglugos. Thiago Splitter, mamahimong bag-ong coach sa Chicago Bulls. Donnie Pangilinan, gipangandoy sa netizens nga mudala isip Rene Baterbonia sa posibleng pelikula. Tapok sa kapin 1,000 ka Marilyn Monroe, nakakuha og Guinness. Alang sa health alert, paggamit og tirzepatide isip slimming shot, safe ba?
14: Express Balita! Express Balita!
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
14: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
13: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas ug kutob sa maabot ni nitong pagsibyan ning mga oras sa maayong buntag katrop. Ani ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw kita nga Miyerkules, pitsa 17 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais ug katropang Andy Causon, ako ang inyuhang makaubantig balita ning oras sa katropang Marvin Ebano.
14: Express Balita. Express Balita.
13: O karon mga katropa, sa mga detalye na sa balitang lokal.
14: Balitang lokal. Balita sa lokal.
13: Ang balitang lokal katropa hatod kaninyo sa Zanthong Plus Coffee Mix. Davao LGU gipatubag sa DENR labot sa isyu sa paglabay og basura sa ilang opisina. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
14: XFM Report.
6: Gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources kan DENR og lima kaadlaw si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aron motubag sa kontrobersiya sa paglabay og basura sa gawas sa DENR Regional Office sa Lanang, Davao City. Nasayran nga dunay mga individual nga nadakpan nga naglabay og sagol-sagol og wala ma-segregate nga basura sa nahisgutang lugar. Matod sa DENR, pipila sa mga nadakpan miingon nga nagsunod lamang sila sa usa ka social media post nga nagtudlo sa lugar isip temporary yung collection point sa basura. Kahibaluan nga sa wala pang insidente, nagpagula og payag si Mayor Baste Duterte labot sa nisgutang collection point. Gipasabot sab sa DNR nga posibleng nalapas ni ini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act tungod sa dili hustong pagdumala og pagsegregate sa mga basura. Nunot ni ini, ni pasaka ang ahensya og reklamo batok sa pipila ka mga nalambigit sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa DNR o Department of the Interior and Local Government kan DILG aron masuta kon adunay nalapas nga mga balaod o aron masulbad ang nagpadayon nga problema sa basura sa dakbayan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang inyong immune system adlaw adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
14: Express Balita. Express Balita.
13: Alas 6:04 mga katropa sa Pikasbahin. 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dakong punuan sa kahoy patay. Alang sa detalye, ania ang report.
14: XFM Report.
13: Dead on the spot ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human kini natumbahan og dakong punuan sa kahoy pasado alas 11 sa buntag dili pa lamang dugay sa sitio Kawayan Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Giila ang biktima nga si Angelo Laid nga residente rasab sa maong lugar. Sumala sa Marilog Police Station, mao na lamang ilang naabtan nga na-recover na ang patayng lawas sa biktima pinaagi sa responding barangay rescue team. Base usab sa gilusad ni ining investigasyon, gibutyag sa iyaan nga si Gina nga nakit-an ining nagpasilong sa usa ka purok-purok ang biktima kauban ang manghud niini tungod usab sa nasinating pag-ulan sa lugar. Apan gikakurat nila dihang wala damhang kalit na tumbah ang dakong punuan sa kahoy tunong mismo sa gipasilungan sa biktima ug didto kini nadatugan na rason sa iyang kamatayon. Swerte usab nga naluwas ang manghud niini taliwala sa panghitabo. Dugang butyag sa kapulisan nga usa ka ipil-ipil ang maong punuan ug gituohang natumba kini tungod sa nasinating pag-ulan sa lugar inubanan sa usog nga hangin. Kasamtangang nakahaya na sab sa ilang panimalay ang patayng lawas sa maong biktima. Nasayran nga padayong nakasidati og talagsa nga pag-ulan ang Davao City tungod sa epektong hatod sa localized thunderstorms ug easterly sa weather system. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
14: Express Balita. Express Balita.
13: Sa laing hanig mga katropa, NNC Davao nagpasidaan batok sa pag-donate o gatas sa mga biktima sa linog. Alang sa detalye, katropa nato sa balita, katropa nga Annalie Borja.
14: XFM Report.
6: Nagpasidaan ang National Nutrition Council Davao Region sa mga donors og relief groups nga likayan ang pag-donate og powdered milk og infant formula sa mga lugar nga naapektuhan sa linog. Matod ni NNC Davao Regional Nutrition Program Coordinator Recebet Lakihon, delikado kini kung walay igo nga limpyo nga tubig og maayong sanitasyon sa evacuation centers sa mga komunidad. Gipahinom duman usab sa ahensya nga gidili sa Milk Code of the Philippines ang walay kontrol sa paghatag og breast milk substitute panahon sa kalamidad. Gidasig sa NNC ang mga inhain nga padayon nga magpasuso og ang mga donor mukonsulta una sa mga health authorities sa di pa maghatag og nutrition assistance. Aron healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
14: Express Balita. Express Balita.
13: 6 minutos na mga katropa ang nakalabay ning alas 6 sa buntag. Dugang hanig sa itong balitang lokal, hatod ka nato mga katropa sa Xanthone Plus Gold. Naghiusa ang Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth o Southern Philippines Medical Center kung SPMC. Aron masiguro nga matambalan dayon ang mga grabing nasamdan sa linog nga miigo sa Southern Mindanao. Personal nga may bisita sa SPMC, si PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey Carcedo, aron tan-awon ang kahimtang sa mga pasyenteng gikan sa Sarangani o General Santos City nga nanginahanglan og espesyal nga pag-atiman. Gibutyag sa PhilHealth nga ilang suportahan ang gasto sa mga pasyenteng adunay grabing kadaot sa lawas aron dili na maglisod ang ilang mga pamilya sa pagpangita og kuwarta alang sa pagpanambal. Sa pagkakaroon, anaa sa upat ka mga pasyente na ang malampusong naoperahan samtang kapinapulo pa ang padayong giatiman sa mga espesyalista sa SPMC.
14: Express Balita. Express Balita.
13: Alas 6:08 sa pikas bahin mga katropa, giawhag karon sa Department of Social Welfare and Development 11 ang mga local government units sa Davao Occidental nga isapinal na ang listahan sa mga residente nga naguba ang kabalayan na gumikan sa 7.8 magnitude nga linog. Kini aron mahatagan na og cash assistance pinagi sa Emergency Cash Transfer Program ang mga apektado. Samtang nagpadayag na usab og commitment si Davao Occidental Governor Franklin Bautista og Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce nga makahatag gilayon og listahan. Sumala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga kinahanglang mapaspasan kini aron makapatukod na sa ilang balay ang apektado. Dungan usab sa pagsiguro nga walay mapasagdang individual subay sa kamanduan sa national government. Gisiguro usab sa DSWD 11 nga igo ang mga food packs, non-food items ug ubang materials nga gihatag sa mga apektado sa linog.
14: Express Balita. Express Balita.
13: Katapusanhan ay mga katropa sa atong balitang lokal. Malampuso na nga giturn over sa PIDEA Davao Occidental Provincial Office ngadto sa mga hintungdang buhatan ang relief packs. Isip tabang usab kini alang ngadto sa mga pamilya nga labing na apektuhan sa maigo nga 7.8 magnitude nga linog. Unod sa relief packs, mao ang food items ug non-food items nga magamit kini alang sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga apektadong residente. Unang gidonor sa PIDEA ang relief packs niini ngadto sa PDRRMC Davao Occidental agitabang sa mga nalinugan sa Sarangani samtang laing hugna usab sa relief assistance ang gihatod niini ngadto sa Jose Abad Santos. Kini nga lakang nagpakita sa dedikasyon sa PIDEA nga dili lamang kinikutob sa mandato niini batok sa illegal nga droga apan lakip sab ang paghimo og inisyatibo nga maserbisyuhan ang komunidad nga apektado sa maong kalamidad.
14: Express Balita. Express Balita.
13: Oras ka tropa, alas 6:10 na sa buntag mga higala o karon sa mga detalye sa itong balitang regional.
14: Balitang regional. Balitang sa regional.
13: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Bana patay, asawa sa maron, human na biktima kini sa hit and run sa Balay-Balay City, Bukidnon. May express balita si katropang Michael Recabo.
14: XFM Report.
7: Wala nang maluwas pa ang kinaboy sa bana samtang samaron ang asawa ni ini. Human sila na biktima sa hit and run itong Lunes sa buntag, Hunyo 15, 2026, sa may National Highway, Barangay Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang namatay nga biktima giilang si Totong Estrada, samtang ang samarong asawa ni ini giilang si Rowena Estrada. Hisayran nga samtang sakay sa motorsiklo ang magtiayon, kalit matod pa silang nabanggaan sa pickup imbes nga dalhon sa tambalanan ang magtiayong biktima. Ni pasirit na hinoon sa pagpadagan ang driver sa pickup nga giingong ni agi sa Barangay Simaya padulong sa Barangay San Martin. Nanawagan karon ang pamilya sa magtiayon sa nakakita sa pulang nga pickup truck nga nakahit and run sa mga biktima, kung din nakuhaan pa kini og CCTV footage apan dili maklaro ang plate number sa maong sakyanan. Hustisya karon ang gusto nga makabot sa pamilya sa magtiayon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
14: Express Balita, Express Balita.
13: Dugang sa balitang regional, katropa, talakugon PNP. Nagpahimang no kini sa mga bisita nga makig-coordinate una sa LGU ug pamilya sa dili pa mo vigil kang Bobet Butterbonya. May express balita si katropang Ray Alinton.
14: XFM Report.
9: Nagpahimang no karon ang Talakugon Municipal Police Station sa tanang mga bisita, organisasyon og delegasyon gikan sa nagkalainlaing lugar nga nagtinguha nga musulod og muhatag sa ilang katapusang pasidungog kang Rene Clarta Bobet Noha Butterbonya. Pinaagi ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, ang Chief of Police sa Talakugon Municipal Police Station, hugot nga gihangyo ang publiko nga makig-coordinate og makig-istorya una sa local government unit og sa pamilya ni Rene, diin gipasabot sa hepe nga importante kaayo kining alakang aron masiguro ang hapsay, kaluwasan og siguradong pagdumala sa bagang duot sa mga tao nga gilauman nga moabot sa lugar. Matod sa kapulisan, kinahanglan gayod nga advance coordination ilabi na alang sa mga dagkong grupo og delegasyon nga nagplano sa pagbisita sa public viewing dito sa Municipal Evacuation Center tumong niini nga malikayan ang kahuot, trapiko, kalibog og masiguro ang husto og plastar nga pag-atiman sa mga supporters. Gipahinumduman usab sa Talakugon MPS ang tanan nga musunod sa mga giya o patakaran nga ipatuman sa mga otoridad alang sa seguridad sa tibuo komunidad, taliwala sa padayon nga pagdagsa sa mga tao nga gusto nga mopadayag sa ilang simpatiya. Sa pagkakaron, nagtinabangay na ang pamilya, LGU o kapulisan aron magpabiling malinaon o sulim ang tibuo dagan sa haya sa batanong atleta.
11: Sa kantong mga dili mga taga-agusan, labi na kantong sa mga organization, mga grupo, mga riders na wala may kasayod kung kanusa sila muari, ang atong Talakugon LGU sa ilang page sa Facebook na sila yung mga gipost na mga announcements, no? Kinsa ang i-coordinate sa before sila muari. So, malihog ko sa katong mga gikan sa mga lagyo na mga lugar na mga grupo, kung pwede, mag-initiate siya mo og contact sa Talakugon PIO, no? Sa ilang information office o sa ilang mga contact numbers aron ma-accommodate mo na mo, labi na sa mo sa PNP para sa inyong seguridad dari sa Talakugon.
9: Mga katropa, aron kanuna yung himsog ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
14: Express Balita, Express Balita.
13: Alas 6:14 na sa buntag, mga katropa, ukaron sa mga detalye sa Balitang Nasyonal.
14: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.

0: maging drama o delay sa sesyon dahil trabaho umano ng Senado ang unahin ang kapakanan ng publiko. Samantala, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian o ni Senador Erwin Tulfo na target nilang makadalo ang hindi bababa sa 13 senador para magkaroon ng bagong Senate President. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, magkakaroon pa rin ng quorum kahit hindi dumalo ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano basta kumpleto ang kanilang grupo at makadalo si Senador Joel Villanueva. Nauna nang sinabi ni Villanueva ang kahandaan niyang dumalo sa pagpapatawag at iginiit na dapat unahin ng Senado ang serbisyo publiko kaysa sa away politika.
1: Express Balita.
0: Tiniyak din ng Kamara na hindi na ito o handa na itong dumalo sa special session ng Kongreso mamaya. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, inaasahang magiging maikli lamang ito dahil naipasa na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang karamihan sa mga panukalang nakasaad sa proklamasyon ng Pangulo. Sinabi rin ni Adjong na tanging mga nakasaad na agenda lamang ang maaring talakayin sa special session. Samantala, sinabi ni House Committee on Good Government Chairperson Joel Chua na pagkakataon din ito para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa gabinete, militar at foreign service.
1: Express Balita.
0: Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP na mabibigyang prioridad ng Senado ang kumpirmasyon ng ilang military generals sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa AFP, 5 general pa ang may nakabinbing kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nananatiling normal ang operasyon ng militar sa kabila ng pagkaantala sa kumpirmasyon ng mga opisyal dahil mayroon naman ng contingency measures ang ahensya. Umaasa rin ng AFP na may susulong ang ratifikasyon ng proposed agreements sa Canada at New Zealand para sa tuloy-tuloy ng military cooperation at joint activities kasama ang mga allied countries.
1: Express Balita.
0: Umaasa ang Malacañang na magiging maayos at profesional ang special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang special session upang matutukan ang mahalagang panukala at maipagpatuloy ang trabaho ng Senado. Sinabi rin ni Castro na nasa kamay na ng mga senador kung tutuparin nila ang kanilang obligasyon sa gitna ng umiiral na sigalot sa kanilang liderato. Kasabay nito, sinabi ng palasyo na dapat tutulan ang anumang dirty tricks na maaaring gawin umano ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng usapin sa leadership. Muli ring iginit ng Malacañang na kinikilala nito ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Express Balita.
0: Nagpahayag ng pagkadismaya si Akbayan Partyless Representative Chel Jokno matapos hindi isama sa mga priority measures ng special session ng Kongreso ang mga panukalang may kinalaman sa mataas na singil sa kuryente. Ayon kay Jokno, dapat sanang isinama ang panukalang alisin ang 12% value-added tax o VAT sa systems loss charges na ipinapasa sa mga consumers sa kanilang electric bill. Hiniling din niya ang pagsama sa mga resolusyong naglalayong imbestigahan ng umano'y hindi makatarungang singil sa kuryente at repasuhin ang Philippine Energy Plan upang mapababa ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Sa kabila nito, pinasalamatan ni Jokno ang pagsama sa ilang education-related measures tulad ng pagpapalawak ng school feeding program at pagpapatayo ng last mile schools. Gaganapin ang special session ng Kongreso ngayong araw upang talakayin ang mga panukalang itinuturing na prioridad ng administrasyon.
1: Express Balita.
0: Mananatili naman sa heightened alert status ang Senado matapos irekomenda ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na ipagpatuloy ang mahigpit na seguridad sa gitna ng umunay banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nagkaroon sila ng pulong kasama sina Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, AFP at PNP upang talakayin ang sitwasyon. Sinabi ni Gatchalian na mananatili ang mahigpit na security measures lalo na bago ang special session ng Senado upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at media personnel. Humingi rin naman sila ng intelligence support mula sa AFP at PNP para sa tuloy-tuloy na koordinasyon at monitoring. Matatanda ang una nang ibinunyag ni Gatchalian na may natanggap silang intelligence reports tungkol sa posibleng security threats laban sa Senado.
1: Express Balita!

0: Alasays 20 na sa buntag, mga katropa, o karon sa mga detalye sa ato ang balitang internasyonal.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international, katropa, hatod kaninyo sa Vision X Plus. Sa detalye, mga katropa, gisentensyahan sa korte sa Oslo, Norway, ug upat ka tuig nga pagkapriso ang stepson ni Crown Prince Haakon nga si Marius Borghobi. Human mapamatud-an ang sad-an o nga sad-an kini sa daghang kaso, lakip na ang pagpanglugos ug pagpanlupig sa panimalay. Nasayran nga duha ka kaso sa pagpanglugos ang napamatud-an bato kaniya, lakip ang usa ka insidente nga nahitabo sulod mismo sa royal residence. Nakitan usab siyang sad-an sa mga kasong may kalabutan na sa droga ug paglapas sa restraining order. Matod sa prosecution, ang maong desisyon nagpamatuod nga walay bisan kinsa nga labaw sa balaod, bisan pa og aduna kini koneksyon sa royal family. Nagplano karon ang kampo ni Hoybi nga iapila ang maong hukom.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang internasyonal, katropa, patay ang 8 ka mga individual human mahagsa ang usa ka B-52 bomber sa US Air Force. Wala madugay matud pa kini human na kini maka take off gikan sa Edwards Air Force Base sa California. Gikumpirma sa mga otoridad nga lakip sa mga namatay ang mga military personnel, sibilyang empleyado sa gobyerno ug mga contractor nga sakay sa eroplano adol kana sa usa ka regular nga misyon. Nasayran nga ang eroplano nagpatuman og radar modernization mission sa dihang nahitabo ang aksidente. Padayon pa karon ang imbestigasyon aron masuta ang hinungdan sa pagkahagsa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasays 22 sa buntag, mga katropa, karon sa balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatod kaninyo sa Turboman Enhancer. Mga katropa, nigawas ang balita sa sports world nga mahimong bag-ong coach sa Chicago Bulls si Thiago Splitter nga nahimong interim coach sa Portland Trail Blazers. Una niini ni hawa si Coach Billy Donovan isip head coach sa Bulls sa unom katuig nga pagiya ug human usab sa 31-51 win-loss record sa niagi nga season. Sa dihang gidakop ang Portland head coach nga si Chauncey Billups kalabutan kini sa illegal gambling, gigiyahan ni Splitter ang Blazers sa playoff karon nga season kung asa na pildi kini sa San Antonio Spurs. Posibleng adunay kabag-uhan nga himuon si Splitter sa Bulls nga wala nakadaog og playoff series sa sukad 2015 ug wala na nakakuha pa og titulo human sa Michael Jordan's 1998 squad. Kahinumdumang ni retiro ang 41 years old nga Brazilian player ni atong 2018, gumikan sab kana sa hip injury ug gabahin kini sa San Antonio Spurs nga nagkampyon ni atong tuig 2014.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasays 24, mga katropa, o karon sa detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ang balitang showbiz, mga katropa, hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, daghang netizens ang nag-ingon nga si Donnie Pangilinan ang angay mudala isip si Rene Baterbonya kung himuon sa umaabot nga pelikula ang kinabuhi sa namatay nga Ateneo basketball player. Matud sa mga netizens, aduna sila'y pagkaparehas sa panagway ug porma sa lawas. Maong si Donnie ang ilang nakitang haum alang sa maong papel. Padayon gihapon ang paghinumdom sa publiko kang Rene ug sa kauban ni ini nga atleta nga si Divine Adili nga namatay atul sa usa ka team building activity sa Aurora. Ning kasamtangan, nagpabilin ang maong trahedya nga sentro sa simpatiya ug suporta sa daghang Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 25 minutos na nakalabay ning alasay sa buntag, mga katropa, o karon alang sa balitang lahi ragyod. Ang balitang LRG, mga katropa, kun balitang lahi ragyo datog kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Ang tapok sa kapin 1,000 ka Marilyn Monroe nakakuha kini og Guinness. Sa detalye, katropa, nagtapok ang dakong tigom sa platinum blonde wig sa Palm Springs, California, nga nikabat kini og 1,037 ka mga individual ang nagsulob sama sa Hollywood legend nga si Marilyn Monroe nga nagpundok. Malampuso nilang nakabot ang Guinness World Record alang sa titulo nga pinakadakong panagtapok sa mga tao nga nagsulob og Marilyn Monroe. Kabahin kini sa Marilyn 100, usa ka dakong selebrasyon sa paghandom sa ika-usagatos nga adlaw nga tawhan sa aktres. Hingpit nilang na break ang kanhing record nga 254 ka partisipante nga natala usab sa Australia ni adtong 2020. Ang tanang nanambong nagsulob kini sa sikat nga pleated white halter dress nga nagsimbolo sa sikat nga hitsura ni Monroe sa pelikulang The 7-Year Itch. Dugang pa sa record, ang kalihukan nagsilbi nga fundraiser kung asa nakatigom sila uga $100,000 aron pud magpabiling libre ang tinuig nga Pride Festival sa syudad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 katropa, og karon sa detalye alang sa tong balitang panglawas. Ang balitang health alert katropa hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Paggamit og Tirzepatide isip slimming shot, safe ba? Katropa, ang Tirzepatide nga gigamit isip slimming shot og tambal sa obesity, mahimo kining makatabang sa dako nga pagkunhod sa timbang kung gamiton ubos sa giya sa doktor. Kini mulihok pinaagi sa pagpaubos sa gana sa pagkaon ug pagpabati nga dali nang mabusog ang usa ka tawo. Apan dili kini angay gamiton nga walay reseta o walay pagmonitor sa health professional. Nasayran nga sagad side effect ni ini mao ang kasukaon, pagsuka, kalibanga, constipation ug sakit sa tiyan. Aduna usab kini posibleng seryosong risgo sama sa pancreatitis o grabing paghubag sa lapay o uban pang komplikasyon sa pipila ka pasyente. Busa kinahanglan nga maampingong masusi una kini sa doktor kun angayan ba kini gamiton. Gipahimangno sa mga eksperto nga dili himuon nga instant weight loss solution ang Tirzepatide. Mas luwas ug epektibo kini kung kauban sa hustong pagkaon, regular nga ehersisyo ug medical nga pagdumala.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, oras na to alas 6:28 na sa buntag, mga katropa. Ug mao katoy naglangkob sa ato ang detalye sa ato ang mga balita ning adlaw kita nga Miyerkules. Pitsa 17 ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Good morning, Ma'am Jing Pegarido. Good morning, Sir Uncle Dars. Si Sir Martin Avaris Manggiran Vlogger, Ma'am Thea Alcaraz. Maayong buntag ug dagang salamat sa inyuhang pagsubaybay, mga katropa. At ang mga katropa, ang musunod nga mga programang Bullseye. And of course, ato ang Secret of Health, mga katropa. Dagang salamat yung pagpaminaw, mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Alan Abais o Katropang Andy Causon, ako ang inyuhang tigbalita, Katropang Marvin Ebano. Huwag ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: XFM 89.1 Davao City.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
1: XFM.
5: XFM.
6: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
15: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
16: Santon Plus Gold.
15: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
16: Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan kapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
15: Visionex, daghan na ang natubangan.
3: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
15: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: In Davao City, XFM 89.1.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Exciting Pilipinas, alas 6:41 na sa buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning!
1: Yes, hello! Good morning, mga higalag, mga pariko. How are you, todo-todo? Kumusta ka mo, mga sano? Long time no here, kayod ako. Kumusta mo din na, mga katropa? Ilamin na katong mga dunay mga asawa. Bugnaw ra ba karon ang panahon ta? Init kung musubra. Kumusta naman ang ato ang kasika sa matag Garnogonia ning ato ang pagkaplastada sa mga isgutan ng pamulitika. Ilamin naman yung inita, mga higalag. Gala, bisag layo pang eleksyon ta. Itaw, kumusta mga katropa? Di naman ta kalito sa ne? Kumusta mo mga sanog, mga sana? Perting sinawa bago ng agtangan. Ito na ganing nakahaplas o ka na ganing ng herbal gani nga katropa. Di naman po ni haplas mga katropa sa kuan. Landslob siguro ne? Oh, nagsinaw yun yung ako ang naong karon kay maupad yung pagbalik na ako dari mga katropa. Ito, wani madala o kanang pulbos. Kumusta mo mga higala, mga pariko? Ay, nakapangapi na ba ang tanan? Ako mga katropa, okay lang ko sa alright. Bahala, medyo nang luag na ako mga kasuotan karong mga panahon. Medyo naalang yun tayo mga giatiman mga katropa. Ang importante gayon, no? Uga, salamat ito. Eh, mga nagatiman usab ni ato nga programa mga tropa bisa pa man tuod og wala ta nini nga pipila ka mga adlaw. Gimingaw ko kaninyo.
2: Bullseye.
1: Ambot og kamo ba pud ka gimingaw barako wa man siguro. Ilang padayon lang gyapon ta bahala og wa mo pang mingawa mga katropa basta kay kini atong programa. Hangtod kerato sa Yes to Health Incorporated. Oga, siyempre, ang mga produktong gigama niya mga tropa, ang kanunay ginatong nga ginabaon sa mga karunugun niya, og asa kita magatugpa, ang Santon Plus Gold. Doon na po tayo, Santon Plus Coffee Mix. Asa to ako ang kape mga katropa nga perting inita. Akong kitakloban, aning mo ang baso mga katropa nga regalo po ni sa katawhay sa dagat mga katropa. Niya karon diri ang ako ang kape, gimingan akong higop sa ere. Ah, init pag yun di ay, ha? Ang taklob magudani kay kanang dili makahungaw. Nindot na taklob mga katropa. Ito, kumusta mo? Slamang gyapong kita. Ito mga sanog, mga sana. Kato mga naka-aginod karon sa mga balitag, impormasyon, mga katropa. Medyo ayaw mo pagka-emotional, ha? Eh kung mahimo kang emotional, mga katropa, kita ragyapoy magbangutan. Maghimo kag kanaganing butang diliangay sa imuhang kagalingon mga higalag mga kaigsuonan basin og kita na hinuon mga katropa ang madaot sa tuang kalawasan nako people. Mayroong kumpiyansa karon mga katropa nga oso karon ang sakit. Sakit sa tiyan, sakit sa tangkogo, sakit sa agtang, sakit mga katropas kaluluwa. Pero mas gwapo na lang tong sakit sa agtang kaysa anang masakit imong kaluluwa. Raglisod kay tambala na. Kung wa kay pagtuo. Kay ang atong kaluluwa mga katropa mao gyud ni ang magatubang ngadto sa ato ang kahitasan. Si Batir Bunya bitaw mga katropa giplastada pero tindaghanag yung mga nagsugat mga kapartner lagi nato nga mga lumon ug mga kaluman diri sa mga katropa natong taga Nabunturan. Grabe ha? Nakaingon jud ko mga katropa og hala mura manig labaw pa mani sa kining celebrity nga di man ang tani celebrity atlita lang manin taon si katropang Batir Bunya.
2: Bullseye!
1: Pero nakaingon sila og hindi ka sana mamatay kung hindi ka tinalian. Alaka! Naarabay murag kauban niya mga katropa nga nakonsinsya. Kakita mo atong PC nga nasiyang tiil ga bitay mga katropa. Nganong naaman to? Lagi tanggal po sa iyang kauban mga katropa kani daghan yung kaining dapat nato nga mahibal-an karon. Pero isa lang ang atong lesson na nakuha diya mga katropa, ang kamatayon walay gipili nga panahon. Malipayon mang kakaron pero ugma damlag mga katropa didbol na ka. O na nga kanunay gyud nga pakan-an ang imong kalag kay moone mo atubang sa eternidad. Ang atong lawas nga badunoton, bisag unsano tug amping mga higala gigsoon, labi na di ka hinginom og kaning ato ang mga produktong Santon Plus Gold. Di ka hinginom sa tong kape nga Santon Gold Coffee Mix. Nah, dali ra kay magadeteriorate imong mga body. Pero pag hinginom ka mga katropa, hinginom ka ang pambara na to, pang dipinsa sa lawas ang atong Santon Plus Gold, nga doon ay bawang, doon ay ahos, nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas, nga to sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold, ang mga katropa nga makahatag kini og dugang alibyo. Kung ikaw mga katropa, doon ay sakit nga imuha kining namatikdan sa imong lawas. Kay pampugong ni siya, dali rapod kang maayo. Kaya nagamintin na kag tambal ni mo, dali rapod mo ipikto ang imong tambal nga gimintin na. Kay ang imong booster naman, ang imong lawas, boosted naman. Naama kay immune booster. Bullseye! Bullseye! Thank you Lord, salamat sa imuha Lord nga pag hatag o pagtultol ni mo namo ani nga produkto ha. Mga katropa, ato nga pasalamatan kayo ng atong labaw magagagahom nga gitagaan batag dugang kudlit nga tuang kapanahonan karon. Ay nagbisita ko sa ospital, bisig siya gud na ospital. Nagbisita ko sa ospital. Ha? Tolo in town kabuk ka pasyente dito eh. Katulo siguro ko dito nga ginganlan og si double A. Pero check up na to. Nauban mga katropa, duha ka buok gipang operahan sa gall bladder. Nakadumdum ko mga katropa bang operahanan biapog ko atong akong gallstone. Gitestimony na mudyon ako to dire mga katropa nga human ko nang na-hospitalize kay lagi sa ultrasound na ako'y 1.5 centimeter nga bato sa ko ang kining gallstone, no? Gallbladder. Oo. Karon kay dako-dako man do nang 1.5. Malay ko ba nang pila? Nang batuhan na. Karon kay ang pag-ampo mo'y number one. Unya giyahan kasi Ginoo unsa imong kadaganing ma-frustrate na ka kay lagi operahan na ka ugma. Magay kinakabaon kog Santon Plus Gold mga katropa sa ko ang bag nga itom nga waisud. Waisud kwarta. Pero puno og Santon Plus. Inumi ko pa og tulo ka capsule engineer. Itom jud ako anang tulo ka capsule gidungan jud ako. Kanya gidiyugan kog mga pag-ampo sa ako mga kaubanan mga katropa. Mangkag bago pag-upirahan, upirahan na po. Ngayon ko din ni Mayo ni, mura na gidudulaan itong lawas na ni. Ana rin ko sa ako mga kaubanan, yung ko nga kini challenge yun ako ni nga ang pagtuo man gyud nga dunay pagpasalamat mga katropa, imo nang pasalamatan daan nga imong naangkon sa dihang nag-ampo pa ka nya pasalamatin ang daan bisag wala pa din iabot mga katropa kay ihatag na si Ginoo. Titiskan ako pag titiskan mga katropa ah, pag ang resulta lagi ningon ang doktor nga bisag saon magbalibali diri wa man. Ara dito yung sa doktor nga ang imuhang bato kay nahilis. Ang pong isa po, niingon pong isa ka doktor, kay doon mo to ka doktor, nagtabang sa kuha. Imong bato, kay basig iihi ni mo, huwag ka nang nalibang. Samang yun, ani. Nga pala yung doktor mo sulti, basig niingon mo, ingon na to, ikatulong na doktor nga, ang imong bato, kay gikuhang dar na. Oo, pa ko ato. Kaya natin isa ka doktor, yun, katong isa ka assistant niya, babae, di yun ako malimtan, koloton. Asuko sa kuha. Ingon siya nga, nag-inom-inom ba kag herbal? Ingon ko, nag-inom-inom kag herbal, mamani ako ang immune booster. Ingon siya nga, ang imong dugo, labnaw. Bantog ra kay imong dugo, labnaw. Ayaw na sige, inom mong herbal, kay makapalabnaw sa imong dugo. Baba, man po kong hemoglobin. Ang iyang ipasangin lang itong herbal. Kung alam mo lang, kung hindi ako nag-inom noon, naoperahan na sana ako ngayon. Wala mga katropa na to. Ay, Ayagin mo og kanang dili ni pangsuki ni atong herbal sa mga tambal sa doktor, pampatabang ino ni mga tropa nga mapadali ang pagkaayo kung mag-inom ka sa tuang mga herbal products. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Mga darling nato mga kahigalaan, mga kaigsoonan. Ato ang mga butang, ato ang ginapasyugdahan karon mga kalumod, mga kaluma na to. Ato ang mga taga-probinsya na to, mga katropa. Kumustamos mo, may amigos, i-amigas. Welcomeos, welcomeas, and welcome back to me. Good morning to me, ha? Mamay na lagi, good morning ako. Good morning to me. Good morning! Good morning kay Randy Arteaga Santisas, listening. Good morning! Tristan Wyatt Gulay, Mayang Buntag, katropa ngalan. Good morning! Good morning! Desierto Mendez Rossi, good morning sir from Talot, Barili, Cebu. Good morning. Good morning Richard Ramos, good morning katropa Alan from Kabantian. Good morning. Ani akong ganahan sa inyo ba kay wa pud mo nakalimot nato diri ba na pud jud ay mag good morning abi ko magibiyaan ako ninyo ba. Good morning. Good morning mga katropa. Bibo ang atoang lugar karon. Sa tuang palibot mga katropa. Sa Kabibo, ayaw kalimting atuang labang magagagaw. Mga pasalamat ka, Lord. Thank you. And be grateful always sa mga mercy and grace, mga katropa. Atuang labang magagagaw. Bullseye! Bullseye! Ablikon Lucernas, good morning, Sir Alan. Happy Wednesday. God is good all the time. Yes. Bullseye! All the time, mga katropa. God is so good. So strong and so mighty. There's nothing that God cannot do. Muna nga, all of the impossible things, mga katropa, but with God, there's nothing is impossible. Yeah, nothing is impossible. Sa Ginoo, mga katropa, kung ikaw, naghimo ka o ka na mga butang nga makiangayon sa iyang balaan nga tilan, unya karon mga katropa, nag-ampo ka nga ikaw, maayo sa imuhang balatian o di ba ka doon na kay request sa Ginoo nga Lord, tabangi ko, gumikan kay Moni Mona, na ako'y mga butang, ako ang ginaampo o kinahanglan, yun nga mo nito bagon. Ito mga doon ay mga Byronon, karo mga panahon na mga tropa, pasalamatin ang daan sa Ginoo ang mga panalangin. At ikaw, tagaan kayo panalangin karon, we declare it day by day. Diba, Ralph George, good morning mo diyan. Ching Pagarido, good morning mo diyan. Good morning! Sunod na nga to ang mga headlines, mga tropa. Standby muna tayo sa ating mga headlines. Headlines! Headlines! Dito to ang programa nga Bullseye. Mga Bullseye! Bullseye! Okay, nga to ang headline karon June 17, 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, mga tropa. Sa itong balitang lokal, Davao LGU gipatubag sa DNR may kalabutan sa isyu sa paglabay o basura sa ilang opisina. Headlines. Headlines. 12 anyos nga bata sa Davao City natumbahan og dakong punuan sa kahoy, labi ang patayan. Headlines. Headlines. Davao nagpasidaan batok sa pagdonate og gatas sa mga biktima sa linog. Wala pa sa NNC. Headlines. Headlines. PhilHealth o SPMC nagkahiusa sa pagtabang sa mga biktima sa linog. Headlines. Headlines. Kamatang pinal ng listahan sa apektado sa linog sa Davao Region gipadali kini sa DSWD. Headlines. Headlines. O Pilia, Davao Occidental nagpadala o hinabang sa mga nalinugan sa Sarangani o Jazz. Headlines. Headlines. At balitang regional, bana patay asawa sa Maron o mga biktima sa hit and run, mga katropa. Headlines. Headlines. Alakogon PNP nagpahimangnos sa mga bisita nga makikoordinate una sa LGU o pamilya sa dili pa mo vigil kang Bobit Baterbonya. Headlines. Headlines. Mga katropa sa Puerto Gyong daghana. Yaro di makonsensya mga katropa ning mga naghimo og kanang negligence ani niya. Ay, negligence, no? Kaya gibistigahan pa karon kung doon na ba'y foul play. Pero ang Aurora Police nag-imbestiga, nag-ingon nga wala daw'y foul play, kaya ang cause of death ni Bobit Baterbonya, lack of oxygen. Siyempre, kaya nalumos man yung kadi lack of oxygen, yun, naunsa na ka. Ha? Ang cause, mga katropa, nganong nahutdan og oxygen o nganong nalumos o unsay sinugdanan, nganong isangko sa pagkalumos, maunay ginahanglan nga siren. Tutanan mga katropa sa toa, mga news trends, mga kalabutan niya na hato ng balikan. Sa itong balitang national, mga katropa, si Cayetano o Cayetano Black, fights for principles, not power. as they challenge June 3 quorum before the Supreme Court.
0: Headlines. Headlines.
1: Punta po na Supreme Court, mo decision po na mga katropa, 2028 na. Niabi tayo petition mga katropa sa kang Digong. Mag 2 years na lang si Digong mga katropa. Pag question nga kung illegal ba tong pagdakop niya o wawa, pag yun gihapon. Apay decision ng Korte Suprema. Ni apay bago pala nangayo og kanang kuminto mga katropa sa insertion o budget insertion nga gireklamo nila ni Rodriguez o Attorney Rodriguez mga katropa. Karon pa nangayo og kanang kuminto ngadto sa mga miyembro sa bicameral committee. Dugay pa na. Kay mo pa pagpangayog kuminto.
0: Headlines. Headlines.
1: At ang balitang international, stepson na sa Norwegian Crown Prince gisintensyahan og 4 years nga pagkapriso tungod kini sa pagpanglugos.
0: Headlines. Headlines.
1: Klaro mga tropa nga wa gyoy gingon og kanang tabon-tabon ang ilang balao dito ha. 8 patay sa pagkahagsa sa US Air Force bombers sa California.
0: Headlines. Nako. Headlines.
1: Sa balitang sports, Thiago Splitter mahimong bag-o nga coach sa Chicago Bulls.
0: Headlines. Headlines.
1: Ang showbiz, Donnie Pangilinan, gipangandoy sa netizens nga mudala kini isip Rene Baterbunya sa posibleng pelikula.
0: Headlines. Headlines.
1: Sakyan na yun, no? Balitang LRG, tapok sa kapin usa kalibo ka Marilyn Monroe nakakuha kini og Guinness World Record.
0: Headlines. Headlines.
1: Health alert. Paggamit og tercipatide isip slimming shot, safe ba kini?
0: Headlines. Headlines.
1: Unta mga katropa nga to mga naglangkob sa to mga headlines di nga orasa. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa pizza 17 na nang bulan sa Hunyo 2024. Di nilaman sa to ang programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alright, sa tuapon nga balita, mga katropa, itong hatagan ng pagtagad sa tuang mga naasa palibot. Pag-like, pag-share, pag-follow sa tuapon mga katropa nga nag-monitor ka ron. Juliana Liano, good morning po ni Mudia. And also sa mga nag-monitor ka ron sa 89.1, salamat mga people, mga my friends na ito, mga katropa. And like and share and follow kay pabilinta mga katropa, magdoble na ni ato ang mga makadaog sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ang usa sa tuwang gining partner sa tuwang programa, ang New Year's Peak Mountain Resort, katong mga nag-like, nag-share, nag-follow. Doon na mo'y slot dito mga katropa nga maka-staycation ta sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Makapangapita mga katropa. Diri sa tuang Sibihanan, available itong Cafe Dre, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ito nga balita o na mga katropa sa tuang mga patroller sa tuang sister station, mga katropa. Ito nga taganog pagtagad karon ning mga rasa. Nagantag aninawon mga tropa sa itong palibot usab. Ato mga patrollers nga nagkapanikasikap po sa paghagpat og impormasyon. Kumusta na ka ang atong palibot karon mga katropa? Kumusta na ka ang lakat sa tuang syudad? Limpyo na ba ta sa tuang mga isgutan ng basura? Ato nang istoryahan sa tuang po ng mga issue por issue, trabaho lang walang personalan. Kay gipatawag na rabang ato ang mayor.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Atong unahon kini mga katropa ang balita gikan kang Junji Librias. Mati ni idol matod pa nga grupo o kini lahang nga grupo matod pa nasikop atol sa sesyon sa pagsuyop o gasyabu sa Butuan City. Agoy! Sayang sa ilahang karir. 40,000 pesos nga kontrabando kung matod pa nasakmit. Ato nga sayron mga katropa ang report na manukad kang Junji Librias.
0: XFM Report.
3: Taliwala sa ilang malipayong sisyon sa pagsuyop sa ilegal nga druga, nabulabog og daling gipusasan ang grupo sa usa ka Martini Idol human. Girunda sa mga otoridad ang ilang balay, pinaagi sa search warrant dito sa Purok 8, Barangay GP Rizal, Butuan City. Gila ang nagunang sospek nga si Jerek Gonzales alias Pulodong. Hingkod ang panuigon, walay trabaho og ulitaw, lakip sa mga nasikop kauban niya, mao ang iyang amahan, iyang igagaw og duha ka mga barkada niini nga pulos usab mga minor de edad. Narecover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa mga sospek ang gibanabanang 6 ka gramos sa gituhang shabu nga anaa sa 40,800 ka pisos ang gibanabanang kantidad. Lakip usab nga nakuha ang nagkadaiyang drug paraphernalia nga gigamit sa ilhang pagpasiugda og drug din. Ang malampusong pagpangrunda gipanguluhan sa PDEA Agusan del Norte Provincial Office, lakip na ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Gihimo ang operasyon kini subay sa search warrant nga gibitbit sa mga otoridad nga dunay number nga 2026-6-01-1 alang sa paglapas sa Section 6, Section 11 o Section 12 sa Republic Act 9165 nga gipirmahan ni Executive Judge Marihel S. Dagani Hugo sa Regional Trial Court Branch 3, Libertad, Butuan City. Sa kasamtangan, ang duha ka mga minor de edad daling gitunol ngadto sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Caraga, samtang ang tulo ka mga hamtong nga sospek ang dali kining gidala ngadto sa pasilidad sa PDEA 13 alang sa formal nga pagpasaka o kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunang ligon ang atong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa Junje Librias, XFM News.
0: XFM Report.
1: Ato na kita ay 3 minutos na paglagutok sa ikaalas 7 sa buntag, mga katropa. Ato sang sayron ang balita gikan sa tuang patroller manukad kang Marvin Ibano. Top regional level high value target drug personality na sikop og nakuhaan kinig dul-an na 400,000 pesos nga kantidad sa shabu. Ato nga sero ng detalye brokad kang katropang Marvin Ibano.
0: Live report. Live report.
4: Malampusong nasikop sa Anti-Drug Operating Unit sa Buhangin Police Station ang usa ka kiilang regional level top priority illegal drug personality high value individual kini human sa gilusada nini bypass operation pasado alas 12:30 sa kadlaw ning gilabayng adlaw. Ilang dinakpan nga usa ka alias Logs kinsa na bypass kini sa may CB Garcia Highway do lamang kana sa Buhangin underpass sa barangay Buhangin ting syudad. Nasakmit gikan niini ang usa ka sachet sa gituhang shabu nga napalit kini sa operatiba isip bypass item samtang atol sa gihimong pagrekisan ngadto niini dugang na recover gikan sa iyang posisyon ang lain pang duha ka putos sa gituohang shabu nga sa kinatibukan giba na banaang nagkandidat ang tanan ug 398,072 pesos. Balog na sa prisuhan ang mong suspek na nagatubang karon sa kasong paghisupak sa Public Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nunutusab niini, gipasidunggan sa Davao City Police Office ang nahimong kalampusan sa Buhangin Police Station na gidumala ni Station Commander Police Major Clarian Dave Tomoso sa hugot nga pagpatuman niini sa kampanya batok illegal nga droga sa ilang area of responsibility. Ipasiugang usab sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria na magpadayon ang kapulisan sa hugot ng operasyon niini batok illegal nga droga sa pagsiguro na wala na inosente kinabuhi ang mabiktima gumikan niini ug malikayan ang pagdaghan sa krimen sa komunidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Live report. Live report.
1: Alas 7:05 na, mga katropa. Ato ang pasalamatan sa doang report manukada ni katropang Marvin Ibano. Limang naghana, mga katropa, karoon ng mga droga. Ang natuwa, mga katropa, nga gipang bypass karoon mga panahon na. Kayong taog tungod niya na sa kakugis sa itong mga otoridad. Tungod kay nagsalig sila mga tropa karon kini mga durugista nga luag hinoon ng atuang gobyerno. So, nagtuo lamang o nga wala na yung mga manakop diyan ninyo. Natungnan mo mga tropa, hilak todo-todo. Dirita sa toa pang lain nga balita mga katropa, sa toa nga balitang Kasigpit nato nga lugar at balita mga katropa sa tuwa nga sister station. Ato nga siren ang balita gikan po sa XFM Jensen. Pipila ka lugar sa Glan, Sarangani Province, mga katropa, wala gihapoy supply sa kuryente. O gawa po kini signal na po. Ato nga siren ng detalye manukada ni katropa nga Philip Oligario.
0: XFM Report.
5: Nagpabilin nga walay supply sa kuryente ug signal sa Glan Sarangani Province sa pagkakaroon. Usa ka semana ang milabay human ang magnitude 7.8 kalinog sa Southern Mindanao. Sumala ni Attorney Raymond Sarigumba, Assistant Regional Director sa Department of Information and Communications Technology kung DICT 12 nga naka-deploy o naka-install na og upat ka high-speed internet satellite technology sa Glan Malapata National High School, Sarangani Provincial Hospital o Sarangani Capitol dunga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nini aging adlaw samtang adunay 22 ang buot idugang sa probinsya. Dugang pa nga nibalik na ang signal sa kadaghanang bahin sa Rehiyon 12 apan nagpabiling adunay problema sa koneksyon sa Glan Sarangani. Sa 31 ka barangay, nibalik na ang signal sa 22 ka mga barangay samtang anahibiling 12 ka barangay ang wala pa ma-verify o wala pa gihapoy signal. Aron masuportahan ang komunikasyon sa lugar, nagpadala usab ang Region 11 o Region 13 o move hubs nga adunay satellite phones, Starlinks o charging stations nga sa karon anaan na sa Glan alang sa emergency communication needs. Sa bayahin usab sa Socoteco 2 nga manampuso nang nabalik sa kuryente ang 98% sa katibuk ang consumer connection sa ilang franchise area. Apan sa sitwasyon sa Glan area, ana pa lang sa 77% sa mga panimalay ang nabalik ang kuryente. Diin 24 pa lang sulod sa 31 ka mga barangay ang himpik na energize. Dagong hagit karon sa nasampit kabuhatan ang mga mountainous area o kabukiran nga dili paghihapon accessible sa pagkakaron. Apan gikabutyag ang ginapaspasan na ang pagbalik sa serbisyo. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan ko mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: XFM Report. XFM 89.1.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
0: XFM
12: 9.1. Bullseye.
1: Alright, mga katropa, balik ta sa tuwa. Karoon nga, panaglawig sa kanginan. Dura kita, 10 minutos na paglabay, sigla 7 sa buntag. Una kita mag-ato sa tuwa mga news trends. Karoon mga katropa. Karoon mga nag-monitor, nag-paminaw. Dari karoon mga katropa, sa tuwa nga panaglawig sa kanginan. Pwede mo makatawag sa tuwa ang cellphone 0969-3-0537. At tuwa ning hotline, ha? 0969-3-0537. Nganong ako ni nga gihata ganyan mga katropa tungod kay gusto ba mo nga makaantaw makalantaw sa Osaka event diya sa First Tanduay 5 mga katropa may pagayon karong June 26 sa Davao Crocodile Park mga katropa. Tawag ka mo kung unsay inyohang mga nabati diri mga katropa. panahon nga mangutana ako kung unsa ang ato ang mga naisgutan nga issue diri karon sa programa nga Bullseye. Ha? So wala pa tayo giisgutan nga issue mga tropa, mga balita pa muna kini. Kanyata doon mga tropa sa tuang mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan. So mga topic din mga tropa, ato ning ipabuhagay ang atoang mga hisgutanan. Bantayin ninyo kato mga kaigsunan. Kay kung kana ang akong ipangutana, unya taon mga tropa, kung makatawag ka mo, 0969-3-0537. Para sa mga naminaw sa tuwa mga radyo, pwede mo magka-direktag tawag nga tadaon mga tropa ha, kung nana ko'y ghost signal. Kung makabaton taog, libre mga katropa nga pag-aninaw sa Kasikas karon diya sa Davao Crocodile Park karong June 26, 2026. Ang first Tanduay 5 mga katropa. Dito sa tuwang mga news trends ni mga orasa. Ato nga delikatan mga tropa, nga topol yung mga iskutanan niya tataan mga tropa. Muna nga kinahanglan mag-andaman yung ballpen o papel para di mo makalimot. Dito sa tuwang mga news trends mga tropa, ang syudad dili pa hingpit luwas sa basura. Bagong site sa landfill pagabuksan usab. Iya butyag mga katropa mismo sa tuwang mayor nga nining si Manaha. Gani karong adlaw mga katropa, nakita na nato ang kining mga truck sa basura nga nagalibot na diri mga katropa sa tuwang syudad. Ang moa dito mga katropa, limpyo na kay kagabi pagihakot mga katropa, palakpakan po natin yan. Oh. Unya mga katropa ha, ang kining atoang syudad niingon niya ay nataar, diinar ba, diinar. Ayaw nataar. Dugay kay mo ingon og kanang pwede na labayan og otro ang sanitary landfill 1. Nga amo namang na meet ang mga missions kinyo gipangayo. O na nga naa koy kasagmuyo. Diha kaninyo ar. Dinar ba dinar. Naa koy kasagmuyo niyo dinar. Nga di mo kumana man ang napulok adlaw na himo na lang 15 kadlaw ama moy. Wala man kayong kahit isang sigaw. Wala man kayong sinasabi na oo, okay na. Unsa man amo ang ilabay diya sa atubangan ninyo diya sa nag-identify na ko karon og kining kuan, kining bagong labayanan na nakaroon diya atubangan sa Dina. Mga katropa, rhetorical statement, rhetorical comment, and out of frustration and very obvious kay mga tropa nga gihimo sa tong mayor nga out of frustration kini kay gituman na nato ang mga requisitos, mga measures mga tropa, wala mang gyapoy pagkabana ang dinar.
2: Bullseye
1: nga mata, maghatag og go signal mga tropa nga maglabay na putag otro dito sa old sanitary landfill.
2: Bullseye
1: nagrekomenda na may noong kini mga tropa nga dito mo maglabay sa Panabo, dito mo maglabay sa Del Sur. Imo yutang baho diri mga tropa nga ora ba ta naana ditong syudad nga manimaho ta. Gusto gyud nila mga tropa nga himuon tang donut diri sa tuwa sa Davao City.
2: Bullseye.
1: Wala man po recommendation kung unsang dapat pagabuhaton mga tropa, di po magig-ergo, magiglingkod sa tuwang taga City Inro. O na nga utong-utong na ta mga tropa, hangtod nga operational na ang ato ang ikaduhang bangag diha sa sanitary landfill diha lang gyapon sa Carmen mga katropa.
2: Bullseye.
1: And karong adlaw ato na pansin mga tropa nga nagapanghakot ng ato ang mga taga Sinro, palagpakan po natin yan. Ang katong amuan ito mga tropa nga nawa na idalag, puro na basura, puro na yun truck. At nung nakita nito kay gagabi ipentaon sa naghakot mga karong adlaw, karong rasa. Pagagin ako, puwerte na yung limpyo ha. Umot na po ng atong palibot mga katropa. Yan ha. So kung ang syudad dili pa tahingpit nga luwas sa basura, tinuod man na mga katropa na pa manggihapon. Pero makita na to mga katropa nga nagsugod na og balik sa normal ang plastada sa tuang taga Sinro. Thank you so much, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oy, diri mga katropa, la city size na mga tropa. Kini karon mga katropa, usapod ni ka mga nabiyaan na to ng mga hisgutanan. Ang Philippine Navy, kuya, wag ibadlong

0: kay naa ang presensya sa Coast Guard mga katropa nga nakita dito sa West Philippine Sea. Sa report diri mga katropa, courtesy of niya gikan sa ating pa direkta sa PICAS mga katropa kay ang Chinese vessel nakita na pud mga katropa na ispata na pud kini dito sa West Philippine Sea gikan June 9 hangtod pitsa 15 dugay-dugay pud nagpundo no ha ah tanawa isog kini to ang
1: Palawig Point Zambales. This is Philippine Navy Warship 7. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone, over which Philippines have sovereignty. Your actions are illegal and will be reported and will prejudice our country's relations. Over.
0: Tubag ang mga inchik mga tropa kay wala sila kasabot. Dila sa kabawag English. Ay, ningon ang mga inchik mga tropa nga aw, ako tolte ay mo ha, Bisaya man sila. Ako tolte ay mo, amo ni lugar ha. Kamo dapat sabot. Kami duga na puyo diri Pilipinas. Wala pa si Lord. Kami na ang tagiat kalibutan. Dili malansan si Kristo, kulay lansang ha, taga inchik ka, taga China. Ilonggo man inchik ba? Pero grabe pambastos sila mga katropa ay. Ha? Talimang kag Pizza Noib June 9 to 15. Ha? Nagsige nagbalik-balik doon naman ang mga katropa. Paborom ko sa Zambales ang kining West Philippine Sea. Karon siyempre nasa to ang exclusive economic zone. Madlungon yun na. But anyway, we'd like to commend no sa tuang taga naval forces sa tuang mga tropa sa tuang Philippine Coast Guard ug sa Philippine Navy, ha? Ngano man? Tungod niya na mga tropa, lahi man tong sa Coast Guard, lahi po tong Philippine Navy nga barko na to. Kini murag isog-isog ni kay Philippine Navy gani. Niingon sila mga tropa nga unsa man dako ra ka kaimig ganang naka-aim ra ba diri nga moa pod nga surit-surit. Di mo mahadlok ani? Ha? Dagan ang mga inchik mga tropa ay kay halang ra ba daw ning ato ang bala na. Ha? Halang ka. Ingon nila nga kanang inyohang boom ninyo diha, bomb spray ninyo diha. Ha? Di na moral na nangihi. Basa man mga tropa ang katong mga inchik mong uban na igo. Insyang puri China! Puri China! Ha? Puri China! Halang daw, halang! Nakabisaya lagi! Itaw ay mga batunis mga katropa. Hindi sa kabalo mga katropa nga ni sobra sila silang exclusive economic zone. O niya, ilang ipakita ba nga ligon gyapon sila? Anyway, sa PICAS bayan mga katropa, okay man itong relationship diya sa China. Sa itong economic trading mga katropa, okay man ta. Pero kiniilahang armed forces, ha? Labi na kung mangilog o yuta mga tropa, pwerte yun ka bully yun lagi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, salute to our Philippine Navy. Salute sa inyong kaisog. Isan o gagmay ra na itong barko, pero isog among dagko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Digid mo mapatinag mga katropa. Salute to you. Diri punta mga katropa, wapagyapon ni Mahuman ang kining problema. Diya mga katropa sa problema magyud ni kay murag wa pa magyud desisyon mga katropa ang kining Korte Suprema mayo pa og respeto ang isgutan naman ni sa supply sa kuryente diya sa Del Norte mga katropa ha? Ang ato apod nga nasagap nga ulahi nga mga impormasyon mga katropa kay naay dissenting opinion ang kining usa sa mga justices mga katropa then gihulagway niya ang hitabo diri sa DLPC og sa Nordico nga kaanggid-anggid mga katropa dito sa Peco og Batok Samor. Matod pa ni Justice Amy Lazaro Javier mga katropa, any property may be now taken for the benefit of another private party.

0: the fallout from this decision will not be random, the beneficiaries are likely to be those citizens with disproportionate influence and power in the political process, including large corporations and development firms. As for the victims, the government now has license to transfer property from those with fewer resources to those with more. The founders cannot have intended this perverse result. I dissent, no? So, kini si Justice Amy Lazaro Javier, Associate Justice sa Supreme Court of the Philippines, mga tropa, iyaha kini dissenting opinion sa kini nga Peko versus Moore, no? Nga makaingon ta mga tropa nga dili pwede nga moingon og naa kakuha mo og kanaganing prangkisa, mo claim na mo og exclusivity. Mo ni hitabo diri karon sa Nordico o ingon man diri sa PLDT. DLPC. Nag-brown out. Mag-umi kagabi. Wala internet ba? Ang PLDT mga katropa. Nag-brown out ang DLPC kagabi. You know, andali rin po kayo. Ngayon mga katropa si kining Justice Amy nga yes, ang more power mao kining gitagaan mga katropa o kanang prangkisa sa dihang wala nag-renew ang prangkisa sa Peko.
1: Bullseye!
0: Nag-ampo, nag-lapse na ba ang prangkisa sa Peko? Wala nag-renew. So, nisulod si More Power. More Power is private.
1: Bullseye!
0: Then, ang Peko, mga katropa, is semi-private sad.
1: Bullseye!
0: O, private ba ito? Semi-private ba? Dili ni siya cooperative. Ah, ano? Peko, means kooperatiba lang yapon eh.
1: Bullseye!
0: Wala na siya mga katropa gi-renew. So, nasudlan kini sa More Power. Karon ang More Power mga tropa naka simhot man dito sa kining Itilco.
1: Ayaw pag
0: kining Itilco kanang Iloilo nga cooperative mga katropa na electric cooperative. Gusto man pud ko haon mga katropa. Unya kay ang Itilco do na man pud sila prangkisa di pare sa Peko nga nahurot na. Naglapse na. Siyempre wala man gidili mga katropa nga kung ikaw mo extend ka dito og mga lugar. Ay di naka-extend sa gitugutan sila sa korte.
1: Bullseye!
0: Ni Pax ang itil ko nga ayaw may pahawaan ninyo kaya na pa may franchise. Pero wa nagsilbi mga katropa ang kini nga More Power ang itil ko nagpabilin pero ang resulta mga katropa gitagaan og freedom to choose ang kini mga taga Iloilo. So nag-coexist ang duroha.
1: Bullseye!
0: Karon mga katropa, the same with ang gihimo sa DLPC, mura po sila sa More Power, mura man ang kumpanyahan. Karon mga katropa, gusto po nila nga pareha sa itil ko, nga mahawa si Nordico. Bisag na pa'y prangkisa mo, si Nordico karon nag-question ani mga katropa nga to sa Korte Suprema. Ipa-comment sila sa Korte Suprema, gitagaan ng tindi sa DLPC, mao nga karon nag-ingon ang Nordico. Until such time, wala pa'y desisyon ang Korte Suprema. Kami pa ang maningil ninyo. Oy!
1: Bullseye! Ah, bullseye!
0: Amo mamanang kwintador, amo pamanang supply sa kurente, kami pa may gabayad sa PISAM. Sa amo mo mabayad?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaklaro, ana! No, libugon na ninyo na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pa'y mag-coexist mo din na para walay samok mga katropa na ay freedom to choose ang mga tao. Ito, di man yun ang madupahan tanan sa DLPC sultian tamo. Pinagamit ng mga elite nga mga lugar. Tayo nga mga lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kansi man na sila di ha. Kung mag-poste sila isa ka dulo o pat ka-poste niya, tulo na kabalay ilahang korintihan. Walik ta mga katropa, di rin na ta ha. Timanin ninyo ni. Ato ang topic ko niya mga tropa. Gusto ba mo mga tropa nga maka ticket mo, makatanaw mo sa to ang Tanduay sa to? First Tanduay 5 sa Davao Crocodile Park karong June 26, 2026. Unsa ang mga topic diri? Tawag mo mga tropa. Una nato nga hisgutan unya sa to nga pagbalik si Mayor Baste Patubagon kini sa DNR 11 labot sa pahayag nga himuang basurahan ang gawas sa ilahang buhatan. Ato ni istoryahan mga katropa sa tong pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga reminders sa tong master control atong oras.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM 9.1.
4: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
5: Kaklarex, sana?
6: Exciting!
7: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: XFM 89.1.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: Woji.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
12: Panduway First Five.
13: Brought to you by Tanduway,
12: the world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
12: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: XFM 89.1.

0: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kung gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. May kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting! Bullseye!
3: Bullseye!
4: Alright, alas 7:38 na mga katropa. Balik sa to apod nga unang pagbuhagay sa to nga issue for issue, trabaho lang, walang personalan. Tungkol niya naman katropa, ang ato ang topic at sa ipanghatag, atong ipabuhagay karon kay didiraba mo manukad mga katropa sa inyo ang mga tubag o niyang taod-taod, no? Atong unang topic karong adlawa, unang issue, Mayor Baste, patubagon sa DNR 11. Okay na ha? May kalabutan kini sa pahayag nga himuong basurahan ang gawa sa ilang buhatan? Unya, mangutana ko mga katropa. Man sa tuang topic mga katropa, man sa pag-discuss na kuwani, diya na ko mangutana. Ngayon sa mutubag karon ha? So, hindi mo mutubag sa tuang text hotline para sa tuang mga nagpaminaw karon mga katropa. Dito mag-agi sa tuang puntele mga cellphone. 0969-3 0537. Abi niyo mga katropa, kunsay dapat nato nga atangan ani karong June 26 mga katropa, ha? Mga celebrity nato diri, paminaw mo sa programa nga Bulsay, ha? Kay makakita jumog mga celebrity ani mga katropa kay makatiket mo. Og June 26 sa buntag niyo makuha ang ticket diri kung kamo ang makadaog. Naa diri mga katropa ang mga artista, no? Naa po diri mga katropa ang singer nga parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, o Zach Tabudlo, ha? Sa Davao Crocodile Park. Wahoo! At ang inyong mga katropa, kaya itong topic ron, Mayor Baste, patubagon sa DNR 11. May kalabutan sa pahayag nga himoong basurahan ang gawas sa ilang buhatan. Ito milabayang mga simana manggod mga katropa, para maka-relate mo mga katropa kato wala na kahibaw, sinasayod na good mo pero wala mo kahibaw. Nahumana ang giingon nato og 10 days nga gihatag nga pahibalo. Napamagani ko yung kopya din mga katropa sa DNR, no? Pagsuspenso nila mga katropa sa giingong sanitary landfill kay lagi dili pa kini stable. Oo. Dire sa gipadala nga press release natong May 21. May 21 ha. The Department of Environment, DNR, o Natural Resources o DNR, today said that the Davao City sanitary landfill faces suspension as it pushed the local government to accelerate stabilization measures at the site after a trash slide on May 20. Left one person dead, two injured, and two others missing. Okay. Ni Adri, inspection records show the landfill had been under close monitoring since January. EMB 11 held technical meetings with the city on January 20 and March 4 and issued a notice of violation on March 19 for operating without a discharge permit. Failing in effluent standards and maintaining an inadequate kining lichay o pag ni di ko ka kuan ning usa ni pag pronounce ni ba no? Kining lichay treatment system. Okay, doon na sila technical conference atong April 29 nga ang resulta ani ang city kun matupan na ay mga penalties and the submission of pollution control program. Gibarat-baratan sa DNR mga katropa o kana mga penalties ang atong syudad. Okay. Earlier inspections documented steep slopes, a collapse sa kining ilahang lichay pond ba, and the presence of informal waste pickers and makeshift dwellings near the landfill perimeter. Kining findings kuno matud pa form the basis of DNR recommendation for slope stabilization, partial closure of certain sections, and relocation of households within the 200-meter buffer zone. Okay. So, DNR Secretary Juan Miguel Cunha said the incident underscores the urgency of completing the corrective measures. Every life lost is unacceptable, he said. The DNR and the LGU have been working together on the technical and regulatory requirements for months. This incident reinforces the need to accelerate slope stabilization and the safe closure plan. Okay. So, tungod ani mga katropa, doon na ito yung mandatos nga pasiradaan kini og napulo ka adlaw. Katong mga discrepancies nga nakita sa DNR, gipaningkamutan ng taon sa itong syudad nga mapaayos ka to. Wala na itong mga nagpuyo dito ng mga gahi. Pagkaig ulo, ha? Usahay manggod, partly, yes, mani, makaingon ko sa DNR, tama ang pudlang observation, mga katropa. Tungod kay, bisa lang sinro, niingon nga, asa man namo ni ipang relocate ni sila, oy. Di ba, katong the last time nga itong interview ang taga sinro? Ilan ang gibadlong, pero wa pa man sila relocation, kay moingon man ang mga tao dito, mga katropa, nga, no demolition kung wala relocation. Isang wago na sila suguwa diyan mga tropa ngupuyo sila.
2: Bullseye.
4: Mauna yung kapait na to diri pag nanay problema basulon ang local government.
2: Bullseye.
4: Ang local government pod nga luag kayong dughan ani nila mga tropa mauna inoy karoy madutan.
2: Bullseye.
4: Karoon mahitabo ang dili angay mahitabo. Kisabay nagdaho mga katropa nga maglinog tag magbaha dire. Ingani ni samot ni noon karon mga katropa. Sa dihang gitagaan sila 10 days nga ipasirado para mapaayos in town mga katropa ang ato ang landfill. Gipaspasan in town sa tuang mga taga LGU na to. Nyadto na ato ang taga Sinro, nyadto na to mga taga City Engineers, ang slope mga tropa gibuldos na ang ato mga pangit mga gipaminawon ba? Bisaya una ko ni mga tropa kining duga gikan sa kining landfill nga panulong sa sapa, di ba? Ato naman ang na-issue kanya to mga tropa nga dili maayo na parangan to sa mga isda diyan nga pamasol diyan sa sapa mga tropa kay pwerteng hugawa na. Na ay tinulo gikan sorry sa mga nangaon ha. Tinulo mga katropa gikan sa basura padulong ato sa sapa. Truthful mga katropa ang isgutan nga observation. Actually, dugay na na. Niadtong wapan na nirado ang amuang unang istasyon mga tropa, ang DXAB, ABS-CBN, issue na namo na. Ilan ang itagaan mga katropag pagtagad? Yes, for the meantime. Pero ang tubag mga katropa that time, wala na sila mahimo gawas sa paghimo o kining ginagmay lamang nga solusyon kay ang pinakasolusyon din na nag-identify sila karon mga tropa asa na punta makalabay o kining basura nga bag-ong labayanan.
2: Bullseye!
4: Kay si Radan naman yun na sobra naman na kapin katuig ng tao na. Mayroon kag sobra na pulo o 15 katuig na siguro na mga tropa ang ilang ang lifespan na mga tropa ni sobra na ba?
2: Bullseye!
4: Ang sanitary landfill 1. Karon mga katropa. Nahitabo na. Nay namatay, nay na-missing, nay natabunan, nay mga naipit karon sa situation. Unya, pwede man lagi di ay mahikling ang ato ang mga namuyo di ang mga gahigolo.
2: Bullseye.
4: Dali ra man lagi mo diyan ang hawa. Dali ra man lagi mo diyan na mahulay gasa mo og magapuyo mo gasa mo. Wa man lagi mo relocation lagi mga katropa di ato nakita di nga dito mo giplaster.
2: Bullseye.
4: Kay kini panguban nga mga scavengers nato. Yeah, lain paminawon mga katropa nga tawgon pa mo gana ganing professional squatter na pud mo ba.
2: Bullseye.
4: Primero diha mga katropa wa man yun ay mga balay diha sa diyang gi label na dinaka naka anha nakatambong man jud diha sa opening.
2: Bullseye.
4: Na ay mga warning nga walay magkutay dinhi og gambalay. Napuno nag-warning ng kilid sa kalsada pasulod mismo mga katropa ngadto sa landfill.
2: Bullseye.
4: Napaday gihapon na ang warning karon lan. Napagyapon pero gisulod nas balay, ha? Gisulod nas balay ang warning.
1: Pinawa!
2: Bawal magkutay og mga establishmento dinhi padulong ngadto sa landfill. Dire padulong gikan sa kalsada, padulong sa landfill.
4: Oh. Nya mabasa pa nimo karon ang mga signage. Yes.
2: Dinay nimo mabasa nga naman, simentado naman ang balay.
3: Pumusay!
4: Gituman kini mga katropa for the sake nga di ta manimaho din kwago diri sa tua mga katropa nga syudad sa Davao magahuga-hugaw na ta.
3: Pumusay! Pumusay!
4: Ni report na mga katropa ang atuang syudad atong taga City Indro nga all of the required measurement nga gi-require mga katropa sa DNR since March pa rin yung mga tropa nila kiniginahimo. Nahitabo lang yun itong landslide itong month of May. Ilahan na kini nga natuman. Natuman na. Expecting nga muingon na ang DNR o sige, good to go na mo. Plus, niingon pa yun ang Davao City mga katropa nga amo lang hakuton na ni mga basura kay 750 tons a day kini mga natanggong ilabay na mo sa old sanitary landfill while finishing touch na lang ang katong nabilin ay katong bag-o na mo nga landfill. Ingon may noon ang DNR nga dito mo paglabay sa Del Sur. Dito mo paglabay sa Del Norte. Kabalo ba ka mga katropa nga diling na nakadali? Mananghid sa usa ka lungsod nga maglabay tag ato ang mga basura diri mga tropa nga dili lang kay 750 tons na nadoble na na kay pila ka adlaw na natanggong.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Igo lang sila musulti yung mga tropa nga dito mo mulabay. Bisag niingon na mga tropa nga okay na ang landfill, safety na ang landfill, plus mag-abot ang June 17 karong adlaw mga tropa, mag-open na ang kining bag-o nga landfill. Ako, nagtuo ko na, gidali-dali na lang pud na eh. Ha?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Niingon man ang DNR nga, gusto nyo din magkahugaw-hugaw ta. Ha? Hasta naghana mga tropa ng mga violations, katungod man nila mga tropa, ang ilahapon nga, normal, magina, makita mo yun yung mga violations. Pisa, ikaw mga dorito, makita mo na nimo. Karon kay giparing kamutan, nagkabaho-baho na ta mga tropa. Niingon na ang atong syudad, okay na ba ta, DNR? Wala naman ganin, nagiglingkod ng meeting?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mayingon na mag, nag-agad pa ta sa higher ups.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Si Kun naman ang ilang gisaligan mga katropa ang mutingog po.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dapat unta ang DENR 11, kay naaman mo din nag-opisina din sa Dakbayan sa Davao, mutabang magpasabot sa inyohang sekretary.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Nga okay na ta din eh!
3: Bullseye! Bullseye!
4: Karon mga katropa, siyempre out of frustration. Niingon, nagpagawas og statement mga katropa ng atong mayor. Niingon atong mayor mga katropa na, oh, after all those measurement nga ito ang gina-fulfill, until now walay pagpagabana, o manggani go-signal, o manggani ik-ik, o sa may galing, nasa hunahon, nag-utok karon sa DNR, naka-identify na ko og bag-o nga labayanan o basura. Asa rin dapitan eh? At bang rapod sa DNR? And that is very clear mga katropa nga sarcasm o rhetorical nga statement na.
3: Bullseye! Bullseye!
4: It's a very tao ay buang mga katropa nga labayan o kanabasura ng ilahang buhatan niya. Message to mga katropa, psychologically speaking, nga pakabanae mining nyo taon dere kaya nanimaho na ta. Basigwapod ka kita ang DNR nga perting hugawa na ang atong syudad sa Davao. Ana na siguro mo magpakabana kung nanagyod ang basura sa inyong tugkaran.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ipasabot mga katropa, nothing more and nothing less. Kasabot man taan ang mga katropa.
3: Bullseye!
4: Pero gibuhatan lagi dahil ng istorya. Ningon dahil mga katropa, kini naatay balaod ani, ingon ani nga mga statement, ingon ani nga mga violation, nga pwede na tong isangon nga to kang mayor.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Diha na musulod mga katropa ang hiskutan ng pamulitika.
3: Bullseye!
4: Nasagula na tag pamulitika.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kumo ba kay kritiko kaayo si Sebastian Basti Duterte sa administrasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Nga pwede magpa-atsyop, mangitag bikil mga tropa ang kini mga membro sa gabinete nga tilap lubot. Hangtod nga makareport, nga to sila nabaw, nakakita na po may banang buslot para sa mayor nga mapriso na.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Para sa mayor nga masuspended na. Dali man ka naglihok ang DILG, mag-imbestiga.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kuya, okay, ang DILG, mga tropa, ultimo basura, daging nuto na niya. Naglihok mga katropa ang kindinar nga ilaha ko nung patubagon karon si Basti Duterte. Unyag mo tubag ni, satisfied ka mo sa tubag?
3: Bullseye! Bullseye!
4: Di ba kahagamito na po ninyo mga katropa ang words ni Basti against na po ni nga dunia? Kumbaga, my words against my words ba?
3: Bullseye! Bullseye!
4: You're using my word against my words.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ibang harap ako ana. Ganaganing maggamit ka ganang tubag niya, gamiton na po naging mong tubag nga ibalik na po diyan ni mo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Wala solusyon nga gusto mga katropa nga mahitabo.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Pangitaan o bikil.
3: Bullseye! Bullseye! Yakin
4: sa may alkansya ni karong mga katropa. Malipay sila nga sila ilang ipapriso si Basti tungod na nga klase ng mga bikil nga ilang ipangita karon mga katropa. Unya kita mga Dabawinyos, naunsa naman ta? Malipay ba sila karon magsudong nga pwerteng dagana na karon mga basura sa dalan?
3: Bullseye!
4: Pakiglambigit o dili pakiglantugi, pakiglambigitay, pagkikistoryahay.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Alata, mangkaya nga rhetorical question siya. O kini nga sarcasm nga mga statement. Kini pong uban nga mga taga Davao pod. Ila man po ning gisakyan mga katropa. Ila pong gitinuod nga maglabay basura dito sa atbang mismo sa gate anang DENR.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Na-identify na raba to, isa tong nga naglabay dito kay kasuhan daw mo. Nya moingon mo karo mga katropa, gisugo mo guming Basti. Pagkanon mo gugaw, mukhaon po mo gugaw. Di pa rin mo kahibaw, di kung sa mga rhetorical ng mga statement. Di mo kahibaw, mga frustration ng mga statement mga tropa nga giluwatan sa itong mayor.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Isa ito para mapukaw ang mga taga-DNR nga nung inyo mantang langay-langayon nga nagbaha na intawon ang basura sa tuang syudad sa Davao.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Event, sugod ng klase, mga katropa, sugod na ang kining mga linimpiyuhay diya sa eskwilahan, mag-additional na putag mga basura, magsugod ang klase nga manimaho tang kwago. Ganahan mo, ana. Pero, sige mong bikilanay, mga katropa, mangita mong bikil kung sa ikakaso nyo kang Basti.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dili solusyon ang inyohang gipangita.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kung dili inyohang gipahimudsan nga mahimo ning pabor kaninyo para doon na mo'y bala nga mapindown ang nagdumala sa Dakpan sa Davao tungod kay Duterte lagi siya.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Balik na sa tuang pagbalik. At tayo interview ng mga katropa si katropang Dali Denghir. Pero wala siya karoon din mga katropa sa tuang syurad. And si Mr. Tek Ocampo ang atuang puhon-puhon. Maka-timing lagi tanan niya mga katropa. Siya ko na, kahibaw ko na siya kung sa'yo mga sentimento sa media ang dapat tubagon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ang mga kontakon si Tek Ocampo, may kalabutan ni ng istoryahan mga katropa, gumikan ka eh. Wabot ay panahon di ha, nga itong ipursigi, under your term. Kay ikaw, nag-cover man ka panahon, yad tong napaka sa G-Max.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Nag-cover man ka, kanya itong dunay mga gilaka din ha, nga proyektong waste to energy project.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Kung nga nung di man ni mapursigi ni atong dagbayan nga pasado man ni sa waste to energy project sa requirement sa per tons nga basura a day nga dapat magkakuliktahon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ang benepisyo ani mga tropa, madala pa nga ito ang kining kuryente ani supply sa dagbayan sa Davao
2: ilabi na akong padulong ato sa tuwang government supply makatipid bata. Ngano wala man ninyo prosige na.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Istadya na nga to sa laing nasod pero pag abot din mga tropa, babagan ra. Panahon pa na ni Inday, siya pa yung mayor. Hantod karon mga katropa, ha? Na presidente, nawala na si Digong. Karon mga katropa, maulang gyapon. Ay, nako. People, mga my friends. Alas 7:58 na mga katropa. And mayong abuntag detood kay Romilita Bacaro, Martin Navarez Mangiran, Ronnie Piho, Julian Liano, Raul Caluoy, Nilia Libertina, Ralph George and Jing Pigarido, and Lovely Con Los Hernas. Mga katropa, sa tuwang pagbalik, ang ato ang pangutana! Unsay ato ang unang topic karong mga orasa, mga katropa, kung makatubag mo, makabaton mo og usa ka ticket para sa konsyerto, Kamikaze! Makabaton po mo ga ticket para sa konsyerto ana adlaw lang gyapon June 26 mga tropa. Parokya ni Alan, Parokya ni Edgar. And napo diri mga tropa ang kining Flow G. Di kaya ko familiar ning Flow G. December Avenue og Zack Tabudlo. Yan ha. Okay, pag makatubag mo, naamoy ticket. Kung makuha nyo yung ticket, June 26 sa morning, kay gabi ang concert. Alang sa kining Tanduay, First Five, Davao, Crocodile Park, and Zoo, June 26, 2026, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bubalik ta sa itong pagbalik atong istoryahan, mga tropa, gisgutan na po niya ito, apod nga, talikatan na ito niya, kung ano, supposedly, katong lunes pa na ako istoryahan mga tropa eh, pero dapat ma-aware ani kay kagahapon gani doon na to'y kasikas ang PhilHealth, no? Pero buutan ang PhilHealth mga katropa basta dahil magreklamo. Kaya ang PhilHealth ko naman tropa magreklamo ganyan sa Osaka Ginang kaya wala ako na makatabang bisan piso sa Osaka miyembro sulod sa 25 nila katuig na pagka-member. Niya namatay na bang pasyente? Si Senator Lawrence Bongo mga katropa doon ay mensahe sa PhilHealth. Human ani mga tropa, ang PhilHealth doon na po'y tubag. So, sa itong pagbalik mga tropa, ito ni istoryan sa itong ikaduhang issue per issue lang, trabaho lang, walang personalan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bullseye! Bubalik tayo mga tropa. So, standby sa The Secret of Health.
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM 89.1 Davao City.
7: Sa kadaghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
8: Da Clarex sana.
9: Exciting.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water?